0: mga leaders organize. Sa ano matabo kung wala sang unity? But because of unity, it is essential for what? For progress. Te, may isa ko ka leader, ka politiko gin pamangkot. How about sang nagakatabo sa Senate subong kung ano ang effect ini sa aton pungsod, niya kadako-dako sang epekto. Oh. Wala sang natawag because sang ginatawag nga pag-iya-iya. Wala sang unity, dua ka faction ang natawag nga Senate naton mga utod. Say, amo man na sa church, amo man na sa organization. Oh. Kung wala sang unity, hindi mag-progress. Oh. Wala kagabuylog, wala kagaisa, wala progress. So, because unity, it is essential for what? For progress. Oh. Amo na mga inigogma, ang simbahan nga naga-unite ang mga members, anong matabo? Naga-progress. Ano sin sa Mateo 12:25? And Jesus know their thoughts and said unto them, every kingdom, tanda naton, every kingdom divided against itself, it is brought to what? To desolation. And every city or house divided against itself shall not stand. Hindi magatindog amo sa ni Kristo. Niyang nagaiya-iya, ang wala nagaisa, wala nagatingob. Anong matabo? Say, hindi magausuwag. Say, against itself shall not stand. Amo na mga inigogma. Nga importante. Say, ang unity sa pareho kamo. Pero kung lain-lain ang imo ya pag mga palanindugan, lain-lain ang imo pagtanaw, lain ang imo pagtanaw sa ministry, ano matabo? Budlay mo na. Amo na nga sila sa Ginoo. Nagwa sila sa taaton, kaya hindi sila taga-aton. O, ang tao, galing nga hindi na guys. Meaning, hindi na siya upod ni mo. Hindi ka mo pareho. Kaya kung pareho ka mo, ang iya na nga pagtanaw, say, nagaisa. Amo na nga may mga members, mga utod, kung kaisa nagagwa sa church, way nagabuylog, kay nga aman, hindi sila conforme, hindi sila magupod. Ti, piliton mo ginasla, hindi mo na mapilit. Say, hindi mo mapilit, kaya nga, handom yas ang natawag unity, it is essential for what? For progress. Ti, kung ang church wala sa unity, papabili lang ta, para lang mag-isa, pero wala sa progress. Oh, kung mag, wala man lang siya kagang, ang church, ang organization mag-progress. So, para yun, di ba? Kaya aman, amo na ang lalabuton sa natawag unity. Nga ang desire ta, sa ginatawag progress ng church, progress ng organization, progress ng panimalay. So, ikalawa, it is essential for what? For partnership. Oh, partnership. Dira mo makinanglanon ay partner kami sini, kay pareho kami sini. Pero kung hindi sila mag-unite, makonsider mo nga partner? No. Diba? Sa church sa moman, sa church, importante ni because ang church, hindi niya ministry sang pastor, hindi niya ministry sang ni isang isa ka tao, ministry ini sang kabilugan. That's why ang ministry, partnership. Amo na si Paul, partner niya si Timothy, si Paul, partner niya si Barnabas. So, damo siya sang partner, kay nga aman. Partner yung mga members. Why? Because ang ministry, partnership ini, kag that's why tungod sini ara ang natawag unity. Mga utod, simple. Kung hindi siya magupod, kay nga aman. Hindi mo partner, kag hindi sila gusto magpartner sa imo. Amo na may mga members kung kaysa nga why ga unite. So, why ko na ginapilit? Kaya nga aman, ang ministry ay partnership eh. Oh. Partnership, isahan, builugan, ang organization, amo man. Kung hindi sila siya mag-upot, hindi pagpilita. So, kaya nga aman, ang ministry, ang goal, it is partnership. Ikatatlo, it is essential for possession. Oh. Amo na nga importante ni ang natawag unity. Amo na nga sa church may pastor, kag ang pastor leader, kay ang pastor nagginbutang sa Ginoo. Di ba? Amo na position from the heart of God. Hindi tanan sa simbahan pastor, may mga members, may mga laymen. Hindi sa tanan, hindi sa organization. Presidente, chairman, di ba? Pro nga ang leader na siya because nga iyan na chimpo or panahon, mga hinigogma. Ti amo man na, siling pa kung si ano pa, isa ka senador naghambal, hulata ang imo time. Oh, iba niya, tingagayin niya, why, kay gusto sa posisyon, gusto mag Senate President, gusto nga mangin Blue Ribbon Committee Chairman. Kita mo, anong nagkakatabo karon? Tina iya nga mga practices, hindi tana pagsundon sa simbahan, hindi tana pagsundon sa mga Christian organization, kay nga aman. Say, ara yung Ginoo sa aton. Diba? Ara ang Ginoo sa aton. Oh. Pero ano man ang posisyon sa tao subong, agi lang na tumbaga ni Hitler, kung ano, kabantog si Hitler. Diba? Mga bantog ang mga leaders ang una. Oh. Say, sa kay nga aman, inatanan temporal lamang. Say, but remember mga utod, that leadership or unity, it is important. No? It is important for progress, partnership, and possession. Gani mga hinigugma ka mga utod sa Ginoo, aton gid talupang doon. We must practice unity in the church because it is essential. So the enemy of unity is jealousy. The energy of unity is Jesus Christ. That's why kung gusto ta nga magaluntad ang unity sa isa sa church, we must embrace Christ in our heart. Salamat gid sa inyong pagpamati sa sininga aga, ang inyo alagad sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa sang Lakasliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo magpakamaayo sa atong tanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Sa adlaw sang kagamo kag kalisang ang Dios ang atong dalangpan. Handa nga kabulig sa tion sang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog sang kamatuoran ang programa nga nagawali sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo sa

0: po sa isa na namang kapupulutan ng informasyon sa ating ALS Radio Eskwela dito sa DYVS 1233 Sweet Voice of Salvation. Kami po ang inyong makakasama sa araw na ito. Ako po si Ma'am Joanna Mayanson at kasama ko rin po sina...
1: Magandang araw sa ating lahat. Salamat, Ma'am. At ako naman po si Sir Hill Espartero.
2: Magandang araw po. Ako naman po si Ma'am Cecil Gomez at kami po ay mga ALS Mobile Teacher galing sa Distrito ng Pulupandan.
0: Ngayong araw, mayroon tayong isang napakaganda at mahalagang paksa na tiyak na makakatulong sa ating pag-aaral ng panitikan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga elemento ng kwento. Mga tagapakinig, nakaranas na ba kayong magbasa o makinig ng isang kwento na sobrang ganda at kapanapanabik? Marahil ay may mga tauhang inyong nagustuhan, isang lugar na naging mahalaga sa kwento, mga problemang kinakaharap ng pangunahing tauhan, at isang aral na tumatak sa inyong isipan. Handa na ba kayo? Tara na at pakinggan natin ang isang kwento na babasahin ni Ma'am Cecil.
2: Salamat, Ma'am Joanna. Ngayong araw ay may babasahin akong kwento. Mga tagapakinig, maghanda kayo ng ballpen at papel at isulat ang mahalagang paksa sa kwento. Ang kwento ay tungkol sa ang paglilinis sa hardin ng paaralan. Isang Sabado ng umaga, nagtipon sina Liza, Carlo at Maya sa hardin ng kanilang paaralan. Napansin nila na maraming tuyong dahon at mga basurang nakakalat. Napagpasyahan nilang maglinis upang maging maayos at maganda muli ang hardin. Habang naglilinis, nakakita sila ng isang maliit na hibon na hindi makalipad. Maingat nila itong inilagay sa isang ligtas na lugar at binigyan ng tubig. Pagkatapos nilang linisin ang buong hardin, dumating ang kanilang guro at pinuri sila dahil sa kanilang pagtutulungan at pagmamalasakit sa kalikasan. Masayang umuwi ang magkakaibigan dahil alam nilang nakatulong sila sa kanilang paaralan. Batay sa ating binasa, sasagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Ang unang katanungan ay, ano ang titulo ng ating binasa? Magaling! Ang titulo ng ating binasa ay ang paglilinis sa hardin ng paaralan. Pangalawang tanong, sino-sino ang mga taong binanggit sa kwento? Tama! Sina Liza, Carlo at Maya. At ang panghuling tanong ay, saan naganap ang kwento? Mahusay! Naganap ang kwento sa paaralan.
1: Ano-ano nga ba ang bumubuo sa isang magandang kwento? Ngayong araw, atin itong tatalakayin sa ating bagong aralin. Ito ay ang mga elemento ng kwento. Simulan natin sa unang elemento, ang tauhan. Ang tauhan ay ang mga taong gumaganap o kumikilos sa loob ng kwento. Sila ang nakararanas ng mga pangyayari, humaharap sa mga problema, gumagawa ng desisyon, at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Karaniwang mayroong pangunahing tauhan at pantulong na tauhan. Ang pangunahing tauhan ang sentro ng kwento. Siya ang kadalasang nakararanas ng pinakamahalagang pangyayari at humaharap sa pangunahing suliranin. Samantala, ang pantulong na tauhan ay tumutulong upang mapaunlad ang kwento at masuportahan ang pangunahing tauhan. Halimbawa, sa ating binasa kanina, sino-sino ang mga tauhan? Mahusay! Ang tauhan sa kwento ay sina Liza, Carlo at Maya. Punta naman tayo sa ikalawang elemento, ang tagpuan. Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar at panahon kung saan naganap ang kwento. Halimbawa, maaaring ang kwento ay naganap sa isang paaralan, tahanan, baryo, lungsod, bukid o kagubatan. Maaari rin nating malaman kung ang pangyayari ay naganap sa umaga, gabi, kasalukuyang panahon o noong unang panahon. Mahalaga ang tagpuan dahil nakatutulong ito upang malinaw nating mailarawan sa ating isipan kung saan at kailan nagaganap ang kwento. Halimbawa, balikan muli natin ang ating binasa kanina. Saan naganap ang kwento? Magaling! Ito ay naganap sa paaralan. Ma'am Cecil, ano pa ba ang ibang elemento ng kwento?
2: Ang ikatlong elemento ay ang banghay. Ang banghay ay ang maayos na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Karaniwan itong binubuo ng simula, gitna at wakas. Sa simula, ipinakikilala ang mga tauhan, tagpuan at pangunahing sitwasyon. Sa gitna, nagsisimulang lumitaw ang mga suliranin at tunggalian. Dito nagiging mas kapanapanabik ang mga pangyayari. At sa wakas, nare-resolba ang suliranin at ipinakikita kung ano ang naging bunga ng mga ginawa at desisyon ng mga tauhan. Ang ikaapat na elemento ay ang tunggalian. Ang tunggalian ay tumutukoy sa labanan o suliraning kinakaharap ng tauhan. Maaari itong maging

0: Kawili-wili at makabuluhan ang kwento. At ang ating ikalimang elemento ay ang tema o paksa. Ang tema ay ang pangunahing ideya, mensahe o aral na nais ipahatid ng kwento. Halimbawa, maaaring ang tema ng kwento ay tungkol sa pagmamahal sa pamilya, pagkakaibigan, pagtsatsaga, katapatan, kabutihan, pagmamahal sa bayan o pagsusumikap sa buhay. Mahalagang malaman natin ang tema dahil dito natin nauunawaan kung ano ang nais iparating ng may akda sa kanyang mga mambabasa.
1: Maraming salamat, Ma'am Cecil at Sir Hill, sa pagtalakay sa mga elemento ng kwento. Mga tagapakinig, balikan natin ang ating tinalakay. Ano ang unang elemento ng kwento? Tama, ito ay ang tauhan. Ano naman ang tumutukoy sa lugar at panahon ng kwento? Magaling, ito ay ang tagpuan. Ano ang tawag sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari? Tama, ito ay ang banghay. Ano ang tawag sa suliranin o kalaban na kinakaharap ng tauhan? Ito ay ang tunggalian. At ano naman ang pangunahing mensahe o aral ng kwento? Ito ay ang tinatawag na tema o paksa. Kaya tandaan natin ang limang mahahalagang elemento. Ito ay ang tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian, at tema. Sa ating mga tagapakinig na mga IELTS learners, maghanda ng papel para sa ating maikling pagsusulit. Unang tanong, sino ang tinutukoy na tauhan sa isang dula? Letter A, lugar na pinangyarihan ng kwento. Letter B, mga taong o hayop na gumaganap sa kwento. Letter C, mga pangyayaring naganap sa kwento. Letter D, aral ng kwento. Ikalawang tanong, ano ang tawag sa lugar at panahon kung saan nagaganap ang kwento? Letter A, banghay. Letter B, tauhan. Letter C, tagpuan. Letter D, tema. Ikatlong tanong, ano ang tawag sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating dula? Letter A, banghay. Letter B, tauhan. Letter C, tagpuan. Letter D, dialogo. Sa dulang nagtipon ang magkakaibigan sa parke upang maglinis, ano ang tagpuan? Letter A, magkakaibigan. Letter B, paglilinis. Letter C, parke. Letter D, basura. Ikalimang tanong, sa dulang si Anna at Ben ay nagtulungan upang mahanap ang nawawalang aso. Sino ang mga tauhan? Letter A, nawawalang aso. Letter B, Anna at Ben. Letter C, bahay. Letter D, kalye.
2: Tapos na ba ang lahat? Alamin na natin ang tamang sagot sa ating maikling pagsusulit. Unang tanong, sino ang tinutukoy na tauhan sa isang dula? Ang tamang sagot ay letrang B, mga tao o hayop na gumaganap sa kwento. Pangalawang tanong, ano ang tawag sa lugar at panahon kung saan naganap ang kwento? Ang sagot ay letrang C, tagpuan. Ikatlong tanong, ano ang tawag sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang

0: dula? Ang sagot ay letrang A. Banghay ang tamang sagot. Sa dulang nagtipon ang magkakaibigan sa parke upang maglinis, ano ang tagpuan? Ang sagot ay letrang C. Parke. At sa huling katanungan, sa dulang si Anna at Ben ay nagtulungan upang mahanap ang nawawalang aso, sino ang tauhan? Ang tamang sagot ay letrang B. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Magaling na intindihan talaga ninyo ang ating paksa ngayong araw.
1: Sa pagtatapos ng ating talakayan, nais nating ipaalala na ang bawat kwento ay may sariling buhay. Sa pamamagitan ng mga tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian at tema, nagiging mas malinaw at makabuluhan ang isang kwento. Kaya, sa susunod na kayo ay magbasa o makinig ng isang kwento, huwag lamang ninyo itong basahin o pakinggan. Subukan niyong tukuyin ang mga elemento nito. Tanungin ang inyong sarili. Sino ang mga tauhan? Saan at kailan naganap ang kwento? Ano ang mga mahalagang pangyayari? Ano ang suliraning kinaharap ng tauhan? Ano ang aral o mensahe na nais ipabatid ng kwento? Sa ganitong paraan, mas malalim nating mauunawaan ang bawat kwentong ating binabasa at napapakinggan.
2: Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa ating programang pang-edukasyon. Naway may bago kayong natutuhan ngayong araw. Kami ang inyong kasama sa pagkatuto na nagsasabing, sa bawat kwento ay may tauhan, sa bawat pangyayari ay may aral, at sa bawat aral ay may kaalamang maaari nating dalhin habang buhay. Magandang araw sa ating lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Patuloy tayong makinig, matuto, magbasa, at mangarap.
3: Salamat sa inyo pagpamati sa Radyo Alskwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System, tugtog sa masunod pagid nga Sabado sa amuman gihapon nga oras.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ako po si Malu Tiongson Ortiz.
1: Yes, ito nga po ang programang God is Able. Ano po ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong PWD. Ako naman po si Raquel Otamo Landong. At lagi po natin sinasabi, kapag tayo po ay nagpapaalam na from
0: disability to possibility.
2: God is Able. From disability to possibility.

0: buntis ako. At ikaw ang ama.
1: Siyempre, sino pa ba? Dapat, Hyzing Christ ang kanin natin dahil nakatutulong ito sa ligtas at maginhawang pagbubuntis.
0: Tama, maganda rin ang Hyzing Christ sa mabilis na paglaki ng bata.
2: Ang Hyzing Christ tulad ng NCRC 460, 648, 684 at iba pa ay tumutulong din magpalakas ng resistensya at sumusuporta sa brain development ng mga bata.
3: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng...
1: Hello kids! Mayong adlaw naman sa inyong tanan. Wow, kumusta ka mo mga bata? Hello sa mga taga-Bacolod! Mabatian gihapon kita sa DYVS. Oo, da sa mga Bacolod. And diri man sa Marbel or diri sa South Cotabato. Mabatian gihapon kita sa 1062 DXKI. Welcome naman sa aton nga JNC On Air kag JNC Online. Oo mga kids. So last week mga bata, or last 2 weeks, nagapamati kita about sa pagsiksang wisdom ni God. Dingdali kita magsiksang wisdom ni God. Pinaagi sa iyang word or sa Bible or sa pag-pray. Oo, mangayo kita help kay God. So this time, may ala man kita nga ginhatag sa aton, sang aton nga Ginoo para makasik man kita sang wisdom. Pinaagi sa aton nga mga friends, sa aton mga parents, sa aton nga mga teachers, sa Sunday schools, or sa outreaches, or mga pastors na nag-believe na gid kay Jesus, pwede kita mag-ngayo sa ila sang advice. Kay pwede gid kita mag-seek wise counsel. Oo mga bata, pwede kita mag-ngayo sang good advice. Kung may mga desisyon ka mo nga nabudlayan na kailangan gid sang wisdom ni God, pwede kita mag-ask ng advice sa aton ng mga friends na nag-believe na kay Jesus. Kaya, this time mga bata, pamatian ta sa Bible lesson kung gaano ba ka-importante mag-seek sang wise counsel. Paano ba natin mabalaan nga good ba ang ilang advice? Tara na!
2: Hello mga kids! Prayer time naman kita. So, sa aton nga prayer time, aton nga dumdumon ang prayer pattern nga time. So, ano gani ang spelling sang time? T-I-M-E. And arat na kita subong sa letter M. So, ang letter M stands for meditate on God's Word. So, when we pray, we can meditate God's Word, no? Pwede natin i-focus ang aton nga mind sa pag remember sang word ni God, no? Kung ano man ang memorize mo nga verse, kung pwede mo siya i-pray para madumduman nga si God na ay ang aton nga truth, no? Siya ay totoo dahil nakasabi sa kanyang word. And can meditate in silence, no? We will pray. We can pray sa tahimik na lugar and i-remember gid ang mga promesa ni God para sa imo habang nag-pray. So, aton nga i-apply na subong sa pag-pray kay God. So, let's pray. Dear Heavenly Father, nagapasalamat kami subong kay ara kagid sa amon, kay humble sang imo nga word, Lord God, na you will never leave us nor forsake us, Lord. Thank you, God, sa imo nga pag-provide sa tanan nga amon nga kinahanglan. Lord, buliga kami sa pag-remember sang imo nga mga words and lahat ng mga promesa mo, Lord God, amon nga ma-trust gid, Lord. Help us not to depend on ourselves. Buliga kami na magsali gid sa imo, Lord Jesus. Lord, patawad po sa amin ng mga kasalanan na ginawa and help us, Lord Jesus, to always trust sa imo nga word and to obey your word, Lord. As we meditate, Lord God, and remember ang mga promises mo, Lord, work in us, work your Holy Spirit sa amo, Lord God. Bless mo po ang adlaw namon subong. In Jesus' name, Amen.

0: Maayong adlaw naman sa aton mga bata para naman sa aton nga memory verse ari naman si Teacher Leia. Subong sa mga nagatanaw sa aton nga video may ipakita si Teacher. Ayan, may ara ko diri sang duha ka klase nga dahon. Para naman sa nagapamati dira sa radyo ang kapot ni Teacher may duha siya ka dahon. Ang isa color green, ang isa brown, buot silingon, laya, no? Dahon nga laya kag hindi laya. Kung makita naton mga bata ining dahon nga color green nami gid ang iya nga itsura, buot silingon ini nga dahon na naalagaan siya sang sa puno niya, naalagaan siya, nabunyagan siya, kaya manami gid ang iya nga resulta, no? Pero ini namang brown nga dahon, sigurado ini wala siya nabunyagan, wala siya naatipan, no? Wala sang maayo nga nakuha nga nutrients or bisan tubig kag nalaya gid siya. Subong sa aton nga memory verse mga bata, mabuligan man kita nga mabalaan paano bala ang aton man nga kinabuhi nga mangin pareha sa isa ka puno sa dahon nga may maayo gid nga resulta or may maayo nga bunga kung sa puno pa. Gani, subong ang aton nga memory verse, syempre makita diri sa Bible. Kag ang Bible always natong tandaan, tanahan nga nakasulat, matuod gid, kay ini halin gid sa aton nga Ginoo. Wala gid sang hindi matuod diri. Kani importante nga basahon gid naton ang mga Bible naton. Kagang aton nga memory verse makita diri sa Book of Psalm. Anong hambal diri? Book of Psalm chapter 1 verse 3. Siling diri, "He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season." Ano bala ang buot silingon sang aton nga memory verse mga bata? Sige, subong tulok ta diri sa aton nga screen para sa nagapamati sa ilang nga balay sa radyo, pwede nyo kuhaon ang inyong nga Bible kag sundan si Teacher sa pagbasa kag pag-explain ko sang aton nga memory verse. Siling dira sa aton nga memory verse ang siling, "He is like a tree planted by streams of water." Ano ba ang buot silingon sini mga bata? Ang buot silingon sini nga ang isa ka puno kung natanom siya lapit sa may tubig or itong streams of water, kumbaga daw sapa, no? May ara siya sang pirmi nga mainom. Sigurado nga indi gid siya malaya. Maka resulta gid siya sang manami nga bunga, manami nga dahon, kag manami nga klase sang puno. Amo man na sa aton nga kinabuhi mga bata, no? Ginapadumduman kita sang pulong sang Ginoo nga kita do pareha sa isa man ka puno nga dapat ang aton nga kinabuhi pirmi gid naton nga idangop sa Ginoo or i-plant, kumbaga paano kita man magbunga, paano mangin maayuhan ang aton nga kinabuhi, wala sang iban kundi ang aton nga relasyon dira sa Ginoo. Sa adlaw-adlaw unahon gid naton nga isik ang Ginoo sa aton nga kinabuhi. Sa adlaw-adlaw siya gid ang aton nga pilion, mga muyo kita pirmi, magtawag kita dira sa iya sa mga desisyon nga aton nga ginahimo, mag-askid kita sang bulig dira sa Ginoo. Kay siya lang ang makahatag sa aton sang kaalam. Siya lang ang makabulig sa aton nga ang mga desisyon nga ginahimo naton mangin tama gid. Kag siling pagidira, "That yield its fruit in its season." Buot silingon sa padayon naton nga ginasalig sa Ginoo ang aton nga kinabuhi, ginasik naton siya adlaw-adlaw sa iya gid tagapangayo bulig, sa iya gid ta nagatawag pirmi, nagapangamuyo, magresulta ini sang maayo. Ano ang mga pwede nga mangin resulta sa aton nga pamatasan? Ma-discern naton or ma-realize naton ano ang tama kag mali. Kag sa padayon, magresulta ini sang halimbawa sa aton nga desisyon, mas mangin maayo ang resulta sang aton nga mga plano kag mga desisyon, kay ara ang Ginoo nga magabulig sa aton. Gani kung ikaw bata, Wala pa si Jesus sa imo nga kinabuhi, mabudlayan gid ikaw nga padayon mamunga or mabudlayan gid ikaw nga mangin maayuhan ang imo nga kinabuhi. Kinahanglan mo gid una ang aton nga Ginoo nga siya gid ang imo batunon nga imo Ginoo kag manluluwas sa imo nga kinabuhi para after sina siya lang gid ang magbulig sa imo nga ang imo nga kinabuhi magkaroon gid sang maayo nga bunga. Kag kung ikaw naman bata nga nagapamati subong kag nagatan-aw, madugay mo naman na baton si Jesus nga imo nga Lord and Savior, pinmi mo gid tandaan nga siya gid lang ang makabulig sa imo nga magkaroon sang maayo nga bunga ang imo nga kinabuhi, mga resulta nga maayo sa imo plano kag sa imo nga mga desisyon. Gani i-as mo gid always ang wisdom sang Ginoo, ang bulig sang Ginoo paagi sa pagpangamuyo. Sa sina nga pamaagi, mabuligan gid ikaw sang Ginoo kay ikaw anak na sang Dios. Kag subong naman nga tiun, paningkamutan naton nga ma-memorize ang aton nga memory verse mga bata. Sige. So, may mga words kita nga i-clap. Una anay nga word, 3. Kung mabatian nyo ang word nga 3, sa taas mag-clap. Sa taas ang ulo, sang kamot mo mag-clap. Okay, sige. Mag-start kita sa Psalms 1:3. Then, pag-abot sa word nga 3, sa taas mag-clap, sang kamot. Okay, ihambal and then clap taas. Ready? Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, so dugangan ta naman. Pag mag-abot naman kita sa word na planted, no? Ano ang imuon? I-touch ang shoulder, ang duha kaabaga. Okay, ready? Clap sa tree, shoulder sa planted. Okay, dalawa na ka-action. Ready? Psalms 1:3, go! Psalms 1:3, he is like a tree planted by the streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, pag-abot naman sa word nga fruit, stamp. Isa lang katiil, ang right nga tiil, stamp natin. Okay, so tatlo na. Clap sa taas ang ulo, planted sa abaga kapot, and then stamp pag-abot sa word nga fruit. Okay, ready, go! Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Okay, sa season naman, ang himuon naton is kaptan ang ulo. Okay, ready, go! Psalms 1:3. He is like a tree planted by the streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, wala nakapi, try naton, ready, go. Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Tandaan gid naton ang aton nga memory verse mga bata. God bless you.
1: Lesson na naman mga bata, kagsaliwat ari naman si Teacher Kat. May aras sa isa ka bata, ang pangalan niya si Sophie. Isa kaadlaw, grabe gid ang iyang kasubo, kag agit-agit siya sa iyang mangkot. Kay nga aman, tingguba bata sa iyang mangkot ang iya pinakapaborito gid nga gamit. Gani may friend siya nga si Julia, siling ni Julia. Ang balang gamit niya nga gusto-gusto niya man para kabalos ka sa iyang para mabatsyagan niya man ang nabatsyagan mo. Sa tingin mo bata, tama kaya ang advice sa iya ni Julia nga magbalos? Oo no, hindi kita to tama ang advice ni Julia nga ang pinasugo niya si Sophie nga magbalos. Balaan mo bala bata nga sa aton Bible lesson subo, naghahambal man na may ara sa isa kabataan o nga lalaki na kinahanglan niya gitsang advice para sa isa ka desisyon. Kag tan-aw nato no, kung ginsunod niya ina or wala ang i-desisyon nga ginhambal sa iya. Ang aton Bible lesson subong makita diri sa Bible bata. Kamaturan gani dapat gid naton patihan. Ang batan-on nga lalaki ang iyang pangalan si Rehoboam. Si Rehoboam bata, isa na siya kaanak ni King Solomon. Si King Solomon, grabe gid siya ka wise man sa sina nga panahon sang siya nagakabuhi. Pero bata, nag-abot ang tion nga sa 40 years nga iya paging king sa lugar sa Israel, nag-abot ang tion nga napatay siya. Gani ang magbulos sa iya si Rehoboam mga bata. Gani ang mga tao dito sa Israel excited gid nga gusto nila makita si Rehoboam nga kinabutangan sang crowd. Kag isa na dito ang excited si Jeroboam mga bata. Si Jeroboam siya naman ang dating servant ni King Solomon. Pero nagalin siya dito sa Israel, nagbalik siya, naglakad siya sa Egypt. Pero sang nabalitaan niya nga napatay si King Solomon, nagbalik siya sa Israel mga bata. Kag gusto niya nga makita si Rehoboam nga ginadtakdan man sa crown bilang isa nga bag-o nga hari. Gani nag-advise siya mga bata si Jeroboam sa kay Rehoboam. Siling niya, gin-remind niya si Jeroboam ay si Rehoboam nga some time na si King Solomon ang hari sang ang king sang Israel, grabe siya kay stricto. Kay ang nagapatindog siya sang temple, sa mga building mga bata, nga gamit gid nga mga dagko gid nga bato, gani ayawan gid ang mga tao ka kahakwat mga bata, ayawan gid sila kabutang halin sa baba asta tigto sa taas gid nga building kay made of stone ang ina nga at nga temple. Gani mga bata, hambal ni Jeroboam sa kay Rehoboam, kung ikaw na, kay ikaw na ang bago nga hari, dapat hindi mo pagpabudlayan ang mga katawhan sa imo nga pagging hari sa ila. Sa pagtrabaho sa imo, hindi mo sila pagpabudlayon, kundi pahaposon mo lang. Kay kung himuon mo ina, ang mga tao deris sa Israel, sa bilog nila nga kabuhi, serbisyohan gid nila ikaw. Siling ni Jeroboam bata sa kay Rehoboam. Pero balaan mo bala mga bata, kaysa kabataon nga edad ni Rehoboam, kinahanglan niya gid sang advice bago siya mag-desisyon. Gani mga bata si Rehoboam, nagsiling siya kay Jeroboam kag sa mga tao, balik ka mo after 3 days. Kay pagkatapos ang tatlong adlaw, ara na ang akon nga desisyon. Siling ni Rehoboam sa mga tao kagkay Jeroboam mga bata. Gani importante ina ang desisyon ang himuon ni Rehoboam. Hindi siya basta-basta lang ang mag-decide. Gani balaan kaya hindi niya pabalaan kung ano ang iya nga himuon. Kinahanglan niya gid sampulig mga bata. Balaan mo bala nga sa imo kag sa ako niya kabuhi man may mga tion nga kailangan naton sang dako gid nga bagay nga desisyonan, kinahanglan gid naton sampulig bangod sa aton nga batan-on pa nga edad or kailangan naton sang wise advice halin gid sa iban nga mga tao mga bata. Kaya halimbawa, kung ikaw isa ka bata, may ara ka sang friend na nag-advise sa imo nga escape bala ta sa klase. Wala man sang klaro ang klase subong. Hindi ta magsulod ah. Halimbawa, amo na ang mag-advise sa imo. Maghambal sa imo classmate mo. So kinahanglan mo gid sang mag-advise sa imo nga adult or kailangan mo ang imo nga parents para maghambal sa imo kung ano ang dapat nga himuon. Or for example, kay ikaw, anak na sang Ginoo, kung may ara ka sang gusto nga friend nga masiran about sa gospel, syempre mag-seek ka gid sang advice bata sa mga tao nga nakakilala gid una dira sa Ginoo para mabuligan kanila kung ano ang imong buhaton, paano magtudlo sa iban about dira sa Ginoo. Halimbawa, may ara pagid sang friend ikaw nga nagahambal sa imo nga kay may ara ka nga may ara kay manug fiesta sa inyong lugar kay wala sang kasang kwarta, naghambal siya sa imo nga magkupit para may ara kang magasto sa piryahan. Singko kaya ang pangayuan mo sang advice mga bata? Kung tama ba ina nga himuon nga magpamati ka sa ginahambal sa imo sa imo nga friends, kay nga aman kailangan naton mag-seek advice kay siling dereo sa Proverbs 12:15. Basahon ni Teacher Kat. Siling, "Fools think they need no advice, but the wise listen to others." Oo mga bata, ang pulong sang Ginoo nagahambal nga ang maalamon nga tao nagapamati gid sang advice sang iban man nga maalamon ni man nga mga katawhan. Kay hambal diri mga bata, if you are a child of God, seek wise counsel halin sa mga tao nga nakakilala dira sa Ginoo. Gani mga bata, parehas kay Rehoboam, may ara siya sa importante gid nga desisyon nga pagahimuon. Gani kailangan niya gid sang pulig. Gani kay kailangan ni Rehoboam mga bata sang pulig, nangayo siya or nag-decide siya nga mag-istorya sa mga elders nga dati advisors ang iyang tatay kasi si King Solomon. In siya mga bata nga mga elders, in siya nga elders or mga mas may edad kay Rehoboam mga bata, mga Kristohanon ni sila, mga may ara sang relasyon dira sa Ginoo. Ang advice nila kay Rehoboam, siling nila, hindi mo pagpabudayon ang mga pagbudayan ang mga katawhan diri sa Israel kung sila kung may ara ikaw ipatrabaho sa ila. Hindi mo gid sila pagpaantuson sang sobra-sobra. Kay kung himuon mo ina, inagit nga mga katawhan magaserbisyo gid sa imo sa bilog mo nga kabuhi. Amo ina mga bata, no, ang advice man sang elder sa iya. Ano kaya mga bata ang ang himuon ni Rehoboam kay siling edera, ang mga tao mag-alagad kit sa iya sa bilog nila nga kabuhi kung sundon niya ang hambal sa iya sa mga elders. Pero mga bata, si Rehoboam, ambis nga mamati siya sa advice sa iya sang mga elders, gin pamatian niya pagin ang advice sa iya sang iya nga mga batanon niya mga friends. Siling sa mga batanon niya mga friends, hindi ka na mamati sa ila. Ang mas maayo mga himuon ka ikaw na ang bago nga king, pabudlayan mo pagit sila pila ka times ang kabudlay sa imo nga ipaubra sa ila. Budlay pagit kaysa sa kabudlay nga naagyan nila sa kay King Solomon. Ang mga bata, ang advice ang iya nga mga batanon nga mga friends. Inong mga batanon nga mga friends, parehas lang sa iya nga edad. Hindi sila maalamon mga bata. Gani hindi git sang tama ang ila advice sa kay Rehoboam mga bata. Ang natabo mga bata, git pamatian git ni Rehoboam ang advice sang iya nga mga friends. Ang advice ang iya nga mga friends, balan mo bala mga bata nga ina nga desisyon ang pagpamati sa mga advice sang hindi gid maayo kabuangan gid ina nga desisyon. Gusto sang Ginoo mga bata nga kung ikaw nagbelieve na kay Jesus bilang imong savior, nga ginulsol na ikaw sa imong mga sala, ang hambal sang Ginoo, seek wise counsel from people who follow Jesus. Oo mga bata, kay ang Ginoo nagabutang gid siya sa mga katawhan sa aton nga kabuhi, sa imo kag sa akon nga kabuhi, para maging instrumento niya nga magahatag gid sa aton sang wise advice. Ang ina nga advice, oo mga bata, dapat halin gid diri sa pulong sang Ginoo. Kay halimbawa, kung ang imo nga friends nag-advise, naghampal sa imo nga hindi ka magsulod sa klase, do wala mong pulos ang klase subong, ma-escape lang ta. Ang imo nga pangayuan sang advice mga bata, pwede gid ang imo nga parents maghatag siya sa imo sa advice nga kung ano ang dapat mo nga himuon nga hindi mo pagsundon ang advice sa ang hambal sa imo nga mga classmates or ang naga-advise man sa imo ang imo nga classmates ang imo nga friends nga magkupit ikaw para may panglagaw ikaw may pangperyahan ikaw may isakay-sakay ka sa rides nga may ibayad ka nga kwarta. Ang imo nga parents makahelp gid sa imo para mag-advise sa imo sa tama nga desisyon nga imo pagahimuon. Or may ara pagit ikaw sa other concern nga rin bawa gusto mo mag-share di ba sa iban mga friends. Ang Ginoo maghatag sa imo kag sa akon sa tao nga pwede git mag-help sa aton pareha sa mga tao nga ang nagatudlo abot kay Jesus, mga pastor naton sa church, ang mga good news class teachers naton, Sunday school teachers, sa ila kita dapat magpalapit, mag-ask kita sang advice sa ila, mabuligan kita kung paano mag-share sang gospel sa iba naton nga mga friends, mga bata. Gusto git sang Ginoo mga bata nga mamati ikaw sang good advice. Bangod kong matunan mo ina, maging wise git ikaw sa tanan nga desisyon nga imo ginahimo sa pagkabuhi diri sa kalibutan. Bangod silingani sang aton nga word up, seek wise counsel. Kag magpamati sa mga sa advice ang counsel nga aton pamatian halinggit sa mga tao nga nagaapati dira sa Ginoo. Gani mga bata pareha sa kay Rehoboam may importante gid siya nga desisyon. Pero wala niya gin pamatian ang desisyon sa maalamon nga mga tao mga bata. Si Rehoboam naghimo siya sa desisyon base sa pagpamati lamang sa iya nga mga friends. Pagkatapos ang tatlo kaadlo mga bata, nagbalik ang mga tao tito. Ay pagkatapos ang tatlo kaadlo, no, nagbalik ang mga tao tito. Kaging hambal ni Rehoboam ang iya nga desisyon. Ginhambal niya nga hindi nga pagpahapuson ang obra sa mga tao, kundi nga nagaplano pagit siya nga pabudlayan kag pabudlayan pagit sila sang mas maayo pagit nga pabudlayan kag pabudlayan pagit sila sang maayo hindi pagpahaposon ang ilang obra. Ano kaya sa tingin mo bata ang nabatsyagan sang mga tao dito sa lugar sang Israel? Oo no, akigit sila kag naga grabe git ang pag-akig nila sa kay King Rehoboam. Kag hindi na nila gusto nga si Rehoboam na ang maging hari. Gani na tingala si Rehoboam mga bata sa response sa mga tao. Pero hindi ang Ginoo. Kay nga aman, bangod at years git ang nagligad bago pa ina na tabo mga bata. Gin prophesize na ina sang Ginoo sa kay Jeroboam mga bata nga ina matabo git nga madamo nga mga tao sa lugar sa ni Israel ang magstop sa pagsunod sa anak ni Solomon nga si Rehoboam bilang ilang hari nga ang Ginoo balan niya na ang matabo nga daan kung ano ang matabo natabo subong matabo pa lang kag bag-o pa ina matabo. God knows everything mga bata kay He is omniscient God. Buot silingon tanan nga butang nakita kag balan gid sang Ginoo. Wala kita sang may matabo sa iya kung ano ang natabo sa past, ano ang matabo, ano ang nangyayari subong kag kung ano pa ang matabo pa lang sa future. Balaan gid ina sang Ginoo. He knows everything about you kag about sa akon. Kung ano kalabang imo buhok, kung ano ang kulay sang imo nga mga mata, kung ano ang kulay sa imo nga buhok, kung pila ka bilog na siya, balaan gid na sang Ginoo ang tanan nga detalye sa imo kag sa akon nga kabuhi. Kag balaan man bata sang Ginoo nga ikaw kag ako git anak diri sa kalibutan nga makasasala git kay siling diri o sa Jeremiah 17:9 Basahon ni Teacher Kat kung anong silingha sa Jeremiah 17 verse 9. Silingha diri ho. The human heart is most deceitful and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Ang pulong sang Ginoo mga bata nga ang imo kag ang akon bilog nga kabuhi ang akuton nga tigipusoon makasasala gid sa aton sa atubangan dira sa Ginoo. Wala sang iban ang nga makakita sa sulod sang aton tagipusoon ang Dios lamang mga bata. Kag ang ara sa aton nga huna-huna nakita na sang Ginoo. Balan niya kung ikaw akig, balan niya kung anong imo ginabatsa, kung nagakasubo ikaw, kag kung ano ang kumbaga kag kung ano ang mga bagay nga naka-hurt dira sa imo, kag kung ikaw naka-hurt man sa iban. Balan niya kung ga-obey ikaw sa rules sang imo nga parents or wala. Balan niya kung nag-eskwela ikaw sang maayo or wala. Balan mo bala mga bata nga ang ina ang mga sala hindi siya joke lang, seryoso ina ang mga butang kay ang bayad sang sala amo ang pagnaguba ang imo kag ang akon relasyon dira sa Ginoo. Pero ang Ginoo ara gid ang iya nga pagpalangga para sa iya nga mga kaanakan. Ang Ginoo nagplano na nga daan, nagplano nga ipadala niya ang iya perfect Son of God to take the punishment sang iya to take the punishment sang sala sang iya nga mga kaanakan mga bata. Ano bala ang ginhimo sang iya nga bugtong nga anak? Ginlansang sa cross si Jesus mga bata. Napatay, ginlubong, kag nabuhi gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw. Amo na siya ang siling diri sa 1 Corinthians mga bata. Bangod sang ginhimo ni Jesus mga bata, bangod sa ginhimo ni Jesus mga bata, ang imo kag ang akong sala magkaroon gid sa kapatawaran. Gani amo ina no nakita gid sang Ginoo ang imo kag ang akon nga sitwasyon sa iya atubangan nga ikaw kag ako makasasala. Bangod, God knows everything. Balaan niya man mga bata nga daan nga amo ato ang matabo nga ang mga katawhan sang Israel maakig sakay Rehoboam. Kag balaan na sang Ginoo nga sa umpisa pa lang amo ato ang mangin pamatasan ni Rehoboam mga bata. Gani nag-decide ang mga tao na hindi na nila sundon si Rehoboam mga bata. So hindi na nila sundon si Rehoboam bilang hari. Gani bangod sang ilang kay bangod gani bangod sang hindi maayo nga desisyon ni Rehoboam, bangod kay namati siya sa hindi wise nga advice sa iya, madamo nga mga tao gin-reject siya bilang isa ka hari. Si Rehoboam nag-try kit siya nga kuhaon ang mga tao para magsalig sa iya kag magsunod sa iya kag sa iya nga mga plano. Pero hindi nagit ang mga tao mga bata akit nagit sa kay Rehoboam hasta nga si Rehoboam nahadlok na nga ang mga tao patsyo na siya. Gani nagpalayo siya mga bata balik sa sa Jerusalem para ma-save git ang iya nga kaugalingon. Kag ang mga Israelites mga bata or mas kilala nga mga tribe of Judah padayon nga nagsunod sa kay Rehoboam. Pero ang kadamaan sa ila, ang kadamaan sa mga tao dito sa Israel, nag-decide sila nga si Jeroboam ang ila himuon nga manging hari. Gani ang nation sang Israel mga bata bangod sa tunga na tabo na hati sa dalawa ka kingdom, Rehoboam's little kingdom of Judah and ang ikaduha Jeroboam bigger kingdom of Israel. Bangod sang mga desisyon ni Rehoboam mga bata ang katauhan sang Dios na divide bangod gid sa indi ang wise decision nga ginhimo niya may ara gid sa consequence mga bata. Ikaw kag ako maka-learn gid sa kabuhi
2: ni Rehoboam mga bata nga if you believe Jesus as your Lord and personal Savior, gusto gid sang Ginoo nga mag-seek wise counsel ikaw. Gani mga bata subungan tion ang gusto gid sang Ginoo, hindi aksidente nga nabatian mo gid ang ini nga iyang message. Gusto gid sang Ginoo mga bata nga subungan tion ang Holy Spirit gid nagapanghikot sa gitagipuso sang tagsa-tagsa nga magbelieve kay Jesus bilang ilang as bilang imong Savior kag maghinulsol gid sa imong mga sala. Amo na gid bata ang imong buhaton. Gani gusto gid sang Ginoo nga gani kung ikaw no anak sang Ginoo, gusto gid sang Ginoo nga mag-seek ikaw sang wise decision nga ma-please mo gid ang Ginoo sa imong decision kag maging friends mo gihapon tong mga friends nga nag-advise sa imo sang hindi maayo. Kag kung mag-ask ikaw sang advice, gusto gid sang Ginoo nga pamatian mo gid ina nga decision kung ina nga dit nga ina nga advice halinggid sa Bible mga bata. So ikaw bata kay anak ka na kay anak ikaw, kung ikaw anak sang Ginoo, will you ask God to show how to ask advice for other, ay advice dira sa iban kag gusto gid sang Ginoo nga kay amo ina ang gusto gid sang Ginoo mag-seek advice kay kita sa mga katawhan nga nakakilala gid dira sa Ginoo. Gani kung ikaw bata, gusto gid sang Ginoo nga himuon mo ina. Kung yes, will you follow this advice mga bata? Sa buli gid sang balaan nga Espiritu mga bata, hambal sa Bible, ang Holy Spirit ay magabulig sa iyang mga kaanakan to do what is right. Magdesisyon kag sa pagdesisyon sa kung ano ang tama nga makapalipay dira sa Ginoo. Pero kung ikaw bata, wala pa nakakilala sa Ginoo, punlihan gid ikaw nga mag pamati sa iban sa advice ng mga tao nga nakakilala dira sa Ginoo. Gani ang imong himuon, akoon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo, magbilib ikaw sa ginhimo ni Jesus sa cross. Kag mangayo ikaw sang bulig nga hindi na pagliwat-liwaton ang sala nga nahimo dira sa Ginoo.
3: Mga bata, no, grabe, no, kailangan din kita mag-seek sang wisdom or wise counsel. Kay kung ang napamangkutan ta, wala nagabilig kay Jesus or hindi sila wise, hindi good, maging malain gid ang kinalabasan. Pinaagi ka parihaman kay Rehoboam, no? So, nag-seek siya sa mga foolish counsel. So, kalain ang nag-result. Kaya, kailangan gid kita mag-seek sang wise counsel, mga bata. Siyempre, always gihapon kita mag-ask ng help kay God because God is wise. Kaya mga kids, hindi gid mag-untat sa pagpamati sang word ni God every Saturday. Mabatian gyapon gid kita sa 1062 DXKI tag sa DYVS. Kaya kids, see you naman next week. Bye!
4: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
6: FEBC Philippines, until all have heard.
7: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
8: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City,
9: 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Hello, Kagapay. Magandang araw ng Sabado sa iyo. Pasok ka sa aming tahanan dito po sa Ehemplo, napapakinggan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Gayon din po sa Facebook page po, 702 DZAS, FEBC Radio TV, sa YouTube din po, FEBC Radio TV, 702 DZAS, at syempre, dito rin po sa Transistor, 702 DZAS, at sa Radio App, 702 DZAS. At magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Hari naway, maayos ang inyong pakiramdam, at ang ilan sa atin ay merong maliwanag ang sikat ng araw para makapaglaba ng maayos, anuman po ang inyong ginagawa. Samahan niyo po ako sa isang oras na episode ng kwentuhan. Ang feature po natin ay isang ehemplo. Kasama po natin ngayon si Sir Manny Valencia at ang kanya pong may bahay, si Ma'am Virgie Valencia. Magandang araw po.
1: Magandang araw din sa inyo.
2: Magandang araw po sa inyo, sa lahat ng nakikinig at tagamasid ng programa.
0: Magandang araw po. May babatiin po kayo.
1: Yung aming anak, si Joshua, Joanna, Obednica, and Daniel, yung aming apo.
0: Wow. Si Ma'am Virgie, baka may babatiin pa.
2: Binabati ko po yung mga kapatiran sa church, sa Nagarland Ministries for Christ, Buboy, San Francisco, at Kabuyaw.
0: Ayan. Hello po. At si Sir Manny Valencia po ang Chief Executive Officer ng Joshua's Meat Products Inc. at President ng MMV Trading. Siya din po ang may-ari ng Woodland Villa at Rev Up Fuel Station. At Church Elder ng Nagarland Ministries for Christ at President ng Laguna Christian Businessman Club. At nabati niya nga po ang kanyang tatlong anak, Joshua, Joanna, and Obed. Na iba si Obed.
2: Si Obed po ay nasa 12 years apart doon sa sinilaan. So, medyo na iba.
0: Bakit
2: from JJ,
0: ba
2: naging O.
0: Naging O na siya.
2: Nag-iisip po kami ng Bible name dati. Actually, ito po ay isang naisuggest po ng aming pastor. Ang maganda naman, tinignan namin sa Bible, lolo ni David.
0: Aww.
2: So, yun po, dineside po namin na Obed ang ipangalan sa aming bunso.
0: Hindi yung tatay ni David, the letter J, Jesse.
2: Si Jesse sana, no?
0: Anyway, hello Obed at ang bunso ng mga Valencia family. Sir, ang dami na po ng inyong narating sa buhay at sa estado na to, kayo po ay very successful in your business. Pero ang lahat ng yan ay merong simulain.
1: Yes po.
0: Opo. Gusto po naming malaman, sino po ba si Sir Manny many years ago?
1: Okay, si Manny Valencia po ay buhat sa isang talagang mahirap na pamilya. Parang tambay lang po dun sa amin sa Nagarland, Laguna nung panahong yon, na nag-iisip kung ano ang pwedeng matarbaho ba.
0: Ilan po kayo magkakapatid?
1: Pito po kami magkakapatid.
0: Pito.
1: Ako po yung panganay. So,
0: ang tatay po ninyo?
1: Ang tatay ko ay nung panahong yon, kabataan namin, siguro mga 16 years old ako pag-graduate ng high school. Pito kami magkakapatid, yung tatay ko. Alam mo yun, umalis sa aming tahanan. Naging broken family talaga kami.
0: Nang ibang yung bahay.
1: Parang gano'n na din. Oh,
0: si nanay po?
1: Si nanay, ang alam lang na trabaho, yung magtinda ng sweepstakes, alam nyo yun, yung sa PCS. Oh.
0: Okay, loto, parang sa ngayon.
1: Oo, pag ganyang June, July, talagang maulan, kung ano na lang madalang pagkain dun sa aming pitong magkakapatid, iniiwanan ako ng nanay ko ng 20 pesos para pananghalian namin.
0: Ano po inaabot ng 20 pesos noon?
1: Ay, di pechay po. Lalaho ko ng kaunting, yung hibe.
0: Yung tuyo.
1: Yung tuyo. Tapos, gigisa mo.
0: Makakapagluto ka na pala noon. Para sa pito. Pagka high school ko. Tapos po, ano pong ginawa ninyo noon?
1: So, alam nyo, nung panahon yun, di pa ako talaga nakakakilala nun sa Panginoon. Ang way ko para makakain ng masarap, ilalaban ako nung sa shooting, sa basketball.
0: Ah.
1: O, pag nanalo, nakabili kami ng parang karne para mapakain din sa aking
0: mga kapatid.
1: Mga anak. Eh, kapatid. Kapatid pala. Oo. Anim. Dalawang babae. Tapos, ano.
0: Mahusay kayo mag-shooting.
1: Yeah. Marunong pa.
0: Magkano po napapanalunan yun nun?
1: Eh, marang ano lang, parang 20 pesos.
0: Ano yun, mga pustahan? Parang ganun.
1: Parang pustahan yun. Parang mihan ba ng palayuan ng shoot kung sino yung unang makashoot. Isang panalo, parang ganun.
0: Eh, grabe yung ano nyo, motivasyon ninyo eh. Ulam.
1: Mang ulam. Mm. Para sumarap. Pag natalo, eh di bawas dun sa...
0: 20.
1: 20. Ayun, ganun na nangyayari.
0: Mm-hmm. Mm, eh, amin. Si Ma'am Virgie po, kumusta po kayo?

0: ganun ka sagana yung aming pamumuhay nung kami bata pa.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa po kami mananampalataya noon.
1: Mm-mm.
0: At dumating po ang oras na kami po ay nakakilala po yung aming yung employer ng aking magulang,
1: mm-hmm.
0: yung tsuhin ko. At sa ganung paraan po ay
1: shinare sa
0: na-sharean po ang aming pamilya.
1: Pang-ilan po kayo sa magkakapatid?
0: Ako po ay pangalawa sa panganay.
1: Mm-hmm.
0: Ang ate ko po ay 1 year apart ang aming mm-hmm. edad. At marami po akong sumunod ng mga kapatid pa.
1: Ilan po kayo pala?
0: 6 po kami.
1: Ah, paramihan kayo ni Sir Manny.
0: Lamang po siya na isa.
1: Sa nag-Carlan din po kayo?
0: Sa nag-Carlan din po. Ang nanay niya po at nanay ko ay parehong taga nag-Carlan.
1: Mm.
0: Doon po mismo sa barangay na kung saan kami naandoon, nakatira kami ni ngayon.
1: Mm-mm. Paano po nagtagpo kayo, Sir Manny and Ma'am Virgie?
2: Nasa isang barangay kasi kami.
1: Mm-mm.
2: So yung kaya kapatid niya, naging kaibigan ko.
1: Kasama mo sa shooting ng basketball?
2: Yeah. Actually, nung panahon na yun, siya yung nakapunta ng yung bayaw ko. Nakapunta ng isang
3: youth camp.
1: Youth camp. Ah, ito na yun. Nag-pave ng way. Okay. Tapos, ikaw po Christian ka na nun?
2: Hindi pa rin. Pa.
1: Mm.
2: Parang nagkaibigan lang kami. Tapos, kasama ko sa basketball. And then, nung makaparating na youth camp, inayaya ako mag-basketball ulit. Kung tayo mamupusta ulit kami sa basketball. Ayaw nang sumama.
1: Ah, so, may pagbabago
2: niya,
1: na.
2: Oh, may pagbabago na. Biglang, hindi ko maintindihan. Sabi niya sa akin, hindi ko maipaliwanag sa'yo. Basta pumunta ka dito sa amin. Mayroon kami Bible study. Aming ganun. So, dun ako nakakilala sa Panginoon sa
1: Bible study.
2: Oo, sa bahay nila.
1: Nung una niyo po nakita si Ma'am Virgie,
2: actually, nakikita ko na siya. Naliligaw na din ako sa kanya. Kaya, Bible study at saka dalaw na din.
3: True purpose.
1: Kayo po, Ma'am Virgie, nagkaroon na po ba kayo agad ng crush nung nakita niya si Sir Manny?
0: Nung una po ay, may crush na din ako nung una.
1: Sa kanya?
0: Oho. Pero dahil habang nakikilala mo, medyo i-denown ko nung mga sumunod.
1: Ano ba si Sir Manny noon?
0: Mabait naman po siya. Pero that time po ay meron po akong boyfriend.
1: Aha.
0: Sa college. Mm-hmm. Meron po akong boyfriend noon na hindi pa po ako mananampalataya. Hindi rin mananampalataya mm-hmm. ang boyfriend ko. So, hindi ko pa po siya
1: talaga
0: napapansin pa noon.
1: Oh. Ilan taon po kayo noon?
0: Ilan taon? Mga 19, 20.
1: Ikaw po Sir Manny noon?
2: Ganun din, halos.
1: Ah, halos 18,
2: 19 din. Oh.
1: Mm-mm. Na sa college na rin po kayo, no? Nag-aaral?
2: Actually, ang kinuha ko lang is vocational course lang ang kinuha ko noon.
1: Pero working student po kayo?
2: Yes, nag-working student kasi talagang hindi kaya akong paaralin ng
1: nanay.
2: Magulang ko.
1: Mm-mm. Doon po sa growing up years po ninyo, working student kayo, ano po yung mga trabaho na pinasok niyo po?
2: Ako, nung hindi pa kami mag-asawa nun, kasi nakita ko yung family ko talagang hirap, lalo na yung nanay ko. Actually, nung grade 3 ako, may umampun sa akin yung tiyahin ko, taga Magdalena, Laguna. Hanggang high school, pinag-aaral niya ako.
1: Mm-mm.
2: Ang kapalit nun,
1: tatrabaho ka, gawain bahay.
2: Magtatrabaho ka, magdi-deliver ka ng mga soft drinks sa mga kalapit na tindahan din sa kasanya.
1: Grade 3?
2: O, yung mga soft drinks, yung mga grade 3. Minsan nga nalubak ako, dala ako ng wheeler, yung alam niyo yung dalawang gulong na tinutulak.
1: Opo, yung bakal.
2: Nalubak, tapos bigla akong tumaas. Dahil maliit pa ako noon. Hanggang makagraduate ng high school. No? Para makapag-aral ng high school, yun ang kapalit talaga.
1: So yun po yung ilan sa mga na gawa po ninyong bata pa kayo.
2: Yes, oo. Natandaan ko pa nga noon. Sabi nung tiyahin ko, kasi gusto ko magkaroon ng bike kasi yung mga tindahan dun na malalapit, pinupuntahan ko para hinga ng lista ba ng mga bibilhin dun sa tiyahin ko.
1: Mm-mm.
2: Ng mga grocery, ganyan. Sabi ko, para mabilis ako, gusto ko may bike. Mm-hmm. Sabi nung tiyahin ko, sige, yung ripakin niyang isang sakong asukal.
1: Mm.
2: Tapos yung sako niyan, yun ang iipunin mo para pambiling bike. Eh yung pong

0: yung presyo ng isang sako ng asukal, yung sako lang, ispiso. So, kailangan mo, kailangan mo mag-repack ng 350 na sako. Sabi ko, pero tinaga ko po talaga yun.
1: Nagkaroon po kayo ng bike?
0: Nagkaroon ako ng bike.
1: Wow.
0: Oo. So, nabilis naman yung aking pagpunta dun sa mga maliliit.
1: Kayo na po pala ang ano, Food Panda no?
0: Oo, oh, parang ganoon.
1: Parang ganoon. Si Ma'am Virgie po ba naging working student kayo?
2: Noong pong ano, ako ay high school.
1: Mm.
2: Hindi naman po talagang work, masasabing work. Pinag-aral po kasi ako ng pinsan ko. Talagang ano, kailangang umibang bahay ako para makapag-aral. Pero kapalit nun ay parang tulong-tulong ako sa bahay nung akin tiyahin. At ganun din po nung ako ay ano, second year high school. Sa ibang ano naman, ibang kamag-anak naman. Sa ganung paraan ay natulungan ko yung magulang ko. Dahil kabawasan na rin yung
1: pambaon
2: gasto
1: mo, no?
2: Sa akin, pambaon, pang-tuition na ano na buwan-buwan. At kapalit po noon, nasa tahanan ako nung aking mga kamag-anak. Yung pong pangalawa, nag-alaga ako ng bata, katulong sa bahay bilang kapalit nung aking pag-aaral.
1: Ano po prayer nyo nung mga panahon na 'yon?
2: Nung panahong yun, prayer mo syempre na mabago yung buhay mo, maiangat yung buhay mo at makatulong sa magulang. Sa ganung paraan po, natulungan na rin na ano, nabawasan yung intindihin birthday ng aking magulang dahil anim nga po kami magkakapatid. May pagkakataon pa po dun sa Santa Cruz dahil mananahi nga ang magulang ko. Wala na po sila noon. Alam niyo po yung pag-uuhales ng ano,
1: butones,
2: ng damit.
1: Oo.
2: Dahil
1: buttonhole.
2: Pananahi yung business nung aking tiyuhin. Nag-uhales din po ako.
1: Magkano per butas?
2: Wala pa pong piso yun. Talagang nasukat ang aking patience doon. Dahil talagang alam naman natin na talagang bawat butas yung gagawin mo.
1: Pero grabe yung uhalis kasi ilang stitch yun eh.
2: Napakarami po.
1: Mapupunuin mo yung bilog, di ba?
2: Oo, maraming marami. At salamat sa Panginoon dahil isa rin yun sa natutunan ko galing sa magulang ko para at least ay meron din akong pambaong dagdag.
1: Noong mga panahon na yon, Sir Manny, ikaw po, ano prayer mo?
0: Noong mga panahon, siguro mga 18 years old, yung lifetime partner nga.
1: Ganun na agad.
0: Kasi parang hirap doon sa amin. Ay ko.
1: Gusto mo na mag-asawa.
0: Parang
1: unang
0: tatay doon eh. Pero sabi ko nga yung mga pinagdaanan namin, na yung ganun ba na hindi mo alam yung kakainin mo kinabukasan. Kasi magtitinda ng ticket yung
1: nanay
0: ko eh. Kasi naisipan ko talaga na after ng makagraduate ako ng high school, nag-isip ako kung anong ano, matatrabaho. Alam mo, ako yung nag-pray dun, hindi pa ako ano, Christian nun. Pero sabi, nung lola ko, ang Diyos ay nasa langit. Kaya nakatingin ako sa langit. Sabi, sabi ko, Panginoon, bigyan niyo nga po akong trabaho. Kasi hirap na hirap yung nanay ko sa pagpapalaki ng kami, pito kami. No? Alam niyo ang nangyari? Dumating yung ano, yung akin tiyahin na umumpon sa akin dati. Tapos binigyan ako ng business na maliit na business na parang dadalhin ko sa Santa Cruz, Laguna yung mga produkto na nagkarlan, yung mga candy, mga ubi balls. Din magagaling sila din sa mga ganun. Dadalhin dun sa Santa Cruz, Laguna. Yun namang tiyahin ko, may kinukuha na sa Santa Cruz, Laguna ng mga chippy, alam niyo, mga iba't ibang mga candy.
1: Chichiria. Chichiria. Putin.
0: Inuutang niya dun. So, yung aking parang dinadala dun sa kinukunan niya, yun ang bayad dun sa utang niya. Then, ang sisingilin
1: parang consignment.
0: Oo. Ang sisingilin ko, yung tiyahin ko, kasi may utang naman yung tiyahin ko dun sa dinadalan ko.
1: No,
0: parang ganun ang naging sistema. Kaya lahat ng dadalhin ko, kukunin nung
1: ano,
0: nung nasa Santa Cruz.
1: Okay. So ganun, parang nag-aangkat ka.
0: Nag-aangkat ako.
1: Parang ng, middleman yung naging negosyo. Pero, naging maganda naman po ba?
0: So yun, nung una, nakakatulong ako, ganyan. Pero dumating yung panahon na parang yung mga kinukuha ko dun sa mga kaindihan, ano, yung bang, di ba, nautang din ako dun sa kanila. na-short na ako kasi gastos doon sa family. And then, sinabayan ko kasi ng pag-aaral ko din sa school. So, nung time na yun, yun yung time na yung kaibigan ko, yung kapatid niya, nakarating ng
1: youth camp.
0: Youth camp. Doon sa youth camp na yun, talaga nakakita yung pagbabago ng kapatid niya. In-invite niya ako doon sa Bible study. Then doon ako nakakilala sa Panginoon. Tinandaan ko yung pagtanggap ko sa Panginoon noon. April 9, 1989. Mm. Yun 1989 yung aking spiritual birthday.
1: Kumusta po yung naging negosyo niyo after that?
0: So, nung panang yun, parang halimbawa may utang ako 10,000 doon sa aking mga kaindihan. Parang ang pambayad ko na lang ay 5,000. Eh nung panahong yun, sabi nung nanay ko, alam mo anak, yung aking isang yung aking isang kasama sa pagtitinda ng sweepstakes, eh hindi nakabayad. Nakulong. Ay ako din, parang nakinabahan ako. Okay. No, yung aking mga pambayad din, nagastos ko. Baka ako makakulong din. Yun yung talagang...
1: Panakot.
0: Oo. Nung tumanggap ako sa Panginoon, yun din ang isa kong sinabi sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako kasi baka ako'y makakulong. Anong yung nanay ko po pala eh. Yung may kasama sa trabaho na nagkukuha din ng... yung nagdi-dealer din ng sweepstakes, hindi nakabayad, ay nakulong. Natulungan mo ako, sabi ko ganun. Yun yung time na walang parang mga ilang panahon lang may nagbigay sa akin ng recipe ng skinless longganisa.
1: Mm-hmm. Na yun. Sino yung nagbigay sa inyo ng recipe na yun?
0: Yung kapatid ko kasi meron kami dating kinukunan dito sa Metro Manila sa Pasig. Ngayon namatay yung nagawa.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon yung mga empleyado pupunta na ng probinsya kasi wala na yung kanilang amo.
1: Mm-hmm.
0: Eh nadat na nung aking kapatid, kaya kukuha siya ng longganisa. Sabi nung kapatid ko, baka pwedeng mahingi yung formulation ng skinless longganisa. Ibinigay sa kanya. Then, yung kapatid ko, mabait yung kapatid ko, ibinigay naman sa akin.
1: Mm.
0: Yun ang,
1: at ito na ang simula.
0: Yun ang simula ng...
1: Joshua's Meat Product.
0: Actually, wala pong pangalan yun eh, kasi mga parang homemade pa lang. Mm.
1: So, ito pala yung listahan na binigay sa inyo ay parang ticket na ninyo para sa pag-unlad. Pero balikan po natin yung si Ma'am Virgie at that time ay merong ibang minamahal tapos ikaw ay crush mo siya. So, paano nagkatagpo ang inyong mga puso?
0: Anong maging Christian din ako, pinag-pray ko na kasi nakailang busted ako yun. Dami. Wala kayo taon-taon, binabusted ako yun. Pero ang ko noon.
1: Nakailan po?
0: Ako yung nakapito yun, taon-taon.
1: Parang pito kami magkakapatid, pitong beses ka din nabusted.
0: Pito. Sabi ko, nung maging Christian na ako, parang marunong na ako tumanggap ba ng ng mga bagay-bagay na baka hindi na ito talaga kalooban ng Panginoon. So, ang prayer ko noon, na Panginoon, kung hindi mo talaga kalooban, ay di ibigay mo dun sa mas higit yung
1: pagmamahal. Ba, naging maganda pagmamahal na yung prayer mo.
0: Yung may higit dun sa pagmamahal na inaalay nung taong yon, kung dun mo talaga siya ibibigay, dapat dun mo ibigay siya. Sa akin pala. Din ibibigay ng Panginoon.
1: Tanungin natin yung nambusted ng pitong ulit. Bakit naman ganun, Ma'am Virgie?
2: Unang-una po, nung una nga ay may boyfriend ako. Mm-hmm. So, nung matagalan ay hindi ko pa po choice talaga nung una na sagutin siya. Pero sabi niya nga, pitong busted. Pito nga ba?
0: Kasi binilang ko yung taon na magkakilala kami.
1: Mike po.
0: Arang binilang ko yung taon kasi na nagkakilala kami. And then, kung ilan yung... Kaya na, parang pito.
1: Basta pito. Yun ang natatandaan niya, ma'am.
2: Mm-mm. Pero dumating po ang oras na talagang gano'n na ang paghilos ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: At sinagot ko na siya.
1: Ano yung nakita mong katangian kay Sir Manny na nakapagpa-open ng window?
2: Oo, napakatsaga po niya.
1: Ayun, tama. Kasi
2: so, dun sa pito pa lang na sinasabi niya, talagang makikita
1: para hindi ka naniniwala at sinasabi niya.
2: At makikita mo talaga na totoo yung ano, yung pagmamahal na na iniaalay niya sa akin.
1: Kasi kung pito, yung isa, dalawa, tatlo, maintindihan mo, sir eh. Pero yung pito, di ba? Tama naman talagang pinagpursigihan ka.
0: Hindi, katwiran ko kasi noon, hanggat walang asawa, liligawan ko.
1: Matindi.
0: Pag nag-asawa, titigil na ako talaga.
1: Matindi ang pag-ibig. And noong po kayo ay nagpakasal, ano po yung estado ninyo noon? Yung sa family po ninyo? Ikaw, sir, I would consider na ikaw yung breadwinner ng family kasi bilang panganay. Kamusta kayo noon bago kayo nag-decide na mag-settle down?
0: Nung panahon yun, parang may inalagaan akong apat na baboy. Preparasyon nga doon sa...
1: Kasal?
0: Kasi nag-ano ko, nag-propose nga ako sa kanya. So, yun ang parang, ano ko, paraan ko.
1: Mm-mm.
0: So, yung dalawa, parang ibibili ko ng mga kailangan niya, ganun. Damito. Tapos yung dalawa, panghanda. So, noon din, wala talaga yung magulang namin. Naibigay talaga nung...
1: Ikaw lang talaga.
0: Oo. Mm. Yung tatay ko dumating. Mm. Dumating. Binigyan ako ng 1,000.
1: Malaki na yun.
0: Oo, 1,000. Ayun, yun yung naging pampa... Ano, pampaayos niya. Sabi, oh, ito, pampaayos niya.
1: Pagdiling damit.
0: Yun na, pumunta kami ng church. Wala talagang laman ng pera ko. Kahit ano, ubos talaga na ano. Nung binigyan kami nung aming ninong at ninang,
1: Ito na,
0: 7,000. Yung 5,000 binayad sa picture at saka sa video, 2,000 talaga yung natira sa
1: natira.
0: Amin.
1: Natira. May natira pa.
0: Natira pa, oo. Yun yung ginamit namin na ano, napuhunan dun sa, alam yung binigay sa aming ano, recipe ng Diyos Fastmeat Products.
1: Mm-mm.
0: So, meron kaming isang tauhan noon, panahong yun. Talagang sabi ko nga ay sabi nga ng mga ninong namin na nung marinig yung kwentong yun, abay kami pala incorporated. Joshua's incorporated ng Joshua's Meat Products.
1: Kayo sila pala.
0: Talagang tanda ko noon mga siguro naubos namin mga 36,000 kasal na. Kaya naisip ko ngayon nung panong ngayon kami meron ng Woodland Villa.
1: Mm-hmm.
0: Kasi marami nagpapakasal dun eh. Ay, ang laki na pala ng gastos ngayon ng kasal.
1: Dati, 36,000. Meron po tayong makakasamang ikakasal dito eh. Si Angel at si Nat. Nagpaplano na po sila ng kanilang pagpapakasal. And, Ma'am Virgie, buti pinayagan kayo ng inyong magulang doon sa current state na meron kayo na magpakasal.
2: Pumayag naman po dahil nasa legal age na naman kami, 25 kami pareho. At ang nanay at tatay ko noon po ay kumbinsido noon dahil alam nila na mananampalataya, una pa nga siya nagkasama sila sa church dahil pagka-graduate ko po ng college ay talagang kailangan magtrabaho na kaagad. At nasa Manila po ako noon habang sila ay nakaka-join na doon sa church namin sa Nagkailan.
1: So, kumusta po yung beginning years po ninyo? Meron kayong recipe na potentially magiging magandang negosyo?
0: Yun nga. Nung kami naging mag-asawa na, pinagpatuloy namin yung... Kasi binata pa ako, may alam na ako doon sa recipe yun.
1: Mm-mm.
0: Nung maging mag-asawa kami, tulong kami dalawa nangupahan muna kami ng bahay. And then, alam niyo yung unang bili namin, nung makina namin na binila, yung mga grinder ng isang maliit lang, mga 7,000 lang yun nun. Talagang tuwan-tuwa kami dalawa dahil nakabili kami nun. Tanda ko din na yung pastor namin, numattend kami ng Bible study, lagi kami na-attend nun. Kasi malapit lang din sa inupahan namin yung ano.
1: Mm-mm.
0: Yung aming apartment at saka yung church magkalapit, alis magkalapit. Minsan nagkwento yung amin, nagturo yung aming pastor tungkol sa pagbibigay.
1: Mm.
0: Then, so yun, naintindihan ko talaga yung message ng about giving na mapalad yung mas yung nagbibigay.
1: Mabigay.
0: Kaysa binibigan. And then, after nun, pumunta yung aming pastor doon sa apartment.
1: Mm-mm.
0: Tapos binibigyan ko siya ng 2 pack na longganisa.
1: Mm-hmm.
0: Eh kasi alam niyo yung situation namin, bago lang kami na ano. Hindi tinang ayaw tanggapin. Oo. Eh di ginamit ko yung itinuro niya.
1: Sinabi mo sa kanya.
0: Oo, sinabi ko sa kanya. Ay pastor, paano ko ipagpapalaan niya kung hindi niya ito tatanggapin? Ay kinuha na din. Alam mo, napaka pinatunayan niyo ng Diyos sa amin na mapalad talaga yung nagbibigay. Kasi after noon, may nagtiwala po sa aming negosyante.
1: Hmm.
0: Na nagtiwala ng siguro mga 20,000 para mag ano kami ng isang business na ano, may kukunin lang kaming parte ng baboy tapos di-deliver namin sa kanila.
1: Mm.
0: Parang parte ng ano ng pork di-deliver namin sa kanila. And then alam mo yung business na kumita yun ng ano nasa 80,000 monthly.
1: Mm, yun yung
0: parang ano namin simula ng talagang paglaki ng aming yung capital para din sa aming business na meat products.
1: Mm-hmm. And Ma'am Virgie, ano po yung challenge naman na magkasama kayo sa negosyo ng mga panahon na yun?
2: Marami po. Habang kami nagsisimula ay may anak agad kami. Si Joshua at si Joanna magkasunod po yun eh. So, kailangan pong pagsabay-sabayin yung pag-aalaga sa anak, yung nagsisimulang hanap buhay, at marami pa pong mga kailangan. Nung una po ay kami lamang.
1: Mm-hmm.
2: May isa pa, iisa lang kaming tauhan.
1: Mm-hmm.
2: So, kailangan ako, hindi lang ako sa bahay.
1: Oo.
2: Kailangan mag-involve din po ako doon sa
1: mga bata.
2: Sa mga bata at the same time ay
1: din
2: sa meat processing. Mm-hmm. Ako po'y naturuan ng aking asawa ng pagtitimpla ng ano ng meat products niya. At dumating nga po sa pagkakataon na umiiyak na ako.
1: Mm-hmm.
2: Dahil that time po ay dinadat na rin kami ng mga mamimili. Mm-hmm. Ako pa rin po yung magtitinda pag wala siya. Kasi kailangan naman niya lumabas para i-market itong aming mga products. Nakabili po siya ng isang sasakyan ng nyog. Isang jeep ng nyog na yun po yung ginamit niya pag di-deliver, pag-aalok ng mga produkto namin. Nasa labas siya at ako yung sa bahay, magluluto, mag-aalaga ng bata, magtitimpla ng aming mga produkto. Pag dumating ang customer, ako po yung maghahanda noon, natuto rin po akong mag-box, magtali ng box. Talagang pagsasabay-sabayan, multitasking po talaga ang ginawa ko noong nagsisimula pa kami para lang makatuwang ng aking asawa.
1: Mm-hmm. Ano po po yung mga
2: challenges?
0: Napapatawa siya kasi nung nililigawan ko siya, sabi ko, pag tayo naging mag-asawa na, titingnan mo lang kung malaki yung malaliit yun. Kaya pala naging taga-timpla na.
1: Kaya naiiyak. Hindi, ito yung pinirmahan ko.
0: Oh. Kaya nung one time na yun, tumigil na ako sa delivery. Ang pinag-deliver ko na lang ay yung driver ko. Hmm. At siya na din yung ahente. Nagsama na lang ng isang
1: so natuto
0: helper
1: pa ng mag-delegate.
0: O doon na talaga ako. Oo, yeah.
1: Mm-hmm.
0: Doon na ako na pumirmi sa ano sa production.
1: Mm-hmm. So then simula po sa ilang kilo ng baboy yung inyong mga ginagawang longganisa.
0: Nagsimula kami na ng ano mga 20 kilos.
1: 20 kilos, mm-hmm, madami na po yun. No? Hanggang sa umabot sa how many?
0: Pero nung nagsimula talagang ako mismo nung binata ako, 5 kilos lang yung simula namin.
1: 5 kilo.
0: Pero dito nung mag-asawa na kami, siguro mga 20 kilos na yung ginagawa.
1: Hanggang sa lumago yung Joshua's meat products and nagdi-distribute na sa every parts of the nation.
0: Luzon.
1: Luzon.
0: Bicol, Laguna, Cavite, Batangas, then konti lang dito sa Metro Manila.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron din kami na, yung alam niyo yung parang chain grocery, hindi ko lang pwedeng banggitin ang pangalan kasi na nasa contract namin.
1: Mm.
0: Nasa 1,000 na chain grocery yon.
1: Wow, yun ang kayong
0: nadagdag. Oo. Alam mo, talaga napakabuti ng Panginoon kasi meron kami ngayong noon may itinatayo kaming church.
1: Mm-mm.
0: Then sabi ko, Panginoon, gusto kong mag-share nung para sa tatayong church.
1: Mm-mm.
0: Ang estimate nung ano nung architect, mga 15 million yung kasi gagastos doon.
1: Ito po yung current na church.
0: Daughter Church.
1: Daughter Church.
0: Daughter Church. So sabi ko sa Panginoon, gusto kong mag-share. Kaya lang, hanggang dito lang kasi parang ito lang yung nakakita kong kaya ko munang i-share. Alam niyo nung maibigay ko yun, ang binigay sa akin ng Panginoon yung isang chain grocery store na mayroong 1,000
1: branches
0: na branches all over the Philippines.
1: Wow.
0: Kaya sabi ko, talagang pag ikaw ay ano, para makita mo yung paggalaw ng Panginoon o yung paggawa ng Panginoon sa buhay mo, kailangan meron ka munang parang advance na gagawin para sa kanyang kingdom. Yung tinatawag nilang ano, para makakita ka ng mga gawa ng Panginoon, kailangan manampalataya ako muna sa doon sa kanyang mga pangako.
1: Amen. Ang kausap po natin si Sir Manny Valencia, siya po ang CEO ng Joshua's Meat Products. Kasama rin po ang kanyang may bahay, si Ma'am Virgie Urikia Valencia, at sila rin po ang may-ari ng MMV Trading, Woodland Villa, Rev Up Fuel Station. Si Sir Manny po ay elder ng Nag-Garland Ministries for Church, at si Sir Manny ay president ng Laguna Christian Businessmen Club. Pero syempre, itong paglago ng inyong negosyo, hindi naman yan lagi, kumbaga, bed of roses. Ano? Mm-hmm. Meron po kayong challenge na na-experience, Ma'am Virgie?
0: Oo, merong isang, sabi sa buhay natin, may mga pagkakamali din tayong mga desisyon. Napapabayaan, di mo napapansin. Nung una kasi, nagsimula talaga kami sa isang empleyado lang. Hanggang maging, nung 70 na kami, 70 na ang empleyado namin, nadaglag yung isang parte ng amin pong compliance sa SSS. Alam ko yung bagay na yun na may mali ako doon. At hindi lang ako makadesisyon na talagang perfect naming ma-i-comply yun. Dahil sa tinitingnan ko yung passbook ko ba nung panahong yun. Na baka pag nag-comply ako,
1: saka malugi.
0: Malugi lalo. Kasi kakunti na yung ano namin. Pero yung pala na may dahilan pala ang Panginoon. I mean, minsan ay i-disiplina ka sa mga ganun. Nabisita kami ng SS, and then sa madaling salita, 3 million ang aming dapat na ano, bayaran sa kanila. So, noon sabi ko, Panginoon, gusto ko mag-comply, kaya lang ang hirap sumunod kasi pag tinitingnan ko yung passbook ko,
1: nakikita mo yung number.
0: Oo, so, doon sa number ako na number na pera passbook namin, yun yung tinitingnan ko. Pero nung makipag-uusap ako sa kanila, sabi ko, pwede bang 2 taon babayaran ko? Isyon ko ng check, hindi sila pumayag, sabi 1 taon lang. Pero alam mo,
1: magkano po yung laman ng passbook nyo?
0: Ang tanda ko ng mga 700.
1: Layo.
0: May mga utang pa. So, alam mo nung ako'y bumaba ng SSS at na-issue ko yung 3 check million.
1: Oh.
0: Nung naglalakad na ako, anong kinakausap ako ng Panginoon, sabi, di ba pre mo na mabayaran yan? Ganun. Ayaw nga. Sabi, parang kinukomfort na huwag kang mag-alala. Doon, ano, yung, talaga nakita ko yung biglang taas ng volume ng amin pong sales. Hanggang sa loob na isang taon na bayaran ko. Kaya nung mabayaran ko yun, nakita ko yung paggalaw ng Panginoon. May isa pa kami yung problema, yung pag-ibig pa naman ng mga tao. Oo, nag-volunteer na ako. Sabi ko, may punta ko sa pag-ibig, sabi ko, meron po kaming dapat i-ayos sa inyo.
1: Ay, ikaw na nag-
0: ako na, nag-volunteer na ako kasi nakakita ko talaga yung paggawa ng Panginoon. Kunentahan din, 500,000 naman. Inisyo ko din ng cheque. Simula nun, talagang, ala, yung, di ba, sa Book of Romans na submit all authority because all authority established by God. So, lagi yung narinig ko yung sa pastor namin. Pero nineneglect ko. Pero nung time na yun, talagang, alam mo yung pinakita ng Panginoon, hindi sa iyong kakayanan, kalakasan, kundi sa aking
1: amen,
0: kalakasan at kakayanan ng mga bagay na yun. So, doon ko natutunan talagang magtiwala talaga sa Panginoon.
1: Si Ma'am Virgie, ano pong natutunan niyo nung mga panahon na yun?
2: Natutunan ko na tama talagang sumunod doon sa kumad ng Panginoon. At nababasa nga natin sa Romans, talagang ano, yung pagsunod talaga sa Panginoon ay pagpapala sa iyo kung ikaw ay ano, ikaw ay susunod. At salamat sa Panginoon dahil may mga pagdidisiplina ng katulad noon. Medyo masakit nung present pa lang. Pero alam natin na sa dulo nun ay may blessing ang Panginoon. Maidagdag ko lang dun sa ano, nung panahon dun sa napangyayaring yun. Nung panahong yun po ay may mga construction kami ipinapagawa. May mga project kami.
1: Sabay-sabay na talaga.
2: Sabay-sabay. Tapos ay ang amin pong anak ay siyempre mag-aaral pa noon. Mm-hmm. At may pangangamba para sa aming mga magulang na kung sabay-sabay yun ay baka maubos yung aming fund. Pero napatunayan po namin na dun sa pagsunod namin sa Panginoon ay tunay na ang Panginoon ang nagdadagdag ng mga pagpapala. Yung kailangan mo, siya ang magpupuno basta't ikaw ay sumunod.
0: Mm-hmm. Panahon yun, isa pa din problema ko noon, yung mga tawa namin, pag Pasko, di ba, mga dapat may 13 month, ganyan, binibigyan lang namin ng mga grocery, ganyan. Mm-hmm. Pero nung talaga maranasan namin yung, ano, yung pag tatama ng Panginoon, pati yun, yung 13 month nila, yung minimum nice wage, na talagang sinunod namin lahat po yun.
1: Mm-hmm. Galing. Although challenge siya sa mga negosyante, no, pero isa rin itong magandang balita na kapag sumunod ka sa Panginoon, may katambal na biyaya at yung pagsama ng Panginoon, ano, kasi we are all called to be good stewards of the resources, and yung paglalakad na merong integridad ay napakahirap gawin. Gagawin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. And marami po kayong mga natulungan. Eh, dahil syempre na unti-unting inangat ng Panginoon ang inyong mga kabuhayan. Saan kayo kumuhugot lagi ng inspiration para isipin pa yung pangangailangan ng iba?
0: Actually, yung pinagmula namin na nagsimula kami na bigay na lang ng aming mga ninong at ninang yung 2000 na yun, na minsan naisip po, parang ang daming blessing sa amin. Kaya naintindihan ko ngayon yung mga tao kapag sila'y, ano yun, sa kumpanya kasi minsan sasabihin, hindi po pwedeng bali-bali, parang yung mga bali-bang
1: advance
0: ng ano. Pero inalaw namin sa company na pag may pangailangan kayo, pwede kaming tumulong, ganyan. So, tapos, ang isang tinutuon namin ng pansin, hinding kapakanan ng mga tao namin. So, lahat ng benefit binibigay namin sa kanila kasi makakatulong talaga sa kanila yun. And then, yung may mga time kami na, alam mo, Christmas party namin o sport fest namin, sinasamahan namin ng evangelism. Kasi niniwala ako na kapag nagkaroon din sila ng personal na ugnayan sa Diyos, aariin sila ng Panginoon na anak. Iingatan din sila, ipoprovide nila ng Panginoon yung kanilang pangailangan. Kaya yung spiritual na pagtuturo din sa kanila patungkol sa pananampalataya sa Panginoong Jesus ay isa din sa amin pong
1: mission.
0: Laging pinupursige sa company po.
1: Ang Virgie.
2: Kasi marami po yung mga naging instrumento para kami tulungan, mag-extend ng help sa amin mula nung kami bata pa. Merong pinsan ko, merong tiyahin ko, at iniisip ko na hindi lang dapat mag-end yun sa akin. Maging instrument din ako ngayon. Ngayon ay sa anak ko, pwedeng sa pamilya ko, sa mga tauhan namin. At salamat sa Panginoon sa mga buhay nila. At marami man yung ginamit ang Panginoon sa amin, ay ngayon ay na-extend din naman namin yung ano, nagiging instrument din kami dun sa mga taong kailangan ng tulong, kailangan ng trabaho. Sa ganung paraan, yung po mga tauhan namin ay nakakapagpaaral ng mga anak, merong mga graduate na yung mga anak sa college. At yung mga senior po namin mga, yung mga kauna-unahan namin mga tauhan, karaniwan na andun pa po sa amin. Nakikita, katuwang makita na yung mga anak nila nagagraduate na ng college. At ano, may mga ano pa, may mga honors pa, nakapagpatayo ng bahay. At salamat sa Panginoon dahil sa ganung paraan nakikita namin na tunay na ginagamit kami bilang instrumento para matulungan din yung iba. Karaniwan po sa mga tauhan namin ay Tagaron. Tagaron lang sa Nagkarlan or doon sa mga kalapit bayan. At salamat sa Panginoon dahil yung pong aming mga tauhan, close to 400 people,
1: wow,
2: ay talagang nakadepende doon sa hanap buhay na meron sila. At nabibigyan po namin sila dahil sa biyaya ng Panginoon.
1: Mm-hmm. And si Sir Manny po ay leader din ng Laguna Christian Businessmen Club. Mm-hmm. Yung perspective po na ganyan, na ipamamana po ninyo, padadamihin po ninyo yung mga negosyante na mayroong integrity, malaking factor po ito. Paano po ninyo nai-impluensyahan ang marami pa pong mga negosyante sa Nagkarlan?
0: Actually, yung grupong yun is mga Christian talaga lahat, na ang focus namin ay tulungin yung ministry doon sa Laguna upang yung kingdom ng Panginoon, may share yung gospel, makakilala ang mga tao sa Panginoon. Yun ang talagang focus nung grupong yun. So, yung bawat isa sa amin na negosyante yun, nakakita ko na binibless talaga ng Panginoon yung mga negosyante. Kasi doon, meron kaming parang palaging pag-aaral din ng Word of God mula sa isang pastor. Ginagabayan kami kung paano gagamitin yung, alam mo yung blessing na mayroon kami as a businessman. No? So, nakita ko naman na talagang malaking tulong yung mga grupong yun para sa mga pastor. Kasi gada, taon-taon yan, binibigyan namin yan sila ng isang parang Christmas party ba, na doon bibigay namin yung mga may cash, may grocery, ganun. Kasi na-appreciate namin sila taon-taon. Kasi kailangan talaga na mayroon silang katuang bilang mga manggagawa, yung mga pastor ng Laguna.
1: Pagpapaalala rin sa kanila na may mga concern, may mga grupo na concern sa kanila.
0: Oh, yun, malaking bagay po sa kanila talaga yan. Tapos yung minsan nagbibigay kami ng motorsiklo, ganyan pa.
1: Wow.
0: Pag nakita namin na kailangan ng pastor, ganyan. Mga Bible. Kung anong, alam ba, mga youth camp din.
1: Dati pangarap mo lang magkaroon ng bisikleta, ngayon ikaw na nagbibigay ng motorsiklo.
0: Biyaya ng Panginoon na nalagay ako sa ganung iba din kasi ang pagtawag ng Panginoon talaga.
1: And alam niyo po ay marami po mga kaagapay po natin ngayon na inspire sa inyong kwento. Lalo na po no, yung pinagsimulan po ninyo ay very vivid, very clear yung memory po ninyo na kakaunti lang yung inyong kinakain. No. Tapos ang negosyo niyo ngayon ay pagkain.
0: Naka-storage niyo kami. Sabi mo, dami na.
1: Pinagpala kayo ng maraming pagkain at yung pagkain na ito sa pamamagitan ng negosyo na to, marami rin ang napapakain. Hindi lang physical na pagkain, pagkain din ang spiritual.
0: Oo.
1: And lumago yung negosyo mula sa meat products, nagkaroon ng trading, nagkaroon ng villa, nagkaroon ng fuel station. Paano po nangyari na one after the other na ma-manage po ninyo yung negosyo po ninyo, Ma'am Virgie?
2: Napakasipag po na, dahil nga napakatsaga nga, napaka ano, patient. Napakasipag po ng asawang ibinigay sa akin. At talaga namang kailangan pong hands-on ay araw-araw, kailangan niyang pasyalan lahat ito. At syempre unang-una po ay ipagtiwala sa Panginoon ang pamumuno sa mga hanap buhay na ito. Isa po sa blessing namin this pandemic po, yung pong aming pangalawang anak ay FA sa Qatar Airways. At napauwi po siya dito sa nakauwi
1: during
2: siya dahil
1: pandemic,
2: sa birthday leave niya.
1: Okay.
2: Bago magsara ang Qatar Airways.
0: Pandemic.
2: 4 months po ay maraming buwan ay naandito siya. Dahil na nagsara ang Qatar, nagsara ang Pilipinas. So hindi po siya makabalik. So sabi ni Manny, ng asawa ko ay mag-resign ka na lang at mag-manage ka na lang ng ating hanap buhay. At salamat po sa buhay ng anak namin, si Joanna, dahil sa kasalukuyan po ay siya yung aming manager, general manager sa ano, sa Joshua Smith Products. At talagang nung una po ay ayaw niya. Dahil gustong-gusto niya po yung kanyang trabaho, oh, isa na naman yung makapagpasyal sa iba't ibang lugar. Mm-hmm. Pero kahit nag-iiyak nung una, alam namin na nalangin siya. Nanalangin din naman kami syempre na po, sana pumayag. Kasi bilang pagte-train na rin dun sa aming anak. At salamat po dahil pumayag yung anak namin. At sa ngayon po nagmamasteral na siya. At salamat dahil mas gusto po niyang pag-igihin yung kanyang ano, kanyang pagmamanage ng hanap buhay. Nagmamasteral po siya sa Makati at salamat sa Panginoon dahil binago ng Panginoon yung puso ng anak namin para makituwang sa aming mag-asawa para mapangunahan po itong mga hanap buhay na ito.
1: Mm-mm. Sir Manny.
0: Oh, isa siyang ano, graduate sa LaSalle and then IS.
2: Information system.
0: Information system na may kaugnayan din sa business yung kanyang natapos. Sabi ko, salamat sa Panginoon kasi napakagaling niyang mag-manage ng tao. Oh, ibig sabihin,
1: mana sa inyo.
0: Binigyan ako ng ano, nag-provide ang Panginoon talaga ng una yung anak ko. And then may mga tauhan talaga kaming magagaling na kayang i-manage talaga yung mga business namin pong itinayo, ang mga tamang tao ang pinadala sa amin ng Panginoon.
1: Yan po ay biyaya, ano, biyaya ng Panginoon. And looking back, Sir Manny, ikaw ay hindi strong yung father na meron ka, yung image ng father na meron ka. Pero papatunayan ni Ma'am Virginia, si Sir Manny ay responsabling ama.
2: Yes po, responsable talaga. Napaka mapagmahal na ama at good provider. Alam natin ang Panginoon yung talagang provider natin pero salamat dahil binigyan din kami ng Panginoon ng isang tatay na kagaya ng aking husband.
1: Sino po ang naging father image po ninyo? Sino po naging example po ninyo bilang isang mabuting ama?
0: Alam mo, talagang yung tatay ko talagang malayo. Hindi kami nagkasama ng matagal talaga. Kasi nung ako'y grade 3, hindi ko nakasama ang tatay ko. Nung ako'y naging grade 4 hanggang high school, wala din yung tatay ko. Naandun ako sa tiyahin ko. Nung ako'y maging Christian, dun ako nakabasa ng mga, alam mo yun, dapat kung ano yung magiging, dapat na isa mong pamuhay ng isang Kristiyano. Yun siguro yung pinagugutan ko na lang ng buhay. No? At ang isa pang naka-influensa din sa akin, siguro yung sa business, yung tiyahin ko, na kung saan ay ako ay talagang nakita ko sa kanila yung, alam mo yung nagpapahalaga sila dun sa ano, sa mga tauhan nila, and then yung mga customer nila, talagang kaibigan nila. Sabi niya, kaya naisip ko, ang business pala ay ano, relational din. No? Kasi kapag naiya sa iyo yung customer mo, hindi nalipat sa iba. hindi napunta sa iba. Kasi maayos yung inyong samahan o relationship. So, yun din yung parang nakuha ko sa kanya na dapat kaibigan mo yung iyong mga ano, customer.
1: Yan din po ang pupulutin namin sa inyo. Good relationship. No? Kasi magandang investment po yan. And good relationship with your customer, with your clients, ay isa rin pong currency. No? Matuturing po natin na investment din sa in the future o sa iyong mga kasama. And Sir Manny, sa pagtatapos po ng ating programang ehemplo, dahil kayo po ay ehemplo bilang isang negosyante, bilang isang ama, paano nga po ba, ano po ba ang sikreto ng isang ehemplo?
0: Siguro, isa sa dapat nating ano, maging katangian, tapat ka sa lahat ng bagay, sa tao, sa Panginoon, at mismo sa sarili mo, na dapat ano ka, yung sasamahan mo din ng faith, siyempre, at sipag. Sipag. Hard work and faith. Hindi pwedeng paghiwalayin yun. No? Malaga na marunong kang mag-pray talaga. At magbasa ng Bible para i-apply sa personal na buhay.
1: Yung natutunan mo.
0: Oo. Kasi yung mga nagyari din sa business, yung katulad nung submit to all authority, nasa Bible din yun. Mm-hmm. Hindi lang pala yung mga hindi, lahat pala doon na ano, pag nagkamali ka, may ka ng tawad. Mapagpatawad ang Diyos na sa mga pagkakamali, aminin mo, nagkamali ka. Ganun dapat ang ano, ang isang leader.
1: Amen.
0: Ng company at family.
1: Mm-hmm. Nakakuha po kami ng tatlong sangkap, integrity, faith, at saka humility. Yan, nagbumula po sa isang ehemplo na kagaya po ni Sir Manny Valencia. Maraming salamat po, Ma'am Virgie, Sir Manny.
2: Salamat din.
0: Salamat din po sa inyo pong pag-imbita sa amin. Actually, nahihiya talaga
1: akong po.
0: Eh, kaya lang talagang may pangusap ang Panginoon doon sa series na pinag-aaralan namin sa church. So, sige, makontak na nga si Pastor Eric.
1: Thank you po kasi marami po kaming napulot na lesson po sa inyo. And yung challenge po ay hindi naman po yan forever na mararanasan. And from that challenge, we will be able to rise. Marami tayong matututunan. At yung matututunan natin, dadalhin hanggang sa pag-edad. Ano po, dala-dala po yung mga value na natutunan sa panahon ng pagsubok. Maraming pong salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at naway na pagpala ka sa episode na ito ng programang Ehemplo. Thank you sa ating kaagapay, Angelica Calaya, kay Benji Musura. Ako naman po, Jo Cabrera Alabastro. Nagpapaalala kahit saan, kahit kailan, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
3: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Ako si Joy Pastoral. This is your Saturday program. There is a DYVS. Ari kami sa Bacolod City. Kag upod namon ang DXKI. Ara dira sa General Santos City. Sister company inis ang DYVS ang DXKI. Dira man sa Corona del City, sa South Cotabato, sa Sorala. Kag sa Kipalbig Tampakan, South Cotabato. Welcome, DXKI. Kamusta kamuda? Ang weather, medyo rainy kita, no? Di kay rainy season, bala subong. And then, diri sa Bacolod, ulan man kami. Iban nga areas, nagabaha man. Pero dali lang, ah. Pero iban pagidya nga lugar, ahay, ti daw natamaan gid, no? But we still praise and thank the good Lord nga ari kita subong kag maayo ang aton lawas. Kipalbig, Tampakan, kamusta kamuda? Jeanette Katakutan, good morning. Luz Roca, Lerma Roca, Ginilin Roca, welcome to the program. Merly Hospital, kamusta ang beauty muda? Good morning. Nanding Parkasyo, Totong Villanueva, good morning sa inyo. Linda Samonte, kagkay Bona, dira sa Kipalbig, Tampakan. Kabay pa nga manamit ang pamahaw, kag padayon lang kita sa pag-tune in. While ga pamahaw ka mo dira, sige lang kita sang topic naton sa Mom's Heart. Diri naman sa Sorala, sa kay Erlinda kag kay Magne, dira gyapon sa DXKI, welcome. Surigao Community Bible Church, kamusta na dang mga pastors naton? Diri sa NIR, sa Alegria, Murcia. Kamusta na da ang GBCN sa Manapla? Horkem, good morning. Dira naman sa Central Hawaiian, First Baptist Church, ang mga engineers nga tune in. Welcome. Kamusta ka, Carmi? Genevieve, I hope you're doing well. Ti weekend subong pulupahuway. Manangkora kag mamaming na miss nilang episode naton last Saturday. Okay na kamuda, Mama Ming. Good morning sa inyo dira ni Candy, kag ni Tintin. Manang Sarah A, I hope maayong pamatsyag. Manang Lynn J, our prayers follow you and family sa loss of a loved one. Lids, okay ka lang da? Regards, ah. Nong Jun, kamusta? Nanay Bell, kabay pa nga maayo ng imo kamot. Attorney JM, good morning. Sir Rolando Plenyago, may duty ka sir. Good morning, salamat sa pag-tune in. Diri sa DYVS. Maika, ang bata sang akon suod nga abyan. Good morning, God bless you, Mikes. Si Daisy Cordova, dira sa Pontevedra. Days, nag-tune in ka. Kamusta ang pamatsyag? Si Luri, kag si Meredith sa Villamonte, welcome. Manang Feli, good morning sa imo. I missed you last Sunday. Kabay pa nga maayo ng imo pamatsyag. Si Miss Cheryl. Miss Che, okay ka na? Where are you, Miss Cheryl? Kabay pa nga you are in good condition. Kagusto man ako mag-greet diri sa Alihis sa Bacolod City sa kay Roda Amparo nga nag-tune in. Hi Roda, thank you good for reaching out. Salamat gid sa pag-follow up mo sa aton nga program and welcome. Miss Lourdes Lobaton, good morning. Miss Cecil, good morning da sa imo. Ang akon nga Nay Mercedes upod sa kay RV dira sa Buena Vista, Guimaras. Welcome Nay. Okay lang kamo da ni RV. Si Miss June, Good morning, Aramanda sa Guimaras. Sa Alimodyan, Iloilo, another Roda. Ang mga Roda, nibla mga gwapa ni sila mong nag-tune in sa Mom's Heart. Rod, thank you very much. Good morning. Salamat gid sang imo nga prayers. Ikamusta ako dira kag i-good morning sa kay Preciosa, kag sa kay Orfa. Ma'am Els, good morning, my friend, a.k.a. LCG. Kamusta ka da, Els? Si Ma'am Virgie Salado, good morning man, nag-tune in. Dira sa Mansilingan, sa kay Ma'am Sara Escalona. Welcome, Ma'am Sara. Good morning. Kag again, welcome home sa mga palangga ko ni ho, si Joseph, nag-abot na. Kamusta ka da, Chin? Kag si Jasmine. Kabay pa nga ang inyong family bonding. Matamis, no? Ang pag-welcome naton sa aton nga nag-abot nga isa ka palangga. I hope this Saturday, maayo ang aton mga kondisyon, no? It has been a rainy week sang nagligad. Pero nagagwa man ang sun, makapulupang halay man kita, kag ara gidyagyapon ang ulan. Nevertheless, maayong pamatsyag naton, nag-wake up kita, we have the gift of life. Salamat gid, Ginoo. So today, on Mom's Heart, ano ang aton istoryahan? This is all about a longing to feel a greater sense of purpose. Pirmi lang kita makabati, no? Ano ang purpose mo sa kabuhi? Ano ang imong inabala sa aton nga commercial? Kanino ka bumabangon? Ano ang reason, no? Nga every morning, nagabungkalas kita kay matigang kita, no? And household chores nga aton nga obligasyon kag ginahimo naton and we cater because we have a sense of purpose. Pero kabalubala ka mo nga knowing what you are passionate about. Part lang nagali isang equation. Finding purpose also realizing nga ikaw part ang author sini si Jeremy Adam Smith. Okay. May mga scenarios kita diri no kun nga anga ini nga mga tawo may ginatawag sila nga sense of purpose. Inibala si Malala Yousafzai nga may drive siya nga mag-launch sang campaign for the rights of girls and women dito sa Pakistan. Ano ang drive niya sini? Kag what leads someone to start a community garden in the middle of an urban food desert? May mga tao nga may mga amo sini nga advocacy no. From very public leaders sa mga tao sa daily naton nga masugata nga naga-work to make things better para sa ila family, sa neighborhood or sa workplace, ini nga mga tao have at least one thing in common: a strong sense of purpose. As a trait ang ginatawag naton nga purpose naga-appear to have evolved sa aton so that we can accomplish big things together, which may be why having a powerful sense of purpose, kun may ara ikaw sang powerful sense of purpose, ini ginaangot sa better physical and mental health. So kun may amo ikaw niya nga mindset, no? Miad ang imo nga physical and mental health because purpose is adaptive in an evolutionary sense. Nagabulig ini both individuals and the species to survive. Ikaw, kag ako, may sense of purpose kita ah. Maybe wala ta gid man na ginapadalman, wala ta man gid na ginapamangkot ang kaugalingon ta. Pero today on Mom's Heart, basi pa lang makapukaw sang imo nga sense of purpose. Yet, when it comes to our own sense of purpose, kadamo sa atong do, we are at a loss. Kamu na gani ang balto ka, tuway taman ginapadalman, ano ginyab lang sense of purpose ng akon kabuhi. We struggle to know what role we play in the bigger scheme of things. Di, do, pawala lang bala do, okay lang, wala man gid kita gatag importance sini. We get inspired and then gakadula malang, and mostly we just feel frustrated that we do not know what we were born to do. Ayhan, ni man guro nga hindi kita kabalo what we were born to do. We are talking about longing to feel a greater sense of purpose. Diri sa aton Mom's Heart program, we will have our first music break. We will be right back.

Good morning, nagabalik kita sa aton nga Mom's Heart program. Nag-tune in ikaw sa DYVS Bacolod kag sa DXKI. Thank you gid Roda Amparo diri sa Alihis kag dira man sa kay Roda Alisa sa Alimudyan Iloilo ang mga Roda ni Blado mga kwapahon gini sila mo. Salamat gid sa pag-tune in ha. Okay. Longing to feel a greater sense of purpose. Hambal naton kaina before the music break. Kung kita na gani pamangkoton sang aton nga own sense of purpose, many of us are at a loss. Though hindi sure, no? Kay nag-struggle kita, what role nga ginahimo naton sa aton nga pangabuhi. And sometimes, ka-frustrating, wala kita kabalo what we were born to do. According sa kay Jeremy Adam Smith, ang prevailing belief is that purpose arises from having a gift or passion that sets you apart from others. May ara ikaw sang gift or passion that sets you apart sa ibang nga tao. But that's only part of the truth. Kay a sense of purpose also grows from your connection to others, which is why a crisis of purpose can also be a symptom of being isolated. Kung do hindi bala kita sure what we were born to do, kisa ang tendency we feel isolated, kiti do hindi kita makakonect sa ibang nga tao. So today on Mom's Heart, may mga ideas kita diri to uncover ways to make a difference in your life and connect to others in the process as we long to feel a greater sense of purpose. Ti ano bi ang purpose naton sa aton pangabuhi? Kadamo kung purpose lang, no? Pero kung if we go deeper, do medyo kisa nang hindi na kita sure. Okay. Like ang isa ka bata nga ginbully who turns into an advocate sa mga victims nga ginbully man, ang purpose often stems from having personal experience nga ma-realize mo can benefit someone else. Ini nga bata na kaagi siya nga ginabully sa class, sang na-overcome niya, nagtubo sa iya ang ginatawag nga sense of purpose nga makabulig siya gali sa iban nga tao nga maka-benefit because pwede siya maka-encourage, pwede siya maka-advise on how to overcome bullying. Ang desire

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Ito po ang programang Family Matters. Ito po si Kayla. Es oras ng kwentuhan dito nga po sa Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Hello, hello po sa inyo. Kagapay tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS. AM band, dyan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, o kaya naman sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay bumabiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, tayo rin po ay napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Maari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Tayo rin po ay napapanood sa ating internet live streaming sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang din po ang 702 DZAS FEBC Radio. Ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan, salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At huwag din po ninyong kalimutang i-share ang ating link ng ating live streaming, maging mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po ninyong kalimutang itag din ang inyong mga kakilala para naman sama-sama po tayong magkwentuhan at mapagpala sa ating pag-uusapan ngayong araw. Maya-maya po ay may makakasama po tayo dito sa ating programa para i-share ang kanyang testimony, paano nga ba siya naging victorious sa mga bagay, mga sitwasyon na pinagdaanan niya sa buhay. At huwag yun rin pong kalimutang ipadala kaagapay ang inyong mga pagbate at mensahe sa ating ongoing live streaming. Dito nga sa ating Facebook live streaming ay ilan na rin ang mga present at ilan na rin ang nagbabalik at patuloy ka pong nakikinig dito sa programang Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli ako po ang inyong Wednesday. Dito po si Kayla Escalante at miyamiya nga po ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na mag-share po ng kanyang life testimony. Pero bago po yan, ay dumako po muna tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Mula po ito sa Romans chapter 8 verse 28 sa NIV po. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. At sa magandang balita, Biblia version naman, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Muli yan po ay from Romans 8, 28. Ito nga po ay sinulat ni Apostle Paul. Isang pangako para po sa mga believers, para po sa mga tunay na naniniwala at sumusunod kay Kristo. Marami ring pinagdaanan, no? Alam naman natin na maraming pinagdaanan si Apostle Paul. Naranasan niyang usugin, makulong, at halos ilang beses din siyang nalagay sa alanganin yung kanyang buhay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naging positive pa rin ang kanyang pananaw. Naniniwala siya na ang suffering ay nagbubunga ng perseverance, ng character at hope. At alam din niya nga, nabanggit niya nga dito sa Romans 8:28, God causes all things to work together for good. Kaya may nakikitang biyaya kahit pa sa gitna ng hirap. Kaya nga niya po nasulat itong passage na ating binasa. Meron po kong napakinggan na preacher, sabi niya, God is not responsible for bad things, but He allow bad things to happen. But when you surrender everything and you respond in faith, whatever trials or challenges you are facing today, magiging at peace ka. Dahil yon, sa paniniwala natin, sa pinanghahawakan natin, nakasama natin ang Diyos. Para mas ma-inspire tayo, no, parang ganito kaagapay. Imagine natin yung adobo. Diba kapag nagluluto tayo ng adobo, yung analogy ng adobo, na iba-iba yung sangkap, toyo, paminta, diba, karne. Pero pag kinain mo siya ng isa-isa, pag kinain mo lang yung toyo ng toyo lang, yung paminta ng paminta lang, yung karne ng karne lang, parang hirap mong i-appreciate, diba? Pero kapag niluto na siya at pinagsama-sama, dun mo mas ma-appreciate at mabubuo yung adobo. Ganun din in life. Maraming mga circumstances tayong kinakaharap, mga sitwasyon sa buhay. Minsan hindi natin gusto yung nangyayari sa buhay natin. Pero eventually, marirealize natin, ma-appreciate natin na kaya pala inalaw yun ng Panginoon para sa gantong blessing. Kaya pala yun pinayagan ng Panginoon na mangyari para maranasan ko to, para matuto ko, para mas mapatatag ako. Parang sa buhay nga natin, maaaring miserable, punong-puno ng storms, diba? Puro na lang pagsubok. Pero lagi nating isipin kaagapay, na hindi man maganda ngayon yung ating pinagdadaanan, yan ay gagamitin ng Panginoon for our own good, for His purpose. Walang suffering na nasasayang, at ang alam natin na laging at work for our good and His glory ang Panginoon. Kaya hindi man natin maintindihan sa ngayon, hindi man natin malaman kung paano makakawala sa isang sitwasyon, feeling natin ay hopeless na, dead end na, pero ang magandang reminder sa atin, He is always in control and our adobo is coming. Muli kagapay, mula po yan sa Romans 8:28. At sabi ko nga kaagapay, meron po tayong makakasama. Meron po ako makakakwentuhan ngayong Wednesday para po pag-usapan paano nga ba siya naging victorious sa kabila ng iba't ibang nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang journey bilang isang Christian. Siya po ay from Pampanga. Salamat, dahil malayo man ay naiaalaw yung mga ganitong kwentuhan, no, through technology. Siya po ay worship leader ng Powerhouse Church at 11 years na po siyang Christian. Siya po ay si Mariah Fell Panlilio. Kaya naman sa puntong ito, kagapay, atin pong i-welcome si Miss Mariah. Welcome po sa programang Family Matters, at salamat po sa Lord na, pero bago po tayo magtungo sa ating kwentuhan, ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito po sa ating program.
4: Yes, bago po ang lahat, thank you po for this privilege and opportunity na makapag-share po ngayon dito. And sa mga nanonood po ng mga taga-church ko, Powerhouse Church, and sa lahat po ng mga, actually marami kami mga friends din sa Laguna, yan, iba't ibang lugar. So, shout out po sa inyong lahat, and I hope na mag-stay po kayo dito, marami kayong matututunan. Ayan.
3: Happy listening po sa inyong lahat. Muli kaagapay, no? Same din sa invitation ni Mariah. Patuloy po ninyong i-share ang ating episode. Itag ang inyong mga kakilala at sama-sama tayong mapagpala sa ating pagkikwentuhan. Tag victorious. Paano nga ba naging victorious si Mariah sa kabila ng iba't ibang nangyari sa kanyang life journey? Pero bago yan ay Mariah, pwede mo bang i-share sa amin ano ba ang iyong pinagkakaabalahan sa ngayon? Ano ba ang iyong work and the ministry sa church?
4: Ah, yes. So, ako po si Mariah Fell again, 25 years old, from Powerhouse Church. And ang ministry ko po ngayon is I'm a worship leader. So, I'm one of the worship leaders of Powerhouse Worship. And now, I'm currently working as a social media manager. Ayan, so I work remotely po.
3: Yan, maraming salamat po sa pag-share ng iyong pinagkakaabalahan, iyong work and the ministry. Yes, kaagapay, batang-bata po ang ating guest ngayong umaga, isang young professional. Nakita ko si Mariah sa TikTok, sa social media. Isa po siya sa mga nag-share lagi ng mga inspirational, motivational. At dun ko nga na pakinggan ang kanyang life testimony. At talagang napasabi na lang ako na grabe ang Lord sa buhay ni Mariah. Talagang mabuti ang Panginoon sa buhay natin. At sa pagsisimula natin, Mariah, pwede mo bang i-share sa amin? Kumusta yung iyong childhood?
4: Okay, so actually, pinalaki po ako ng stepdad ko, no? So, ang biological dad ko, hindi ko po talaga siya nakasama. And I would say, very privileged ako nung mga before teenager years ko. Kasi, pinalaki naman ako ng magulang ko na I was well-provided. Tapos, nag-aral po ako sa isang exclusive school. Kumbaga, yung school ko before, ano eh, 6 digits eh.
3: Mm-mm.
4: Yung tuition fee namin. And then, I would say very spoiled po ako nun kasi nakukuha ko naman lahat ng gusto ko kapag nag-a-ask ako sa parents ko, ganyan. And kuwari, pag nakakapasa ako sa mga grades ko sa school, nabibigay naman nila yung mga request ko. And I would say na kahit na I was provided for in the physical or material, I would say na emotionally, hindi very active or available yung parents ko nung time na yon. I wasn't really emotionally taken care of. So imagine nyo po yun, despite all that, nakapag-travel din ako sa Europe at the age of 11, 12, iba't ibang country. Pero none of those things felt like I felt fulfilled. Kasi nung time po na yun, when I was little, nagkakaroon na kami ng financial problems. Kasi yung mom ko and yung stepdad ko, nag-aaway sila lagi. So, imagine that, bata pa ako nung tapos naririnig ko po sa bahay namin, may away lagi, sa kusina, sa sala. Tapos, I would peek through my room and then maririnig ko lagi yung mom ko and stepdad ko nagsisigawan. Eh, syempre, nung bata ka pa, hindi mo naman talaga naiintindihan kung bakit may ganun. I was trying to understand. I was doing my best to understand. Nung pinag-aawayan nila, I would peek through my room. Pero, syempre, I wouldn't understand. And so, noong mga times na yon, ang nararamdaman ko lang talaga is kabado. Yung parang, kabang-kaba ako, ganyan. Ano ba yung nangyayari? And so, dun lang po umikot yung cycle nung kabataan ko. I just felt like an outcast. I didn't feel safe sa sarili kong tahanan. Yun.
3: So, thank you, Mariah, na sa pag-share ng bahaging yan ng iyong life. Pero ang gandang, ang gandang reminder nun sa mga magulang na nakikinig sa atin ngayon na yes, maaaring ma-provide natin lahat ng mga pangangailangan ng ating mga anak. Pero, meron pa rin emotional na hinahanap yung mga anak natin, yung pagiging gaya nga ng sinabi ni Mariah, hindi maramdaman na safe sa sariling tahanan. So, paano natin, magandang challenge yon, reminder sa mga magulang natin tagapakinig kung paano mararamdaman ng mga anak nila natin kung paano maging safe sa loob ng tahanan. At yun nga, lahat na po-provide, nasa magandang school, nakakapag-travel, pero meron pa rin puwang no, na naranasan nito si Mariah. Pero paano mo unang nakilala si Jesus during doon sa childhood journey mo? Nasaan doon si Jesus and paano mo siya nakilala?
4: Ah, okay. Actually, ang ganda ng question na to, no? I would answer it po in a deeper level. Kasi nung kapag una mo marinig yung question na to, ay kailan ka nag-attend ng church?
3: Yes. Ganun.
4: Pero for me kasi, yung mom ko po, in-invite niya ako sa church when I was 14 years old. So, mama ko talaga yung una pong naging Christian. Mm-hmm. Siya yung unang nagpagamit kay Lord, worship leader na siya that time. And naalala ko pa noon, pinipilit lang po ako ng mom ko na mag-attend ng church. Tapos susumbong pa ako sa lola ko, sabi ko. Tatago ako sa likod ng lola ko, sabi ko. Eh, tawag ko po kasi sa lola ko is mamu. Sabi ko, mamu, bakit ba ako pinipilit ni mama mag-attend? Eh, syempre, dahil wala ka pa naman talagang understanding bakit kailangan mo mag-church noon. Wala naman po kasi Christian sa family namin before. So, lahat kami Catholic.
3: Yes.
4: And so, hindi ko maintindihan bakit parang life and death yung situation ko na kapag hindi ako nag-attend ng church, may mangyayaring masama sa akin. Mm-hmm. Kasi ganun yung naging approach ni mama ko before. But then, over time, nung napilit na nga ako ni mama, sige, obey na lang ako, attend ako, ganyan. I

0: testimony or my greatest challenge happened sa buhay ko.
1: Mm-mm.
0: So, doon napapasok yung, actually, when I was singing the song Katapatan sa YouTube, that song felt very heavy for me kasi may pinahugutan talaga siya. Yan po yung time na nalagpasan ko yung first test ko. It was when I was sexually abused at a very young age. So, I would like to share more about this story. Actually, I shared this before long ago. Pero, nakita ko yung movement ni Lord nung time na to. Kasi, imagine yung sarili mong mom, yung may involve sa ganong situation that she would allow na to push you in a situation na yung sarili niyang anak, di ba, would be in a sexually abused situation in exchange of money.
1: Mm-mm.
0: But this is not against my mom. Actually, every time I share this now, I always say that this is me and my mom's testimony kasi nalagpasan namin siya pareho.
1: Yes.
0: And dito sa situation na to po, dun ko nakita yung talagang kung paano magpatawad.
1: Mm-mm.
0: Kasi madaling sabihin na, I forgive that person, I forgive you. Pero what if dumating ka sa situation na mahirap talagang magpatawad? Diba? And so, dinaan po ako ni Lord sa ganong situation ng buhay ko para talagang maintindihan ko yung totoong ibig sabihin ng forgiveness. And so, ayun po, Miss Kai, I'm just so grateful kasi nakita ko na despite yung mga moments na yun na hindi ko pa naiintindihan talaga, God met me there and tinuruan niya ako step by step.
1: Oh, balikan natin yan, no, mamaya yung sitwasyon na yan ng iyong life. Pero balikan lang din natin yung una mong na-encounter si Jesus. Kasi nga sabi mo parang hindi mo pa talaga naiintindihan pero naramdaman mo na welcome ka. How's your life matapos mong unang ma-encounter si Jesus?
0: Ah, yes. I would say, nung time po na yun, hindi naman siya yung on the spot na vugsh, nagbago agad.
1: Yes.
0: Yung parang nagkaroon ng, kasi parang dati kapag sinishare ko yung agad, completely transform ka na. Pero I would say, Miss Kai, na marami pang process na pinagdaanan yun. Kinailangan ko talagang isurrender lahat kay Lord. Kailangan kong isubmit sa Kanya lahat. Kasi, unless you give everything to God, unless na nag-decide ka sa sarili mo na ayoko na yung bigat na to, that's the only time na, alam mo yung, okay anak, ako na. Ganyan yung sasabihin sa'yo ni Lord eh. Pero, until you are still holding on to that situation na ayaw mong i-let go, then wala, you're just being a god of your own life. So dun ko po natutunan, Miss Kai, na yung sa surrender.
1: Yes.
0: Dun ko mas nakilala si Lord. Actually, when I was at that age, around those age, no? Again, sasabihin ko nga hindi naman agad na okay na, 100%.
1: Process talaga.
0: Yes, but nung time po na yun, Miss Kai, I made my own prayer cabinet. Kasi sabi ko, Lord, I need, parang actually naging ano ko siya, outlet ko siya. So, inopen ko yung ano ko, cabinet ko, gumawa ako ng way para kahit na busy yung schedule ko, kasi lagi akong busy sa church nun, sa ministry. Tapos, yung mga times na yun, Miss Kai, it wasn't yung parang nabago na ako agad-agad. Kasi may mga times noon na parang irritable din ako kay mama. Tapos, napapansin ko nung bakit parang reactive ako agad sa kanya. Kasi pala, natitrigger yung upbringing ko, yung dating situation ko na yun. And then, pumasok sa akin yung meron akong victim mentality. Yung kahit na nandun ako sa process of healing, meron pa rin ako mga behind the scenes na ganong moments. And hindi ko po na-acknowledge yun nung time na yun. Kasi parang nasanay na lang kami ni mama ko na dinadaan-daanan namin yung isa't isa. Kasi never kaming nagkaroon talaga ng moment na finergive namin yung isa't isa intentionally. Yung parang, oh anak, mag-usap tayo.
1: May conversation.
0: No, wala po ganun. So, ang ginawa ko lang po is naging busy ako sa career ko, which akala ko noon okay na ako. Nag-study ako ng makeup po noon at the age of 15, 16. or 16, I think. Tapos, pinasok ako ng mga ka-churchmates ko as a lash tech for 3 years. So, pinag-aralan ko din yun. Napaka

0: Yun po.
1: Praise God. Yan talaga yung ating identity, no? Na ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa akin, para sa mga kasalanan ko. Ganun ako ka-precious, ganun ako kamahal ng Panginoon. Sabi ni Chris, salamat, meron siyang pahabol pa na comment. Nakakadurog yung testimony mo, Mariah. Umiiyak ako. God is speaking to me to forgive. Hindi daw ako... kung after na nakita mo kung paano siya kumilo sa iyong buhay ngayon, yung Mariah ngayon, kumusta ang relationship niya sa Panginoon?
2: Yes, yun nga po, sabi ko, I don't take the ministry anymore as an obligation, but I do it out of my love and response to God. Sa lahat ng mga nagawa niya sa buhay ko, I am a witness of how good God is, of how faithful He is. Hindi talaga siya nakabase po sa weakness mo eh. Hindi siya actually favorite pa nga ni Lord yung mga taong weak eh, because his strength dun niya ipo-pour out sa tao na yun eh. Sabi nga, 'di ba? I don't remember what verse that is, pero yung thought is yung God is close to the brokenhearted, 'di ba? Kaya when you are weak, God is your strength. When you feel like hindi mo alam yung gagawin mo in that situation, God will be your wisdom.
1: Mm-hmm.
2: And there are no other greater wisdom than the wisdom that comes from the Lord. And so I would say po, yung relationship ko ngayon kay Lord, mas nag-deepen lang from what I have experienced from the past. Again, I would say na hindi naman napa-perfect ang relationship na parang, alam mo yun, yung parang wala na kayong mistakes.
1: Mm-hmm.
2: There are still times na parang mga bagay na hindi ko naiintindihan. But now, ang difference is, hindi na ako humuhugot ng lakas from the outside or from other people. Ang first resort ko would be God, to sit at His feet, to spend time with Him. And dati kasi parang masyado ko pong na-formalize, Miss Kay, na kailangan pagkakausapin ko si Lord yung I will shut the door muna, ganyan, and then mag-set ako ng time for devotion lang, ganyan. Pero hindi siya ganun most of the time eh. Kasi meron na din akong ibang ginagawa. I also work. Although that's good, you find time to really sit and yung soak, diba?
1: Mm-mm.
2: Pero even yung mga day-to-day moments, that's also part of it, part of our relationship. Actually, dapat nga kahit anong ginagawa mo eh, di ba? Lagi nga po naririnig din natin to. For sure na kahit anong ginagawa mo, nag-work ka man, bago ka matulog, pagising mo sa umaga, nasa CR ka, whatever it is, give it to God. Yung talagang, ganun po yung relationship namin, I would say ngayon. And it's much lighter, mas magaanin. Masarap sa pakiramdam na you have a God you can trust. And yung parang kumbaga sa relationship, nalagpasan niyo na yung mga maliliit na tests before. Mm-hmm. Ngayon naman, kahit na may mga malalaking tests, ano na sila? Alam mong testimony naman na sila for you. Mm-hmm. Actually, ito nga, Miss Kay, ang ganda nung sinabi kanina, no, yung about sa mess yung sa comment.
1: Mm-hmm.
2: Na-remind ako, every mess that we have are messages.
1: Amen.
2: And every test that we have are testimonies.
1: Mm-hmm.
2: So, how beautiful it is to look at that, from that perspective.
1: Praise God, no? Ganun ka-powerful ang Diyos na pinagkakatiwalaan at kinikilala natin, na even yung pinaka-messy na nangyayari sa ating buhay ay kayang-kaya niyang gawing isang message para sa maging encouragement sa ibang tao. Yung mga test na inaalaw niya sa ating buhay, eventually ay magiging testimony yan. Kaya nga kaagapay, kung ikaw ngayon ay nasa ganyang season ng iyong life na feeling mo napaka-messy, napaka-chaotic, hindi mo na alam kung paano makakaalis sa ganyang sitwasyon. Gaya ng ating kaagapay ngayon si Mariah, no? Ang dami niyang pinagdaanan before. Pero ibinangon siya doon ng Panginoon. Inalis siya doon ng Panginoon. At ngayon, patuloy siyang naglilingkod sa biyaya ng Panginoon. Ganon ang pagkilos ng Panginoon. Ganon ang kapangyarihan niya. Ganon niya tayo kamahal. Lagi niya sinasabi, di ba, niya Mariah, yung identity natin sa Panginoon. Yung kung paano siya... namatay sa krus para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Mariah, sa lahat ng ito, ng iyong pinagdaanan, bukod sa forgiveness, sa identity, ano pa yung mga natutunan mo?
2: Mm-hmm. Okay, so yung mga natutunan ko po is, Actually, sinabi po to ng leaders ko eh sa church and ninote ko siya. Sabi, yung sinasabi lagi na, you can give someone a million, you can give someone material blessings, pero lahat ng bagay na yun temporal. But giving someone the gift of knowledge, of having a relationship with Christ is what's eternal. Di ba? Kasi, oo nga naman, if you give someone na, kunwari, bibigyan ka kayo ng 1 million, baka kinabukasan, ubos na yan kasi you
1: Yes.
2: don't have the knowledge to handle it. Pero, if you have the knowledge, di ba, parang si Solomon, wise na siya. He knew how to handle his money. Then you will be a good steward dun sa bagay na pinangako ni Lord sa'yo or pinag-entrust niya sa'yo. So it's I think that's also another lesson for me, Miss Kai, is when it comes to sa finances, alam mo yon, yung you give your tithes, you give your best tithe to the Lord as well. Even kahit hindi finances din eh, sa mga small things like how are you serving as an encouragement to someone, that all also adds up a lot. Kaya nga sabi ko, kahit na working ako ngayon as a social media manager, I want to serve as an inspiration to people na even if I'm just in my own home, kasi love ko po talaga yung nag-e-edit, yung social media in general. Mahilig akong gumawa ng mga videos before, nagbo-vlog ako. So, I use that to glorify God. So, yun nga, pinurso ko yung pagpo-post ko sa TikTok, even if it's just me singing. Pero may mga times na kapag may mga questions, ina-acknowledge ko din naman yun. Or minsan nagla-live din, ganyan. Although it may seem like a small platform to many, kasi maraming mga creators dyan na mas malalaki or mas maraming followers, di ba? But I am not looking into that. Even just one person for me is already 1,000. So, kahit nga, alam ko nasa Bible po yun eh, but I don't remember the verse. And so, yun na po yung mindset ko ngayon. Kaya every time na kunwari, pag pumupunta rin sa iba't ibang lugar, you are now intentional kung ano yung gagawin mo sa lugar na yun, ano yung purpose mo. Kunwari, mag-visit ka lang sa house ng friend mo, ano ba yung pinapagawa mo sa akin ngayon, Lord? Yung mga ganong bagay. So, mas nagiging ano ka nga, like, sharp ka rin sa hearing mo with the Holy Spirit.
1: Amen. And mas nagiging intentional, no? Mariah, ano ang iyong encouragement sa ating listeners and viewers na maaaring marahil ay dumadaan din sa mga mahihirap na sitwasyon ng kanilang buhay?
2: Yes, okay. So I have three things. First is, nasa Bible po to, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it will be open to you. Pwede po natin i-memorize lahat ng verse sa Bible, pwede tayong magpaka-religious, alam mo yun, attend ka lang ng attend ng church, but it's not in your heart. And then, if you read the Bible, it will just be a religious book to you kung wala kang revelation doon, coming from God, coming from the Holy Spirit. So first talaga, need mo po talagang i-seek yung relationship mo with the Lord. And for me, ang greatest pursuit, again, it's not marriage, it's not material things, it's not anything that this world offers, it's not the blessing, it's not the provision, or even yung calling mo. Lagi ko rin po sinasabi to even sa mga worship leader, kasi halos yung mga nanonood din po sa akin, may mga ministry na yan, most of them nasa worship team. Sabi ko, ang greatest pursuit mo, it's not the stage. Ang greatest pursuit mo is to be in love with God and understand His love for you. Yung greatest pursuit mo, it's the bridegroom itself. And sa mga ano man po, mga nasa single era, ang reminder ko po sa inyo is to be prepared not to become someone's wife, but to become the woman God created you to be. Yung go through that process, don't idolize, yun nga, being in a marriage, that will come. Lahat ng mga bagay na yun, susunod na lang. And yun, last message ko po siguro, Miss Kai, sa mga viewers is, whoever is listening right now, I want you to remember that you are pursued, you are chosen, you are deeply loved, and your identity mo was never found anywhere else but in Christ.
1: Amen. Maraming maraming salamat, Maraya, sa pag-share mo sa amin ng iyong life testimony. Ang dami mong pinagdaanan, pero ngayon, pag napapakinggan ka namin kung paano mo pinagpapasalamatan ang Panginoon, talagang na-encourage kami, na-bless kami, and maraming salamat sa iyong panahon na magkakwentuhan tayo. At bago tayo mag-end sa ating kwentuhan, baka lang may mga pahabol kang shout-out pa.
2: Siguro, hindi ko po sure kung sino yung mga kamag-anak kong nanonood ngayon dito. Pero kung meron man, shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa mga nanood, no? And sa mga iba pong na-meet ko na in person na nandito, I think, ayun, I hope makita-kita po tayo ulit. And sa mga hindi po nakakalam how to reach out to me, nasa social media ko po yan, TikTok ko, you can always reach out to me doon. And ayun, actually, other than that, I would say, okay na po yun. Para wala naman na other things. Usually work lang ako ngayon recently. So,
1: Oo, maraming salamat. Maraya, baka na lang pwede mong i-share sa ating mga kaagapay, sa ating listeners and viewers, yung iyong TikTok account para mapanood din nila yung mga ano mo, encouragement, mga videos mo.
2: Okay, so you can go to my TikTok po and my username is Mariah with double H, Mariah Fell. So, ayun.
1: Yes, maraming salamat muli sa iyo, Mariah, and patuloy kang pagpalain ng Lord maging yung mga ministry na kinabibilangan mo. Thank you so much, Mariah, and God bless you.
2: Thank you po, everyone.
1: Kaya agapay, muli po atin nga pong nakausap si Mariah Fell Panlilio mula po sa Powerhouse Church, isang worship leader. At sana po ay may napulot kang encouragement kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Yung same God na kumilos sa buhay ni Mariah is the same God na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. And sobrang faithful ng Panginoon sa kanyang buhay. And I'm sure na faithful din ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ni Ate Emmy Lynn, mga pahabol lang na komento, God bless everyone. To God be all the glory then. And honor daw sa testimony ni Mariah. Amen. Si Nora Cancela, good morning po, Family Matters. Si Ate Grace Valerite, si Nelly Rodriguez ay nablabless daw sa testimony ni Mariah. Maging si Jesus Emmanuel, si Florencia Lorenzo. Maraming salamat po kaagapay sa inyong pagtutok at muli no yung mga ilan sa mga bagay na tumatak sa atin na yung forgiveness, yung identity natin sa Panginoon at kung paanong ginagawa ng Lord na yung mga messy na part ng buhay natin ay nagiging message at yung mga test na pinagdadaanan natin ay ginagawang testimony ng para sa kapurihan ng Panginoon. At sa puntong ito, kaagapay, ay samahan mo akong manalangin sa lahat ng ating napag-usapan. Samahan niyo po akong manalangin. Let's pray, kaagapay. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay ng aming kaagapay na si Mariah. Lord, continue to bless her. Continue to use her, Panginoon, for your glory. Ano man, Panginoon, yung desire ng kanyang puso ay patuloy din po ninyong pagpalain. Salamat po, Lord, sa ginawa mo sa kanyang buhay. At ang dalangin po namin, ang prayer po namin, Lord, kung meron man po kaming mga kaagapay na dumadaan ngayon sa mga mabibigat na problema, sa mabibigat na season ng kanilang buhay. Lord, hawakan niyo po sila. Ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At kumilos ka po, Panginoon, sa iyong sa kanilang mga buhay. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa iyong faithfulness, sa iyong goodness, Lord, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, at sa iyo lamang po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo po kaagapay ay nasa end part na ng ating programa. Napakabilis ng oras. Muli, sana po ay meron po kayong napulot na encouragement mula po sa ating napag-usapan. Maraming salamat sa iyo kaagapay na tumutok, Family Matters, maging sa mga nakagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, sa ating RTV team, andyan si Angelica Joyce Calayag at si Ate Aileen Valdez, maging sa ating interns Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabua, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. And of course, salamat muli sa ating nakaagapay, si Mariah Felpanlilio. At muli sa iyo, kaagapay, salamat po sa inyong pagtutok dito sa Family Matters Edition. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante at inyong napakinggan ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. God bless you, kaagapay. Stay safe.
0: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na.
7: Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on-air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo, ang doktor po ng inyong mga alaga. Ako po ang inyong veterinaryo at your service. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay usong-uso po ngayon ito dahil merong, alam ko po, merong proyekto ang Department of Health, yung One Health po ng DOH, ang antibiotic sensitivity or antibiotic resistance. Ano? Yan ang ating topic po ngayong hapon na ito dahil sinasagawa po itong proyekto na ito sa tao. At ngayon naman po, i-discuss ko naman yung antibiotic resistance at sensitivity pagdating po sa ating mga alagang hayop. Ano? Parehas lang po din po ito. Siyempre, ginagamot din natin siya kung kaya tayo po ay mayroon ding resistance at sensitivity dito po sa mga antibiotic. Maingat dapat natin yang ginagamit. Ipapaliwanag po yan ngayong hapon na ito sa inyo po lahat. Magandang hapon po. Kaya kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZAS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga at 1233 DYVS Bacolod. Samantala, narito po muna ang update na pangkalusugan ni hatid sa atin ni Ms. Shekina Abalon.
8: Health Watch. Ulang kalusugan. Iwas karamdaman. Health Watch.
9: Tumaas ang kaso ng leptospirosis sa bansa, ngunit para kay health expert Ron Jean Solante, walang dapat ikabahala dahil hindi ito aabot sa health emergency. Anya, umaabot sa 25 hanggang 28 pasyente kada araw ang na-admit at posibleng nasa rurok na ng pagtaas ng kaso. Ayon naman kay Department of Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, pinakamaraming pasyente ay nasa East Avenue Medical Center, kasunod ang San Lazaro Hospital at iba pang DOH hospitals. Dagdag ni Solante, kalahati ng mga kaso ay mula sa Metro Manila. At yan ang kabuuan ng ating Bantay Kalusugan. Nagbabalik si Dr. Jomar Castro para sa Health Forum sa Doctors Online.
8: Health Watch.
10: Doctors Online, ang health center ng bayan. kwentuhan ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
11: Today's Doctor Online.
7: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Tayo po ay nagbabalik dito sa Doctors Online. Ang ating pong topic ngayong hapon na ito ay tungkol po sa antibiotic resistance in pets. Okay? Antibiotic resistance and antibiotic sensitivity. Pag-uusapan natin po yan tungkol sa antibiotics, no? Kung bakit nga ba siya nagiging resistant at bakit siya nangyayari. At nangyayari din po siya sa hayop. Okay? Ganyan po ang nangyayari dahil po madalas ang nangyayari po pagka tayo, kahit sa tao, ano po, alam niyo po ako, naalala ko, pagka masakit ang ngipin ko, namamaga ang aking pisngi, halimbawa lang po ito, ano, kikwento ko sa inyo, dahil gusto kong ihalintulad po ito sa mga nangyayari sa tao. Kasi napakadali pong intindihin pagka ganito eh. Dahil kasi hindi natin na binabaliwala natin yung pag-inom-inom lang ng antibiotic. Ano po? Dahil nga po ang antibiotic ay pinagbabawal na bumili lang kung sino-sino, kung kaya dapat sa mga butika, no? Kaya po siya kinokontrol. Bago po kayo makabili ng antibiotic ay kailangan nyo ng reseta, di ba? Bakit po yan? Yan, sinasabi ko sa inyo. Okay? Kailangan po yan ng reseta kasi hindi po ito basta-basta pwedeng bilhin lang ng kahit sino. Dahil meron pong proseso ang pag-inom. Ayan, ha? Dito po papasok yung antibiotic resistance. Kapag kayo po ay parang bumibili lang at umiinom lang ng parang vitamins nang walang, kumbaga, walang pakundangan, ano? Bili lang ng bili, inom ng inom, tapos hindi po nakaayon sa tamang dosage at saka sa tamang duration ng pag-inom, ano? Kasi lagi po yan. Tatandaan nyo, kaya po 7 araw lagi ang lagi naming sinasabing doktor sa pag-inom ng antibiotic, dahil pag hindi po tama, hindi tamang dosage, hindi tamang araw at duration ng pag-inom, may nangyayari po eh sa katawan natin na hindi natin maiwasan. Ano ko? Gusto ko pong malaman ninyo na nakakatulong po ang meron pong good and bad bacteria. Ano po? Actually, yung nilalagay natin sa mga gamot natin, sa mga kapsula na tinatawag nating antibiotic or antibacterial, bacteria po yun na nandun sa loob ng kapsula. Okay? Pinaiinom po yan para labanan, opo, ang iba pong mga bakterya din. Okay? Kaya nga po sabi ko, nakakatulong yan. Okay? Ngayon, pag madaming-madami na po yung bakterya na yan sa loob ng ating katawan, okay, nalilimitahan din po yan. Okay? Ang ginagawa po ng bakterya, nagkakaroon sila ng sarili nilang buhay. Okay? Nagkakaroon po sila ng pagkakataong mabuhay para labanan yung bakterya na dinesign para patayin sila. Nakakagawa po sila ng paraan eh. Okay? Ang ibig sabihin po nun, pag hindi kayo uminom ng sa tamang panahon at sa tamang dosage, yung bakterya po, nakakaisip siya ng paraan para labanan yung mismong gamot na pinainom po sa inyo. Okay? Nagiging resistant siya, ibig sabihin po. Okay? Ibig sabihin po, yung genes ng bacteria, ang tawag nila resistant.

yung mga gamot na maaaring ibigay. Okay? Sa pagtanda po natin, paulit-ulit natin yung gagawin, paulit-ulit pong magkakaroon ng resistant na bacteria dun sa antibiotic na binigay. Okay? Pagdating ng panahon, tayo po ay kapag inubo, nagka-pneumonia, nagkasipon, yung gamot na dati nating iniinom, nagtataka kami, hindi na ngayon tumatalab. Katulad po niyan, ano, isa pong magandang halimbawa dyan ay nung masakit ang ipin ko, inom ako ng inom ng amoxicillin, ano. Nung inabot po ng matagal na panahon, mga ilang taon din, ano. Nung ako po ay inuubo, uminom ako ng amoxicillin, nagtataka ako, hindi po nawawala yung ubo ko. O, di ba po? Dahil nga tayo po ay nagkakaedad, nagkakaroon na ng resistant genes yung bacteria na tumama sa akin na nag-cause ng ubo, nalabanan niya na ngayon yung antibiotic na aking ininom, yung amoxicillin. Ibig sabihin po nun, pag ayaw nang tumalab, resistant na po ako sa mga antibiotic na tulad ng amoxicillin. Okay. Yan po ang isang magandang halimbawa na aking kayang ipaliwanag sa inyo dahil nangyayari din po ito sa mga aso natin. Okay? So, ihahalin tulad ko naman yan sa ating alaga. Halimbawa, meron tayong si aso, si Brownie, example. Nasa bahay, dinala sa atin, ano. Okay? Tuta pa lang si Brownie. Okay? Binigyan natin siya ng gamot. Dahil nung minsan, nagtatae. Sabi na natin, nagdadiarrhea po si Brownie nung tuta siya. At binigyan ko, dinala niyo po sa akin, ano, sa veterinaryo, at nagreseta ng gamot. Okay? Nung nagreseta po ng gamot, halimbawa po, amoxicillin, yung pwedeng ibigay, binigyan kayo ng gamot ni Doc Jomar na liquid syrup para ipainom kay Brownie kasi nagtatai siya. Okay? Ang dahilan siguro ay may bulate o kaya nagkaparbo. Pero nung binigyan ng gamot, gumaling naman. No? Nung tuta siya. Okay? Kaya lang, nung binibigyan nyo ng gamot, hindi nyo sinunod yung tamang dosage ng, ano, hindi sumunod yung tamang dosage. Imbis na 7 araw o dapat ibigay, binigay nyo lang ng 3 araw. Kasi sabi nyo, magaling na po kasi nung 3 araw, hindi ko na binigay para hindi na sayang yung gamot at hindi na ako gagastos. Okay? Habang tumatagal po, ano, lumaki na si Brownie ngayon, okay, nagkasakit na naman siya ulit. Kasi katunayan po eh, yung pagdaan po ng sakit sa ating mga aso at sa ating ding mga tao, normal na po yan eh, no? Taon-taon, baka magkasakit kayo. Minsan ako po, bihira magkasakit eh. Baka every 2 years, ganyan-ganyan. Dahil nga, umiinom naman tayo ng vitamins. Nung lumaki na si Brownie, ano po, nagtai na naman. Siguro nagkaroon ng bulate. Okay. Pero, dahil nga hindi na kayo ayaw yung gumastos, no po. Dahil nga naisip nyo, ano, ah, naalala ko si Brownie, niresetahan ng gamot ni Dr. Jomar, amoxicillin. Okay? Ngayon, bibili na lang ako ng ganun, okay? Hihingi ako ng gamot sa mga kapitbahay ko. Baka pwedeng yun na lang para hindi na ako gumastos. Ngayon, bigay na naman kayo ng gamot. Okay? Dahil nga, syempre, naisip nyo, tumalab na to dati, tatalab na to ulit. Okay? Nung binigay na po yung gamot, patuloy pong nagtatai si Brownie. Ayaw nang tumigil. 5 araw na nagtatai pa rin. Diba? Hanggang sa ayaw nang gumastos po, syempre, namatay po si Brownie. Totoo po yun, ano? Isang true to life story po, kinikwento ni Dr. Mark kasi gusto ko pong maintindihan ninyo na ganun po ang nangyayari kapag mayroong antibiotic resistance. Lalo na pag tumatanda po tayo, no?

0: sa dami po ng ininom natin ng antibiotic na hindi na natin namamalayan at hindi natin ininom ng 7 araw, ininom natin 2, 3 araw lang kasi nawala na eh. Nawala na yung gumaling na ako eh. Diba? Pag nagkasakit po kayo ulit at ininom nyo yung parehas na antibiotic, nagtataka po kayo, hindi na ngayon gumagana. Kaya yan po ang tinatawag na antibiotic resistance. Kaya ang ginagawa po namin, lalo na sa hayop, dahil pag matanda na, gumagawa po kami ng antibiotic sensitivity test. Okay. Para malaman ngayon kung anong antibiotic yung tatalab. Kasi ayaw na pong gumana yung amoxicillin eh, di ba? So meron pong sa swerte, kaswertehan po natin dito sa consultative, meron po kasi kaming bagong machine na first time here in the Philippines na meron pong tinatawag na antibiotic sensitivity machine, okay, na ipinahiram po sa amin dito sa clinic para malaman ngayon kung anong antibiotic ang pwedeng gamitin. So ang gagawin namin, tatawagin na yung pasyente, kukunan namin ng sample. Ano pong sample ang kinukuha? It's either kinukunan po namin ng dugo, kinukuha namin ng urine, kinukuha namin ng iba pang sample, pus, o kaya merong mga discharge na lumalabas sa aso. Tinetest po namin dun sa antibiotic sensitivity machine na yun. Meron po 15 antibiotic na nakalakap dun sa cartridge niya para matest kung saan po gagana. Pag lumabas po ang resulta, ang kagandahan po dito, 24 oras, malalaman na namin. Ano? Dahil po ang talagang pagtetest sa ospital at saka sa mga malalaking clinic, ano po, usually po it takes 1 week. Usually nga po, or 2 weeks, dahil nga po kukuha ng sample, ang gagawin nila dyan, lalagay nila sa ano yun, sa agar plate, sa petri dish, sa laboratorio, tinetest nila yung iba't ibang antibiotic, kung saan siya sensitive at saan siya resistant. So kapag nalaman po yun sa laboratorio at dun sa machine, dito nga po sa, ang tawag po sa machine na to, NAST, yung antibiotic sensitivity machine, 24 hours po may resulta na, makikita doon kung anong antibiotic siya sensitive. Pag nalaman po namin yun, siya naming aalamin at ibibigay na kagad yung gamot kasi madalas po, pagka nagtatagal yung resulta ng antibiotic sensitivity, ang nangyayari po, nauunahan na kaming, namamatayan po kami ng patient kasi ang tagal lumabas ng resulta, usually sa laboratorio po, 7 days. Ang tagal, di ba? Hindi po kami minsan makapaghintay kaya na maraming salamat at merong lumabas na machine na ganito, antibiotic sensitivity machine, para naman ma-identify namin within a day, 24 hours, kung anong antibiotic ang pinakamabisang gamitin. Ngayon, nalaman namin dito na pwede palang gamitin itong amoxiclav, yung augmentin, ano? At itong gamot kagad, ibibigay namin para sa mabilis na paglunas dun sa sakit ng ating aso. Okay, so maraming po ang mga bakterya na tumatama sa ating katawan at sa mga aso, iba-iba, E. coli, salmonella, lahat po, maraming bakterya talaga ang streptococcus, staphylococcus, narinig yun na po yan. Ano? At kailangan, ginagamot po ng antibiotic yan. Pero may specific antibiotic na tatalab po sa kanila at epektibo kasi dapat. Pero, lagi nyo pong tatandaan na itong mga antibiotic na ito ay may kanya-kanyang resistance po. Ano? Katulad ng sabi ko kanina. Kung kaya pagka binigyan po ng gamot na to, i-monitor ulit ng 7 days, tandaan ninyo huwag kayong magpapainom ng antibiotic na hindi nireseta ng doktor at kung akala nyo yung dati nyong ginamit ay tatalab ulit, nagkakamali po kayo. Kailangan maintindihan nyo at makinig kayo sa mga doktor na nag-aral ng napakatagal para lang po ipaliwanag sa inyo yung mga ganito mga sitwasyon. Kasi pag kayo po ang gumamot sa sarili nyong mga aso, you are taking the problem into your own hands. Kapag hindi po tumalab yung antibiotic, kasalanan yun na yan. Ay, hindi kayo nakinig kay Doc. Sinabi na ni Doc yan, di ba? Ingatan po natin ang paggamit sa antibiotic. Katulad nga po ng proyekto ng DOH na One Health, ng antibiotic resistance, kailangan alam natin yung ginagawa natin. Eh kapag hindi po kayo nag-aral ng medisina, talagang hindi nyo talaga maiintindihan, lalo na pag hindi kayo science course o what, hindi nyo po maiintindihan kung bakit namin ginagawa itong mga gamot na to, bakit namin nire-reseta. Masusing pag-aaral po ang ginawa namin para magamot ng tama ang inyong aso. Okay? Pero do not take it into your own hands kasi katulad yan, hindi nyo pa nalalaman na meron palang antibiotic resistance. Ano? Kaya kumonsulta lagi sa doktor at sa veterinaryo pagdating po sa mga gamutan na ganito. Ayaw namin kayong gumastos, pero itama po natin. Ha? Itama natin para sa mabilis na paggaling ng inyong mga alaga. Okay? Mahirap na nga po silang painumin ng gamot dahil hindi naman, lalo na yung mga hindi sanay uminom ng gamot, first time lang iinom, hindi po kakagating kayo niyan. Diba? Pag first time lang iinom, merong mga technique pang ituturo si Doc sa inyo para mapainom nyo ng tama. At kailangan 7 araw. Right? 7 araw po ang pag-inom ng gamot. Ha? Ang inom ng gamot. Kasi yan po yung tamang pag-inom. Pag pinaikli nyo yan, sinasubject nyo na po ang inyong mga alaga sa antibiotic resistance. Okay? Katulad yan, 3 araw lang, akala nyo magaling na, hindi na ako inom, okay na to. Diba? Hindi po yun. Tama, tapusin ninyo ng ilang araw bago kayo, diba, bago nyo ihinto. Kasi may tamang procedure po yan para malesen yung antibiotic resistance. Okay? Kaya hindi po pinapayagang bumili ang kahit sino ng kahit na ano antibiotic sa butika dahil po dyan sa antibiotic resistance. Okay? Ngayon po ay mamayang konti, no? Ipapasok ko kayo sa studios para po sa ating health tips mamayang konti, no? Itutuloy natin ang ating pag-discuss sa topic na antibiotic resistance, okay, ngayong hapon na ito. Dahil nga po, pati ang mga hayop, hindi lang aso. Aso po sa lahat po. Sinusunod naming mga doktor ang tamang antibiotic monitoring, okay? Tamang pagpapainom sa antibiotic sa ating mga alaga ng lahat ng klaseng hayop. Dahil tulad ng tao, nagkakaroon din po ng resistance ang aso, ang pusa, ang baboy, lahat po yan. Okay? Lahat po yan na ginagamot nating mga doktor, ng mga veterinaryo, sumusunod po kami dyan sa protocol ng antibiotic resistance, antibiotic sensitivity. Inaalam na namin, para pagka nagreseta kami ng gamot, dapat tatalab. Okay? Ngayon, napakahirap po para sa aming mga veterinaryo na ipasunurin siyempre ang ating mga kaagapay na gustong gumamot ng aso dahil akala nila magaling na silang gumamot dahil noon gumaling naman daw. Okay, nasa sa inyo po yun. Pero kung maiintindihan niyo po mabuti at iintindihin ninyo na ang antibiotic resistance ay nangyayari sa hayop, mapaaso, pusa, manok, baboy, kabayo, baka, lahat po yan, ibon, ay nagkakaroon ng resistance. Lalo na pagka tumatanda. Kasi maraming beses na siyang uminom ng antibiotic na to. Limbawa, kung taon-taon po kayong uminom ng gamot, katulad ako, 50 years old na. Okay, so may episodes na taon-taon ako uminom ng antibiotic. So syempre, dahil doon, nagkakaroon ng resistance na yon. Kasi sa dami at sa tagal na panahon na ako'y uminom ng antibiotic, nagkakaroon po talaga ng resistance. Normal po yon. Kaya dapat alamin at siguraduhin nyo sa doktor nyo kung ano yung mga iniinom mong gamot. Huwag basta-basta. Ano kasi, alam mo, napakahirap po kasi may mga ilang tao po. Okay, ito pong Taiwanese na kaibigan ko na naka-invento nitong machine na to, yung antibiotic susceptibility machine, ginawa niya po itong machine na to dahil nagka-problema siya sa kanyang tatay. Okay, kwento ko na po. Yung tatay niya nagkasakit, dinala sa ospital sa Taiwan. Okay? Nang ginagamot na po, nagkaroon ng sepsis yung kanyang inoperahan yata, nagkaroon ng sepsis yung kanyang tatay. Nung binibigyan ng gamot, hindi po nagre-response sa gamot yung kanyang tatay. Okay? Hanggang sa lumala na lumala po yung sakit, hindi na tumalab yung gamot, namatay. Namatay po sa sepsis yung kanyang tatay. Sa kanyang pagdadalamhati, dahil siya po ay isang scientist, okay, si Mr. Bonnie Lee, Bonelli, tama po. Okay. Inimbento niya po yung antibiotic susceptibility machine para ma inimbento niya po ito para sa tao rin at sa ngayon naman ay inimbento niya para sa hayop. Para naman mabigyan at matulungan ang lahat ng doktor at lahat ng mga nang hirapang magkamot sa kanilang alaga, lalo na kung matanda na dahil wala na pong tumatalab na antibiotic. Okay, yun po ang ano, ang talagang goal para malutas yung problema sa kung anong gamot ang gagamitin. Kasi marami na pong bagong gamot dyan ngayon na sensitive, makabagong gamot, kung kaya yun ang pwede ibigay para po humaba ang buhay natin. Kasi yung iba nga, kaya nga namatay po yung kanyang tatay dahil walang gamot na tumatalab. Kasi wala pa pong machine noon. Okay? So, yan po yung mga pag-usapan pa natin mamayang konti, no? Mamayang konti, ipadala niyo po ating mga katanungan dito po sa Doctors Online, sa Facebook Live, sa YouTube channel, dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Okay? Mamaya po konti, sasagutin ko ang inyong mga katanungan. At ngayon, ipapasa ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Sabi nga, dog is a man's best friend. Ganoon din sa iba pang hayop na ating inaalagaan at naging malapit sa mga puso natin. Ang pag-aalaga ng mga pets o mga hayop ay kinakailangan ng seryosong atensyon para makita at malaman kung ano ba ang kalagayan nito. Narito ang ilang senyales at sintomas na maaari mong malaman kapag ang iyong pet ay hindi na maayos ang kalagayan at maaaring kinakailangan na ng atensyong medikal. Una, pagsusuka at pagdudumi kapag nakakaranas na ng chronic digestive problem ang iyong pet. Ikalawa, appetite changes kapag nagpabago-bago sa gana ng pagkain ang iyong alaga. Pangatlo, bad breath. Senyales din ang hindi pagkakaroon ng magandang kalusugan ng iyong pet ang hindi magandang amoy ng kaniyang hininga. Pang-apat, madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Pang-lima, panghihina at walang enerhiya para gumalaw. At pang-anim, pagkakaroon ng skin problems. Kapag may mga problema na sa balat ang iyong alaga tulad ng pagkakaroon ng sugat, galis, paglalagas ng balahibo, at iba pang senyales din ito ay nangangailangan na itong ipagamot. Kapag ang mga sintomas at senyales na ito ay lumilitaw sa inyong pets, ay mas mabuting ipakonsulta na ito sa mga veterinaryo para sa agarang atensyong medikal. Ang health tips na ito ay hango sa South Boston Animal Hospital at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Online.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
4: Himpilang.
1: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyo lahat. Nagpapalit po tayo dito sa Doctors Online. Ang ating pong topic ay yung antibiotic sensitivity testing in pets. Okay? Actually, para mas malinaw po sa lahat, ano, antibiotic resistance, isa pong proyekto ng DOH para sa One Health na ating nagpapatuloy po ngayon pa rin. Okay, medyo konektado po ito. No? Eksakto. Meron lang po rin kasi akong bagong makina dito sa aking clinic, ang tawag sa kanya, antibiotic sensitivity machine, para po matest yung mga pasyente ko na hindi nagre-respond sa mga gamot. Okay, bakit po ganun? Ano? Kasi resistant na po yung mga bakterya na nasa loob at nag-cause ng sakit sa kanilang katawan. Bakit po sila naging resistant? Kasi po, hindi maayos at hindi sumunod sa tamang reseta yung ating mga pasyente at ang kanilang mga owner. Dahil hindi na pangalagaan at na hindi na preserba yung tamang dosage at yung tamang duration ng pag-inom ng gamot, kung kaya't napabayaan na maging resistant yung mga bakterya na yon sa mga pasyente. Kung kaya't mahirap para sa amin alamin yung ganitong mga lunas dahil matagal na panahon nito bago nangyayari kasi na-abuse na po yung paggamit ng antibiotic. Kung kaya't dahil nga dito sa bagong machine na to, malalaman na natin. Okay? So, basahin natin yung unang tanong. Ano? Doc, hindi po gumagaling ang sugat ng aso ko kahit nilalagyan na ng gamot. Kailangan ko pa po siyang ipatest? Yes. Yan po yung perfect na ano scenario kung saan dapat niyong ipatest, dapat niyong ipacheck yung inyong aso against dun sa ayong sa antibiotic resistance. Kasi nga, hindi na tumatalab yung gamot. Okay? Napakahirap po noon, lalo na kung may sugat na ayaw gumaling. Ayaw gumaling kasi nga yung antibiotic hindi nag-work. Okay? Dahil resistant na yung ano, yung mga bakterya dun sa antibiotic na ibinigay. Kaya iisip po ng bagong lunas yung doktor. Pero kailangan ma-test siya ng antibiotic sensitivity. It will take sa aso po kasi 24 hours nga. Pag dito po sa clinic kayo nagpunta, dahil makabago po itong mga kagamit makinang ito, itong technology na to na ino-offer natin sa ating mga kaagapay, pag nagpo-test po sila, mabilis po nating malalaman kung anong specific na lunas antibiotic yung ibibigay natin sa inyong aso para mabilis silang gumaling. Kasi mahirap po yung ganun eh. Bili ka ng bili ng gamot, painom ka ng painom, tapos hindi gumagana, magagalit po kayo. Bakit hindi tumatalab yung gamot na binigay ni Doc? O akala eh, palpak po yata yung doktor. Ako, nangyayari po yan lagi, lalo na sa mga vet clinic, nagagalit sila. Pero hindi nila naiintindihan na meron palang antibiotic resistance. Kasi noon, walang pakundangan sila magbigay ng antibiotic. Bigay lang sila ng bigay, hindi na nila kinonsulta si Doc. Ayan, naging resistant tuloy, di ba? Ayan ang ibig ko sabihin. Kaya kailangan laging kumonsulta sa doktor at veterinaryo. Okay? Sana po nasagot ko yung unang tanong nyo na yan. Ano? Napaka-importante po na magpapatest kayo. Mura lang po yan. At mapapagastos lang po kayo lalo kapag bigay kayo ng bigay ng gamot na hindi naman tumatalab. Oh, sukas. Yun, yun po. So, mas malaki ang gastos. At baka minsan hindi inaabutan na po ng sa tagal ng sakit na mamatay yung aso. So, ilang araw lang, wala na. Okay? Next question, matagal nang may ubo yung pusa ko. Kahit may pinapainom na po akong gamot, pwede po kayang antibiotic resistance yun? Yes, pwede po. Depende po sa reseta na binigay ng inyong doktor, pero kailangan sabihin nyo rin sa kanya, in fairness, di ba? Sabihin nyo sa kanya, Dok, hindi tumatalab eh, bakit kaya? Ah, baka resistant na. Lalo na kung matanda na yung pusa mo, matagal na siyang umiinom ng amoxicillin, o kaya ng o ano-anong gamot ano, para sa ubo na may antibiotic type of medicines, kailangan po magkaroon sana ng test. Lalo na, madali naman po yun. Yung discharge na lang, antibiotics, tapos i-test, tapos babalik po sa inyo. May bago, alam na, na baka kailangan, baka mamaya ay kailangan ng ganitong gamot na, na mas malakas. Diba? Ganun po, normal lang yun. Normal lang yun. Ang mahirap po kasi yung tatagal yung sakit at abot sa puntong ikamamatay, maaring ikamatay ng pasyente kasi sa tagal. Katulad po pagka nagpa-test kami ng antibiotic sensitivity test sa mga laboratorio sa labas, hindi po dito sa aming clinic, it will take like a week. O pagka nakakonfine ng pasyente, ayaw naman po namin siya i-confine ng napakatagal at naiinis naman po yung owner. Ano? So usually mga 7 days din. Sana before that, before siya i-discharge, meron ng resulta yung ano yung antibiotic sensitivity para mabigyan siya ng tamang gamot. Ganun na dyan, kung hindi na tumatalab yung amoxicillin, yung ano naman ko, amoxiclav na mas malakas, mas mabilis gagaling yung aso, mas patipid para sa lahat, hindi na siya mag-confine, madi-discharge maaga at gagaling na talaga ng gusto, hindi pa makakahawa. Diba? Yan ang sana maintindihan po ng bahat. Pangatlo po, mahal po ba yung sensitivity test? Kailangan po ba talaga ito? Yes. Pagka lalo na hindi na tumatalaga yung sugat, hindi gumagaling, hindi kailangan i-test na talaga yon. Kasi baka mamaya yung susunod na antibiotic, hindi na po huhulaan ni Doc. Diba? tumpak na yun ang eksakto at specific na antibiotic na gagana para gumaling yung sugat ng aso mo. Pag hindi po, kunyari, hinulaan ko na naman, o sige, bibigyan niyo po ng Cephalexin, eh resistant pa rin pala. O di pa paano na tayo niyan? Lalo tayong mamumblema. Eh aabutin pa ng tagal ng panahon na baka ikamatay ng aso yun, nako, ayan na. Iyakan blues na po yan, di ba? Siyempre, ayaw natin mangyari. Iwasan natin yung ganun. Gusto natin malunasan ang sakit sa lalong madaling panahon. Okay, kaya pagtulungan po natin. Yung antibiotic sensitivity test ay mura lang po. Hindi naman siya mahal. Kayang-kaya nyo siya. Dahil mas makakabuti na ito ay itest kaysa manghula. Dahil yung hula, nagkakamali pa rin. Pag nahulaan ng mali, hindi na naman tatalab. So dalawang beses hindi tatalab yung gamot. Kawawa naman. Okay? Tulungan natin yung doktor. At lalong-lalo na yung pasyente. Okay? Pangatlong katanungan, mahal po ba ang sensitivity test? Kailangan po ba talaga ito? Yes, kailangan siya. Hindi siya mahal. Mura lang siya. Kayang-kaya niyo po yan para mabigyan ng tamang antibiotic na reseta. Okay, number 4. Nakakainom na po ng antibiotics ang aso ko bago kunin sample. Apektado po ba ang resulta? Ah, okay. Madalas po kasi, pag nakainom na ng gamot, tapos hindi gumagaling yung inyong pasyente, doon namin tinitest. So, okay lang na nakainom na siya. Walang problema po doon kasi lalabas naman sa kanyang resulta kung ano yung sensitive na gamot at ano yung resistance. So, walang kaso yun. Mas mainam lang po na wala sana siyang ininom na gamot para malaman yung eksaktong yung gamot na pwedeng inumin. Okay? Mahirap po kasi mag-pinpoint eh kapag ka nanguhula lang tayo, no? Dun sa gamot na ibibigay kapag wala talagang basis, scientific basis, medical basis para inumin niya yung gamot na to. Yan. Okay? So hindi po madaling magpainom ng gamot na nga sa hayop eh, masasayang pa, di ba? So wag sanang masayang yung binigay na gamot kasi resistant na naman. Okay? Next question, saan kinukuha ang sample para sa test na gagawin? Sa sugat po ba? Yes, usually yung mga swab. Kukunan namin swab yung sugat. May cotton kaming ididikit, tapos igaganon po namin, sasawsaw namin dun sa tube, test tube, tapos ipapasok dun sa machine. 24 to 36 hours, alam ko eh. May resulta na yan. At para mabigyan kagad ng antibiotic at gumaling agad. Kasi pag pinatagal, lalong nahihirapan po yung ating alagang aso. Okay? Next question, kailangan po ba ng follow-up test pagkatapos ng gamot? Siyempre, ipa-follow-up nyo lang kahit na hindi nyo nadalin yung aso, ako po sa Viber lang, o message kayo sa akin, may mga tatanong lang ako konti kung ano yung mga ginawa na tininom niya. Okay, so check po natin kung talaga bang gumaling pagka pinainom ng gamot. Okay, na ito, antibiotic. Tapos, isang araw at dalawang araw, pinakamatagal na po, lalabas na yung test eh. So, mabilis po nating mabibigyan ng attention yan. Gagaling agad kasi yung iba nakakaawa na gamot na ng gamot yung sugat, lalo lumalaki. Dok, parang sabing ganun. Di ba may ganun na marami po kaming pasyenteng ganyan eh. Dok, nung simula nung binigyan mo ng gamot, lalong gumrabi yung sugat. May ganun, pero ibig sabihin po noon, hindi tumalab yung gamot. Hindi po yun magagrabe dahil dun sa gamot na binigay, pero lumaki yung sugat dahil hindi tumakalab. So, kailangan itama. Okay? I-check ng tama, mag-ayos, magpa-check sa doktor kung tama yung reseta na naman na ibibigay ninyo. Okay? Itatama lang ni Dok o papalitan niya yung gamot sa reseta. Okay? Number 8, may side effects po ba ang ganitong uri ng testing para sa alaga ko? Wala pong side effects ito, yung testing lang kasi kukuha lang po tayo ng dugo sa kanya. Tapos ito test, mabilis na mabilis. Minsan hindi pa nga po dugo. Minsan yung discharge, yung wiwi, mas madali. So, yun po. Hindi magkakaroon ng komplikasyon to sa anumang hayop ninyo, sa anumang pangalaga ninyo kapag nagbigay kayo ng test. Okay, next question. Meron po bang mga triggers na makikita sa aking mga alaga para masabing kailangan ko na silang ipatest? Okay? Unang-una po, hindi gumagaling. Pangalawa, matanda na yung aso ninyo. Pangatlo, sakitin siya, kaya gamot kayo ng gamot. So, hindi nyo alam kung ano yung tatalab ng antibiotic na. Okay? Yung tatlo na yan, napaka-importante na po yan. Tandaan nyo na lang. Okay? Bago kayo magpunta sa doktor, sabihin nyo na yung totoo. Okay? Na nagpainom kayo ng ganito. Para hindi po ma-jeopardize yung kanilang pagtetest. At yung tamang test result ang lalabas. Kasi pag marami na siyang iniinom at marami siya sinusubukan na test, tapos magbibigay kayo ng test ngayon, baka walang tiwala na sa inyo yung inyong, ano, di ba po? Ano yun natin? Maitatama no? Okay? So last question po, kasi yung oras natin ay very limited, okay? Ano po ba ang dapat kong gawin matapos makuha ang schedule ng result ng test sa aking alaga? Ang gagawin niyo po, yung test results, ipababasa niyo po sa doktor para malaman niyo kung anong gamot yung bibigay. Tandaan niyo na po yung gamot niyo. Kailangan meron din kayo record para pagka nagkasakit uli yung aso niyo, alam niyo na yung susunod naman na bibigay. Kukonsulta na naman kayo sa doktor. Sasabihin niya, okay, resistant ka na dito, ito na lang inumin mo. Tandaan niyo po yun. Dahil makakatulong yun sa pagtanda natin, para may pag na-hospital tayo, pagka mayroong tayong ininom na gamot, tuloy-tuloy na malulunasan tayo sa ating mga problema. Okay? So, yan po yung ating mga sasinagot na tanong ngayon. Sana po ay naliwanagan kayo. Okay? Ito po, meron pang isa pang question. Okay? Babasahin ko po, may nag-ask po sa live na question. Doc, good PM po. Any recommendation po para sa aso na namumula ang balat niya? Okay. Marami po ang gamot na pwedeng i-suggest dyan. Kaya lang gusto ko sana makita ninyo yung Apoquel sana para matanggal yung inflammation at yung pangangati ng inyong alaga. Pero kailangan mas maganda makita ni Doc Jen yung inyong alaga dito kasi siya po ang aming dermatologist dito. At napakagaling po niya pagdating sa ganito. No? Hindi po kasi lahat ng doktor, kanya-kanya kami yung specialization dito sa kanya yung ano. So, malamang po eh, most likely nakikipag-usap din po siya kina sa mga kasamahan natin para maturuan ng tama yung mga veterinaryo kung ano yung tamang pagpapainom ng okay? So, ano pa po? Meron pa po last question. Okay, yung aso ko po ay may namumulang balat at kamot lang ng kamot at bubay ng kamot. Okay, usually yung Apoquel, meron pong Apoquel kasi kailangan makita kung atopic dermatitis, di ba? Para makontrol ng tuloy. Kasi minsan po pag hindi namin alam yung tunay na sitwasyon, hindi na mo-monitor ng maayos ng matagal na panahon. Kung ano yung mga gamot na antibiotic na ininom na niya. So babalik po ako dun sa problema na ganun, na makipagsangguni ulit lagi sa inyong doktor para naman matama ang pagbibigay ng gamot. Okay? So, sa isang lugar lang po tayo pwesto para sa ating goal na mawala ang antibiotic resistance dito po sa ating masa. Hindi lang sa tao, kung hindi sa hayop. Okay? Mamayang konti po, magbabalik tayo kung pwede pa natin sagutin ng iba pang tanong kasi may nagpahabol pa po. Ano? May nagpahabol pa. Babalik ko po muna kayo sa ating studios para sa isa sa ating Health Watch. Okay?
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health Meditation.
7: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Pagharap sa Responsibilidad. Ang wika sa Juan, Kabanata 20, Talata 21. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Sa pagharap natin sa mabigat na responsibilidad, kailangan natin ang presensya ni Jesus. Big responsibilities demand big sacrifices. Pagkatapos ng anumang krisis, hindi madaling bumangon. Hihingi ito ng determinasyon, commitment at political will. Babalik na si Jesus sa Ama. Kailangang ipagpatuloy ng mga alagad ang misyong sinimulan niya. Kung paanong si Jesus ay naglingkod ng walang pagod, kinakailangan din nilang maglingkod ng walang pagod. Kung paanong si Jesus ay inusig, haharap din sila sa mga pag-uusig. Kung paanong si Jesus ay pinatay, haharap din sila sa kamatayan. Talagang maaaring matakot ang mga alagad, mawala ang kanilang kapayapaan sa harap ng napakalaking responsibilidad. Paano ito magagawa ng isang pangkat na bukod sa iilan ay takot na takot pa? Bago binanggit ni Jesus ang napakabigat na haharaping responsibilidad ng mga alagad, idineklara muna niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Tatanggapin ng mga alagad ang kapayapaang sapat upang maisakatuparan ang kanilang responsibilidad. Bakit sapat? Sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang Espiritu Santo. Nang hiningahan ni Jesus ang mga alagad matapos siyang mabuhay na magmuli, nagkaroon sila ng tapang at kapangyarihan, o resurrection power. Ang kapangyarihang nagbangon kay Jesus mula sa libingan ang siya rin kapangyarihang magbabangon sa kanila mula sa libingan ng pagkabigo at pagkatakot. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patawad po dahil maraming beses sa pag-arap namin sa malalaking responsibilidad sa buhay ay punong-puno kami ng takot at pangamba kung kakayanin ba namin ito. Patawad po dahil nakakalimutan namin ang iyong pangako na sasamahan mo kami sa lahat ng aming kakaharapin sa buhay. Dalangin namin sa pagkakataong ito ay punan mo kami ng kapayapaan at lakas ng loob na harapin ang malalaking responsibilidad na bawat sa amin ay pinagkatiwalaan mong harapin at pasanin ngayon. At nawa po, sa lahat ng landasin ng buhay ay lagi naming i-claim yung paggabay, yung wisdom, yung protection mo, nasasamahan mo kami sa lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
8: Glosaryo Medico.
9: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
8: Glosaryo Medico.
7: Proteus, ito ay isang bakterya na karaniwang sanhi ng impeksyon sa ihi, tenga at sugat ng mga alagang hayop. Muli ang ating glosaryo medico, Proteus. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyo lahat at maraming salamat at kayo po ay nakinig sa akin ngayong hapon na ito tungkol po sa antibiotic sensitivity or yung antibiotic resistance din sa hayop. Okay po? Nangyayari rin po ito sa hayop. Ha? Hindi kayo nagkakamali. Anong hindi lang po sa tao. Sabi ko nga kanina, ito po ay isang proyekto din ng DOH ngayon, ng One Health, para mapuksa ang antibiotic resistance dito po sa ating bansa at matulungan ng lahat ng may sakit ng mas mabilis na pagkakataon magkaroon ng lunas. Dahil napakahirap po. Dahil kapag hindi tumatalab ang isang gamot, ay may buhay na kapalit. No? Ganon din po yan sa ating mga hayop. No? Sa ating mga alaga. Ganon din sa mga alaga nating baboy, manok, baka, kabayo. Lahat po. Meron niyang antibiotic resistance. Okay? Kung kaya tayo po ay nagtetest na ngayon para magkaroon ng tamang lunas, ma-check kung ano yung pinakatamang antibiotic na dapat gamitin para sa ating mga alaga. Okay? Marami pa po sana tayong tanong na sasagutin, pero kung kayo po ay may katanungan, pumunta lang po kayo sa akin, sa Consulta Vet, o kaya padala niyo po dito sa Doctors Online, pilitin ko po yung sagutin. At dun po sa aking Facebook, sa Consulta Vet, pwede po kayong kumonsulta doon. At sasagutin, pipilitin mo sagutin inyong mga katanungan. Okay, nagpapasalamat kami sa inyo sa pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio, TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pagdating ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, John B. Reyes, at Aileen Valdez. Thank you rin po sa broadcast engineers at Buhawi transmitter side. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Ako pong yung lingkod, Dr. Jomar Castro, ang inyong doktor ng inyong mga alagang hayop, ang inyong pong veterinaryo at your service. Okay? Huwag niyo pong kalimutan, next po tayong ulit at meron na naman po ako didiscuss sa inyo bagong topic. Okay? Kaya nagpapasalamat kami at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ang ating tanging kayamanan. God bless po sa inyong lahat. Magkita po tayong muli sa susunod na Lunes. Ito po, dito po sa Doctors Online. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.
10: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
11: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
12: FEBC Philippines, until all have heard.
13: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Magandang hapon po sa inyong lahat kung saan man kayong dako ng mundo naroon. Pero kung nandito kayo sa Pilipinas, nawa kayo po ay maluwalhati kung saan man kayo naroon sa inyong tahanan, ligtas. Welcome po dito sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. Hindi po ito news program, pero programang papuri na sinimulan tayo ng medley ng mga kababaihan na umaawit ng mga pagsambang salmo. Kailangan natin yan to pray for safety, we pray for good weather. Sana po ay matigil na itong lalo na itong pagbaha sa maraming lugar dito sa Pilipinas. So yun po, ako po ang inyong Kuya Arnold Depano. Magmumusikahan tayo at magkikwentuhan. But we covet your prayers. Lahat po tayo, marami pong nasalanta at marami pong na cut off, na stranded. We pray for those na na-affect masyado ng nitong pag-ulan nitong weekend na nakaraan. So, be with us. I hope magkaroon kayo ng balitang mabuti at pag-asa at lumiwanag ang inyong kapaligiran sa pagsama sa akin dito sa programang Papuri. Ang ating pong feature for today ay isang natatanging feature, yung mga awiting papuri na mas bago na inawit ng ating mga kababaihang papuri singers. Alam natin na yung mga legends na gaya po nila Ate Terry Javier and Ate Cathy Amaka, sina Ate Cathy Garcia, kasi hindi dala pa. So, ayan po, meron pong mga bagong mga papuri singers na kababaihan na sumusunod naman sa kanilang mga yapa. So yun, sila ang feature natin today. Pero bagong lahat, ina-announce natin na available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link at stay tuned para sa upcoming releases. Lalong-lalo na umaandar na ang pagsasaayos ng paglunsad ng ating acapella salmo album sa wakas nitong darating na Oktubre. So yun po, maaari ring makinig kayo anytime, anywhere dito sa ating Agape ng Sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang ang Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo ang 702 DZAS at i-download. Pwede naman bisitahin din ang ating Facebook page para sa QR code nito. And para po sa inyong mga komento, song request, mag-comment sa YouTube live streaming, post sa Facebook page, o kaya mag-text sa ating Globe number 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. At mapapakinggan po natin ang mga awitin ng ating kababaihang papuri singers from Papuri 21, Tanging Ikaw Ang Kailangan, composer Tricia Denise Campanier. Aawitin po ni Aisel Santos. Papuri 21 again, Tabi, composer Jellybel Dolotina. Aawitin ni Yeng Constantino. From Papuri 22, Kung Mawala Man Ang Lahat, awitin ni Ava Canaselli, awitin po ni Kate Rose Urrutia. And from Papuri 22, Ang Paksang Himig, Minamahal Ka, awitin ni Mario Laharca at awitin po ni Kathy Gore. Pakinggan po natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Nawa kayo po ay may maibabaong inspirasyon at pag-asa at kaligayahan and biyaya sa ating programang musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayo mga komento or song requests, just get in touch with us through our Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart number. Sa Globe, 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating producer, scriptwriter, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante, ang ating mga prod tech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, engineer on duty, JV Tabua, at sa mga kaagapay natin na nasa Bukawi transmitter site. Ayun, hindi po makukompleto ating programa kung hindi natin kayo anyayahan na papasukin si Jesus sa inyong buhay sa pamamagitan ng panalangin ng pagtanggap. Dear Father, we thank you for your great love. Salamat po sa inyong dakilang pagmamahal sa amin na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kasalanan, pagsalansang sa inyong dakilang kalooban, ay pinadala niyo pa rin ang inyong bagtong na anak na si Jesus upang maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Alam namin na sa pansarili naming kakayahan ay wala kaming kapangyarihan upang mailigtas ang aming mga sarili sa tiyak na kapahamakan. Maraming salamat at hinayaan niyong dalhin ni Jesus habang nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo ang bigat ng pagkaparusahan ng aming mga kasalanan. Dumali yung kanyang dugo, hinugasan ang aming karumhan, at ginawa kaming karapat dapat muli na humarap sa inyong kabanal-bananang presensya. We receive you and accept you as our personal Lord and Savior. Pumasok sa aming puso at isipan at sa magmula sa mga araw na ito, gabayan mo ang bawat hakbang na aming gagawin sa aming buhay magmula ngayon hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay kung saan makikita ka namin ang mukhaan. Win-welcome kami sa iyong kaharian. Well done, good and faithful servant. Salamat, Panginoon. We love you. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung sumubay ka po, kaibigan, sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para po magabayan ka sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus at nang malaman at maunawaan mong lubus-lubusan ang kanyang nais para sa iyong buhay. Hindi mo kailangan gawin to na nag-iisa dahil maraming nagmamahal sa iyong kapatiran. Nasasamahan ka sa iyong lakad, Kristiyano. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. And we pray na bumuti-buti na ang panahon. My daughter is leaving for her favorite trip sa kanyang favorite bansa. At ang ating panalangin ay may God watch over her habang siya ay naglalakbay. Yun po, ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan ng at pag-asa, at ang ating Panginoon na kaya niyang pahupain ang bagyo sa dagat, ang siyang mag-bless sa ating lahat. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, ang ating laging tatandaan. Sa Diyos ang papuri.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
1: Mga kapatid, nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday, tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong weekend na ito, maayos po ang inyong kalagayan. Dulot na rin po ng babago-bagong kalagayan ng panahon at definitely mga pag-ulan. No? Gustong-gusto natin yung ulan, dulot po na ang supply ng tubig natin sa mga dams ay kinakailangan pong ma-replenish, mapunuan. Pero at the same time, ayaw naman natin na ang atin hong mga kalagayan ay malagay sa peligro at lalong-lalo na po na mapasama ang kondisyon dulot po ng sungit ng panahon. Kaya kung kayo po ay nasa maayos na kalagayan, well, keep safe. Kung kayo naman po ay nasa mapanghamong sitwasyon, we're praying for you na sana po ay patuloy kayo mabigyan ng katatagan at ng maayos na kalagayan, no, po, sa inyo pong katayuan ngayon. Well, ngayong weekend na ito, tutuloy po natin yung ating discussion for the month of August na may kinalaman sa salitang peace. No? Last weekend, diniscuss natin yung Jehovah Shalom at atin nga hong natuntun mula doon na yun po ay isang pangalan ng Diyos na ibinigay para ipakita ho ang kanyang papapahintulot na ang isang tao katulad ni Gideon ay tanggapin sa kanyang presensya at hindi lang po yan na may plano siya na tutugunan sa buhay ng isang individual na gagamitin niya para po sa kapakanan ng isang lipunan. No? Yun pong mga Israelites during that time, they were very much afraid at they were parang poor. No? Yung kanilang situation is very negative. Pero sa pagsunod nila sa mga directives and instructions ng Panginoon, merong supernatural victory. No? Yung 300 na talo, yung 135,000. Pero yun nga nabanggit natin last weekend, yun po ay sa pagsunod sa maliliit na mga instructions ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pinagagawa ng Panginoon were doable things. No? Sirahin yung altar ni Baal, tawagin yung kalalakihan ng Israel, salain yung bilang ng mga kalalakihan sa sama, 300 ang natira, magdadala po ng mga trumpet, ng clay jar, at ng torch. Lulusob na ating gabi, at sisigaw ng espada para sa Diyos at para kay Gideon. So, kung tutusin, yun ay mga doable things, no? But it led to a supernatural, sabi nga natin, a victory. But sino lang ba ang pwede makatugon yan? Ang Panginoon. So, doon po ay natutunan natin na kapag ka ang tao ay binigyan na ng strength ng Panginoon, no? Yung kaisipan, yung damdamin, napapayapa siya in the midst of chaos. No? Nagagawa niya yung mga dapat tugunan at gawin para magkaroon ng pag-overcome. No? So, Jehovah Shalom, ang ating learning doon, yan po ay pagkakaroon ng kapayapaan kung nandyan ang Diyos. Nakuha po natin na hindi po yung kapayapaan apart from God. No? Yan po ay isang kapayapaan because God is present. No? So very important po yun. Ngayon naman, we will be talking about the peace of God. No? Ayun hong binanggit ng Panginoong Jesus about yung peace na kanya pong igagawad. Well, bago po natin pasukin yung isang verse na medyo bibigyan natin ng konting pagsusuri. Ito po daw yung mga dahilan kung bakit kailangan natin ng kapayapaan galing sa Diyos. Yung una, we need the peace of God so that it will help us to stop worrying. Talagang ang tao talaga ay prone sa pag-aalala. Kasi tayo po ay vulnerable. No? Merong mga sirkumstansya out of our control, limited ang ating capacities and capabilities. Yun po ay mga bagay na magdudulot sa isang tao para siya po ay mag-alala. Ang pangalawa, it will help guard our mind. No? Kasi ang isip ng tao rin ay may limitation. No? May mga pagkakataon. Yung ating pag-iisip, parang we can somehow analyze and then solve a specific challenge or problem. Pero may mga circumstances, yung isip natin, nagpapanik din. Kasi parang alam natin by logical analysis, by comparison, beyond sa ating capacity ang ilang mga circumstances. At minsan nga, pagka tayo po ay nasuong na sa ganong klase ng sitwasyon, the tendency is to think negatively. So yun po ang nagiging outcome. Also, yung need kung bakit kailangan natin ng peace ng Panginoon is so that we will have yung quiet strength in our hearts when a life is hard. No? Kasi yun nga ang gusto natin, magkaroon ng courage at magkaroon din tayo ng inspiration or upliftment. Very much needed ng tao yan dahil nga pagka tayo rin ay nagkakaroon ng mga trials, sufferings, hardships, yung ating kalooban sumusuko. And when we get frustrated, we doubt, no? At yun nga, na-overcome na tayo ng negative emotions. So, ang kahalagahan po ng kapayapaan galing sa Diyos ay ang mga sumusunod. It calms our hearts during trials. Number one yan. It guards our minds from anxiety. Pangalawa yon. And it brings inner rest despite circumstances. Pangatlo. And it strengthens our trust in God's care. Pangapat. So, medyo sinisimplify lang po natin. Kasi nga ho, ito ay napakagandang lesson na ganun kahalaga pala sa Panginoon yung kapayapaan na kalakip ng mga bagay na kanya iniwan para sa atin, no? Ay peace. No? At marami tayo minsan ina-anticipate at ina-expect na ibibigay ng Diyos sa ating buhay. Pero quite surprising, one of the primary na iniwan ng Panginoon sa sangkatauhan, lalong-lalo na as a pattern, no? Yung kanyang mga kaalagad ay kausap niya, ay ibinigay sa kanila ang kapayapaan. Anong ibig kong sabihin ito po? John 14:27. I think very familiar na kayo sa verse na ito. Kasi madalas ko natin ito naririnig at napapasadahan. But allow me to read it to you. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. No? So, habang tinitingnan natin yung talata na ito, nakikita ninyo eh, ang iniiwan ng Panginoon sa kanila ay kapayapaan. So, definitely, may circumstance that merits na ito yung ibigay. So, merong fear, merong discomfort, at meron sigurong panic. Yan, mamaya, hihimayin natin yan. Yung pangalawa, my peace I give to you. So ang Panginoon ay nag-iiwan ng kanyang kapayapaan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Siya ay may ibibigay sa atin na magdudulot ng ating stability at magkakaroon ng calm sa ating buhay. Or pwede rin natin i-assume na nung siya ay nandito sa lupa at nagkatawang tao, dumaan din siya sa mga troubles. Di ba? Meron na eh, mamaya, mababanggit natin. At yung pinagdaanan niya, meron siyang ginamit ng mga kapamaraanan para ma-overcome yung mga troubles na kanyang pinagdaanan. Now, tandaan natin, nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, nandun din yung mga pagsubok at nandun din ang tukso na dumaan sa kanyang buhay. Ang tanong, paano niya napangimbabawan? Paano siya nagkaroon ng kapayapaan ng isip at kalooban sa gitna ng mga sirkumstansyang ito? Pero meron ding binanggit dito, it is not the peace that the world gives. Ang mundo kasi, ako yung nakikinig ng mga balita, international news ngayon, ang dami rin mga kaaligagaan, lalo na yung gera. Di ba, maririnig mo yung one side na nagbabanggit, mapapayapa lang yung region namin pagka nawala na yan, na-eliminate na yung kalaban. So ang kapayapaan in the worldly sense is eliminating the opposition. Eliminating the enemy, no? Eliminating the opponent. Yan eh. Yan yung klase ng kapayapaan ng mundo. Or minsan, ang mundo, di ba, minsan may mga parang video sa YouTube na pang-comedy. Ito naman ay hindi po panglalait sa kanino man or anumang kasarian, ano. Pero ang, di ba, yung mga mag-asawa kasi yung video na aking napapanood, sasabihin ng asawang babae, masama ang loob ko sa iyo. Mainit ang ulo ko, galit ako sa iyo. May alam akong pangpagaling yan para mapayapa ka. Hinugot sa wallet yung sweldo at medyo ipinatong sa ulo. Ang sabi, ayan na, medyo nawawala na yung sakit ng ulo ko. Pero ano pa biro yun? No? May mga times siguro we understand also na may mga occasions wherein pag yung needs natin ay nami-meet, no? Either affection or material things na iginagawad sa atin, na kakaroon tayo ng sense of happiness, elation, at parang, yun nga, napapayapa na, nawawala na yung conflict, at least dun sa mga simpleng illustrations na yun. But the point is, yung kapayapaan doon na ibinigay ng Panginoon is not like that. Iba. Hindi siya sa pag-eliminate ng kaaway, at hindi rin siya yung nakasalalay lang sa mga material na bagay. So, yung kapayapaan na ito, na pag na-discover natin yung kanyang kapayapaan taglay, ang mag-idudulot nito ay ma-overcome in trouble at yung fear. Kasi sabi nga niya, let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So, tingnan po natin. Now, Jesus said these words to comfort his disciples. Bakit? Because he was preparing them for his departure and offer inner strength because they were scared, sad, and about his upcoming death. So, makita ninyo, ang mga alagad na ito ng Panginoon, matatapang sila while he was present. Kaya sa maraming occasions, kasama sila ng Panginoon. Whether yan ay humaharap sa mga detractors, yan ay pakikipag-usap sa mga religious leaders. Okay sila, nandyan ang Panginoon, magbubugaw ng masamang spirito, nandyan sila. Naalala yung si Peter, di ba? Bumabagyo, tamang-tama sa panahon natin ngayon. Habang nasa boat sila, nakita yung si Jesus, naglalakad sa tubig. Bumaba siya sa tubig, lumakad din siya. Habang nakatingin sa Panginoon, he took some steps. But eventually, as he focused on the waves, he started to sink. No? So, yan, nakita natin, malakas ang loob eh. And we know of the brothers, di ba? Yung lumapit yung nanay kay Jesus, hinihingi na sila upo sa kaluwalhatian, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Marami pa, maraming mga occasions wherein you will find that these disciples, no, parang as long as Jesus is present, they have the strength of will, the courage, at ano sila, buo ang loob. Pero nung binanggit nga niya yung kanyang eventual na paglisan dahil yung buhay niya ay iaalay, mamamatay siya, yung kanilang kalooban nag-iba-iba yung damdamin. Of course, natatakot. At obviously, nung hinuli ang Panginoon, di ba na, babanggit nga natin yan, yung takot really overwhelmed many of them. No? Sino-sino yung mga natakot? Si Peter. No? Kaya sabi nga, tinalikuran niya o dininay niya si Jesus 3 times. Yung ibang mga alagad ay hindi mo makikita katabi ni Jesus during his crucifixion. Si John lang, no? Yun lang yung lalaking disciple that was there with Jesus through and through. Pero yung iba, ayun na nga, talagang yung takot. Nung naaresto na ang Panginoon, at lalo na nung wala na ang Panginoon, discouraged na sila, and many of them went back to fishing. No? Parang ano na eh, na bumagsak yung kanilang enthusiasm at yung kanilang somehow yung kanilang confidence nag-waver. Diba? Kaya kailangan silang i-restore ng Panginoon eh. Pero hindi lang sila scared, they were also sad, no? Kasi syempre mawawala yung somebody dear to you, leader nyo. At syempre hindi lang yun, no? They know Jesus to be the Savior at siya yung Messiah. So talagang nandoon yung kanilang ibang damdamin. So dito makikita natin yung ibinigay ni Jesus were comforting words. And then, ang main feature or element in those comforting words is peace, no? Kapayapaan. So, ano ba yung gustong ipakita ng Panginoon? So, tingnan natin ang ilan. Una, that peace that was spoken by Jesus was to comfort worried hearts, no? So, para bigyan ng pag-aaliw yung pusong bagabag, no? Nababagabag. So, the disciples were very upset. Because Jesus told them he would soon leave them. Kasi siguro yung inaasahan nila pang matagalan nito habang buhay. Yeah, parang ganyan. Pero meron na binabanggit ang Panginoon sa kanila ng minsan. Hindi nga nila binibigyan ng full attention na may miss out nila. Yung mga ibinibigay ng Panginoon na paunawa. about the preparation na binibigay sa kanila that eventually he will ascend. And then sila naman ay isa-send out. No? Kaya naalala niya yung lesson natin, paano from disciples they became apostles. Disciple, basically, they were students being trained. When they were now commissioned as apostles, they were now being sent with authority coming from Christ himself. So, talagang may hangganan yung physical presence ni Jesus at bahagi nga ng plano was to leave the Holy Spirit to be their comforter. Pero dito muna tayo sa ang Panginoon during this time was giving them comfort because their hearts were worried. Pangalawa, to offer a different kind of peace. No? So worldly peace means a lack of trouble or a temporary break from fighting. But Christ's peace is a deep, unshakable calm inside a person, no matter how hard life is on the outside. So, ang kapayapaan ay binibigay ng Panginoon ay internal. Kailangan mapayapa yung isip. Kasi, lito na. Mapayapa yung damdamin. Kasi yung puso daw natin, not the literal heart, pero yung ating kalooban, yung emotions. Meron tayong dalawang sets. May positive emotions at merong negative emotions. May mga times talagang nag-emerge at nag-dominate yung negative emotions. So kinakailangan bigyan ng kapayapaan yung damdamin na hindi na maganda yung kanyang in-exhibit na feelings at syempre nakaka-affect na sa actions and reactions ng tao. So yung kapayapaan ng Diyos, kagaya rin doon sa Jehovah Shalom kay Gideon last weekend, ay not a place. No? Kasi akala natin pupunta lang sa isang lugar, mananahimik doon. Sabi ko nga sa inyo, that can be one of those peaceful moments in isolation. Dito, hindi. Hindi ka naman papupuntahin doon sa lugar na yun. Dito sa gitna ng kagulumihanan, may mga bagay na babanggitin at igagawad ng Diyos na mapapayapa ka para harapin yung sirkumstansya kahit ito ay mahirap. Yun yun eh. And then third, to replace fear with trust. Ang gusto ng Panginoon na yung kanyang mga sasabihin ay makapag-ukol ng tiwala sa kanyang gagawin at yung transformation na kanyang pwedeng ganapin sa buhay ng isang tao. So Jesus wanted them to stop letting fear control their minds and instead trust that God was still in control. No? Yung pagtitiwala na may mga bagay na ipahihintulot ng Diyos pero ito ay kasama sa kanyang plano at hindi ito kawalan ng control ng Panginoon or sovereignty over the situation. Kabahagi ito ng kanyang ipinahihintulot at meron siyang pwedeng gawin, no, para yung kanyang mga taong kinikilos o pinapakilos ay patuloy na makapanaig sa mga difficult circumstances na kanilang kinalalagyan. So, ang tanong, ano ba yung pinagdaanan ni Jesus na mga hamon? At ano yung kanyang in-apply? At yun po ay napaka-importante, no? So, unahin po natin at yung una, di ba, nung si Jesus was about to be crucified, no? Ibig sabihin, nandun siya in prayer. Sa Luke chapter 22 verse 44, ang sabi dito, "And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground." No? So, niisip ko, grabe, no? Parang bagay. Pag ikaw parang nalalaman mo na mayroong isang hirap na malapit mo ng harapin o pagdadaanan, talaga naman, di ba, yung epekto sa yung physical na pangangatawan ay matindi. No? At ito nga, pinapakita kung may doubt ka na talaga bang nagkatawang tao ang Panginoon during the time na si Jesus ay in human form. Pinakita rin niya yung difficulties na kanyang pinagdaanan, just like what we experience, no? At nung nanalangin nga siya, di ba, yung una niyang sinabi, "Father, can take away this cup of suffering from me, but not my will, but yours be done." So talagang nung malinaw na talagang kalooban ng Ama was to have his life offered on the cross, alam niya yung magiging hardship, yung pain. Kaya ang sabi nga dito, talagang his sweat was like drops of blood falling to the ground. Pero meron akong ipapakita sa inyo, no? Nandun sa passage, very clearly stated, kung ano yung ginawa ng Panginoon when he was in anguish. Anong sabi? He prayed more earnestly. So paano siya nagkaroon ng kapayapaan para harapin yung isang bagay na kinakailangan niyang tugunan? Even though it was hard, it was painful, it was difficult, he prayed, no? So yung prayer ay isang napaka-importanting elemento na kailangan makita natin na ito nga in-apply ng Panginoon sa kanyang sarili. Sa panahon ng matinding physical struggle, sa panahon ng, sabi nga natin, overwhelming event na kakaharapin, yung panalangin was modeled by Jesus. No? Na ito nga po ay naging daan para makita niya at matanggap ang kalooban ng Ama, and then eventually to go through it. So, his peace, no? Kung yun yung kanyang binabanggit dito, yung kapayapaang aking taglay, ginamit na akin namang ibinibigay sa inyo, involves that when we also experience difficulties, we should pray. We talk to God, ask for His help, di ba? And empowerment. No? Napaka-importante nun. May pangalawang bagay na ipinapakita ang Panginoong Jesus about His experience. It's about temptation this time. Yung kanina, anguish, prayer. Ito sa temptation, ha? May babasahin ako sa inyo. This is Matthew chapter 4, 1 to 11. At tingnan natin, ano naman ang nagdulot ng kapayapaan sa Panginoong Jesus sa panahon ng tukso? Paano napapayapa ang isang maaligagang sitwasyon? Sabi dito, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Tingnan niyo yung answer ni Jesus at verse 4. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, temptation number one, he referred back to scripture. It is written. Second temptation. Doon sa set, no, ng 1 to 11, chapter 4 ng Matthew. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Ito yung sagot uli ng Panginoon, ha? Verse 7. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Di ba? Balik ulit sa pagre-refer sa scripture, second temptation. Ito yung third, verse 8. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan. Ito ha? For it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. Galing, no? So paano nakuha yung kapayapaan para suwatain ng diablo at ma-overcome yung tukso pag ito po ay dumadating? Refer to the Word of God. Tatlong beses siya tinukso, tatlong beses ang lagi niya binabanggit, it is written. Laging bumabalik sa scripture. Kaya nga pag sinasabing, my peace I give to you, so dalawang model yung atin hong nakita dito. Ang una, pag may anguish, you pray. That is one of those disciplines and practices of Jesus, di ba? The second, when tempted, refer to scripture. At yun po ay makakabigay ng katatagan at kapanatagan sa gitna ng isang mapanghamong sirkumstansya. So ano pa po ang matututunan natin about the peace of God na sinasabi ni Jesus, my peace I leave with you. Bukas po araw ng Linggo, tutuloy po natin itong discussion na ito. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
0: Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado. Konektado.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Dito po si Paring Jebo Banzuelo. Dito po sa ating, wow, napakagandang studio, okay? Kasama po natin si Paring Allison ko. Blessed weekend, Paring Allison.
4: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagkakataong makapaglingkod.
3: Parang malungkot ka.
4: Malungkot? Hindi naman.
3: Hindi naman. Ganyan ka lang talaga.
4: Ganto lang talaga.
3: Okay.
4: Po.
3: At syempre, blessed weekend, Paring Pastor Mark.
5: Happy, happy blessed weekend.
3: Wow. Paring, masaya.
5: Paring Jebo, Paring Allison, blessed weekend sa inyong lahat.
3: At tayo po ay nagpapasalamat sa FEBC, no, sa opportunity na ibahagi ang ministeryo ng pare. Yan po ay hango sa The World Needs a Father. At syempre nagpapasalamat tayo dahil ngayon po magkakasama kaming tatlo. Syempre marami tayong kasamang pare, no? Si Paring Dennis paminsan-minsan. At medyo busy po ang ating Paring Dennis, kaya hindi natin madalas makakasama. Pero praise the Lord, dahil if He can, He makes Himself available.
4: Amen,
3: no? At malaking bagay po yan. So tayo po ay magpapatuloy. Pinag-usapan natin sa ating mga topics lately is about moral authority. Establish moral authority. Sa palagay ko, ito ang isang bagay na masasabi natin na kahit na magaganda yung ideas mo, yung mga natutunan mo, pero pag ayaw makinig sa'yo, talagang doon nagkakaroon ng struggle. So, ang issue na ito, napakalalim. Kasi sometimes, syempre, mga parents, gusto mo, dahil may alam ka, gusto mo yung mga anak mo nakikinig sa'yo. Ngayon, kung sakaling hindi sila nakikinig, so nagkakaroon ng complications. Kasi una, they don't benefit from your wisdom. Pangalawa, you feel disrespected. So sometimes, nagkakaroon ng parang cycle na kung saan na yung hindi nila pakikinig dahil marahil nasira yung authority mo sa kanila, ikaw naman, you want to regain it. So parang nagkakaroon ng toxic cycle ba na sometimes, in the effort to regain that moral authority, nagre-resort nga sa, ano, sa fear. So, ang nangyayari ngayon, para sumunod sila, tatakutin or i-deprive ng mga rights, no, mga
4: privileges.
3: Mga privileges, yeah. No? So, and usually, yan ang kinagigisnan, di ba? Na hindi naman humasama na merong discipline. Sinasabi nga natin, importante yan. Pero, ang epekto kasi po, pag dyan lang tayo bumase, nagki-create ng gap, di ba? Parang toxic, Parang ang image ng isang tatay, okay, authoritative siya, pero takot ako sa kanya. So, kaya ang hirap. Yung ibang fathers naman, no, naalala ko sa isang, sa ilang trainings natin, actually, natanong ito, na yung bang gusto ng mga tatay, lalong-lalo na yung bata-bata pa, you want to be a friend to your children. Naalala ko yung sinabi ni Vian, sabi niya, you're not your child's friend, you are your child's father. So, paminsan, nasa sacrifice natin yung authority, because we go to the level of friends na wala namang masama maging friendly. Pero iba kasing usapan yung friends kayo, especially depende sa season ng ating mga anak, di ba?
4: Yeah.
3: Siguro kung malalaki na, it may be valid. Kasi syempre, minsan na may mga expertise na sila, na ikaw na yung nagko-consult, di ba? Yeah. Ikaw na yung nagtatanong. Meron silang mga nalalaman na marahil hindi mo alam o bago sa'yo. So, nandoon yung you invite yung kanilang wisdom, no, or knowledge to be shared to you. Pero at a younger age, hindi maganda na isipin natin na kailangan friends tayo, yung level ng friends. Kasi by doing that, sometimes, nagpo-project tayo ng image na kaibigan tayo, and they forget that you are their father at yung authority na sa sacrifice.
4: Yun.
3: Kaya dapat may balance, Kaya sa Rubin Hill study case, yung high on love and high on control. Friendly, pero hindi yung puro friendship lang ang level.
4: No? Ang term doon, fellowshipping.
3: Fellowshipping, yan. Yan. So, napakaganda, no? Kasi nagkaka-idea tayo na ano, na na kung saan natin ilalagay yung sarili natin. Yeah. Kasi sometimes, masyadong naging importante yung authority. At talaga namang importante, pero yung means na makuha natin to, yan, we assert, no? Mm-mm. Naalala ko tuloy, sa society, pag tiningnan mo, ganyan din ang pamamarani. Halimbawa, nagtagpo sa kalye, di ba? Tapos nagkaroon ng hindi pagkakasundo, kilala mo ba ako?
4: Yan. Oh.
3: Nakalimutan mo na ba ako? Sino ako? So, parang ang nangyayari ngayon, na bumabalik tayo dun sa meron akong authority kasi ganito accomplishment ko, ito yung narating ko, ito yung impluensya ko, connection ko, ito yung pamilya ko, and walang relationship na pinagtutuunan. Ang gusto natin is that our children will really submit to that authority willingly because they see the benefit. No? Nakikita nila yung benefit, yung sincerity mo as you follow the Lord. Nakikita rin nila na ikaw din ay nandudoon para sa kanila. So, hindi katulad ngayon, di ba? Sad to say, no? Sa society, pag tinitingnan natin, parang yung mga people in authority, hindi naman lahat, pero ang nangyayari ngayon, yung position of authority is for personal benefit, di ba? Kaya parang may mga exemption, iba ang trato, iba ang hustisya, di ba? So, ngayon, ang nangyayari, nagiging toxic yung leadership kasi nga, wala eh. In the attempt to gain authority, people resort to methods that are not really okay. No? Hindi maganda. At isa nga doon, yung fear. Kaya dito sa ating pag-aaral, gusto nating maunawaan, paano ba natin babalansehin to, no? Anong gagawin natin?
4: Yung danger dito parang Jebo, yung ano eh, yung alam mo yung kapag yung hindi na establish yung moral authority sa buhay ng ating mga anak. Pag nawawalan o wala silang paninindigan, ang nangyayari sa person katulad sa magulang ay yung term na manipulation. Nagma-manipulate ka through marahil through gifts.
3: Yeah.
4: To mga setaog natin generalize natin mga privileges, di ba? Ganun eh kasi para mapasunod mo siya, nagmamanipulate ka. Kaya anong makakalakihan ng bata ngayon na kapag sila soon enough, siya tawag pa naman natin mga nation builder. Ayan, malapit na po yung ano, yung zona. So, alam mo yung ganun, yung matututunan nila na magmamanipulate din ng ibang tao para makuha ang gusto nila. Dalin mo ito sa konteksto ng pag-aasawa. Ang marriage should be a partnership. Pero pag nangyari po yon, manipulation ang gagawin mo para makuha mo ang isang bagay, whatever it may be. Kaya yun po yung danger eh, ng lacking on moral authority. Kaya itong pinag-uusapan po natin ay lubha po itong napakahalaga sapagkat nais po natin iwasan yung takot na basihan bilang basihan ng moral authority o ng pagsunod. Ganun din po yung sa isang banda, yung manipulation naman dahil hindi mo mapasunod, nagmamanipulate ka naman sa iyong anak.
5: Yung alala ko nung previous episode natin, di ba, pinag-usapan natin that moral authority intends to bring benefit to others.
4: Yes.
5: So, ang nangyayari kasi, yung sinasabi mo na kaya nakakaroon ng manipulation o pag-control. Kasi yung taliwas yun eh. Kaya mo ginagawa yun kasi gusto mo, it will benefit you.
4: Yes.
5: Diba?
4: Yeah.
5: Hindi mag-benefit yung anak mo.
4: Mm-hmm.
5: So, pag ang iniisip mo, paano mag-benefit yung aking anak? Diba? Paano lalo siyang mapapalago? Paano mapapabuti yung buhay niya? Paano sasagana yung buhay niya? So, dun, yun yung tamang moral authority. Kaya ang importante yung pinag-usapan natin yung previous episode natin, yung saturated by the word.
4: Yeah.
5: Kasi naniniwala tayo na only by the word of God, para makaroon tayo ng tunay na buhay, tunay na masaganang buhay. So, tinuturo mo lagi yung anak mo doon sa tinuturo ng Diyos para sa kanya. At therefore, hindi manipulation yun. Di ba? Kasi manipulation is ikaw mismo, gusto mo siyang kontrolin eh. Kailangan humango siya sa salita ng Diyos at ang tinuturo natin, naniniwala tayo na yun lamang ang makapigay ng tunay na buhay sa kanya. At nakikita niya na yung authority mo nang gagaling hindi sa iyo kundi sa Diyos. Yun ang importante. So nawawala tuloy yung nawawala yung manipulation.
4: Yeah.
5: Pagka ganun.
3: Isang bagay pa no na magandang i-highlight, which is actually kabaliktaran din ng usual na nangyayari, yung moral authority is relational.
6: Yeah.
3: So maraming tao, siguro naririnig nyo na yung mga kasabihan sa leadership, no? It is lonely at the top. Naalala ko, challenge yan ng author na si John Maxwell. Sabi niya, how can it be lonely when you are leading? Kasi, supposed to be, pagka leader ka, may kasama ka, may tao. So how can you be lonely? Pero kasi maraming tao, they isolate themselves. Kasi bakit? One, nandun yung iniisip ng iba, prestige factor, di ba? Parang magiging overly familiar ka with people when you expose yourself too much. So isa yan. Pangalawa, ang iniisip din nila, when you become ordinary, you lose your authority. So yan ang mga traditional thinking. Kaya mapapansin mo, kahit sa labas, parang pag ang isang leader ay nag-i-immerse ang feeling ng iba, tingnan mo nga, parang sa term pa nga ng iba, binabatok-batok ka na lang kasi masyadong close.
6: Yeah.
3: Pero we have to clarify na hindi naman kailangan na pag tayo po ay naging relational, we sacrifice yung mga lines ng authority, di ba? Ibig sabihin, syempre, kailangan respetuhin pa rin natin kung leader, leader, kung tatay, tatay, di ba? Pero ang bottom line doon, napakaganda nung concept ng pagiging relational pagdating sa moral authority. Kasi now you realize, at saka nagkakaroon ka ng lalong respect, kasi itong taong to concern sa akin.
6: Yeah.
3: Inaalam yung detalye ng aking buhay. Hindi lang siya basta nagtuturo sa akin, but he journeys with me.
6: Yeah.
3: Recently, no, nababanggit ni paring Pastor Mark na ako nga po ay na-brain surgery. Kaya ako noon pinagsasabi. alam mo, inoobserbahan ko, ha? Kasi that's the second time. Tapos merong isa doon, sabi sa akin ng aking main surgeon, sabi niya, naalala mo ba to? Actually, hindi ko na matandaan yung isa. Pero sabi niya, nung na-brain surgery ka, naalala ka nito. Kasi nung time na yon, residente pa lang siya. So nandun siya as a doctor, pero nagsisimula pa lang siya. Pero ngayon, colleague na sa same profession na sila, same specialization. Sabi ko, ang ganda, no? Kasi itong mga doktor, they train the next generation. Itong magandang model din ng, in a way, discipleship. Kasi they train them to become colleagues. And whatever improvement ang kailangan, ibibigay mo kasi they will be the next generation.
6: Yeah,
3: so galing. They have to be better equipped. So dumarating sila sa point na ako nag-train sa'yo, ngayon colleague na kita. And then later on, maybe baka magko-consult pa ako sa'yo kung mas naging advanced yung mga trainings mo.
6: Yeah.
3: Nag-train ka sa ganitong method ng surgery, for example. So ngayon ako naman ang magko-consult sa'yo. So ang ganda-ganda nun, ano, na hindi nagkakaroon ng takot na when I immerse my life sa buhay mo, hindi mo ko gagalangin. Kundi talagang we journey together, we become better together, you improve because of that relationship. And later on, makikita natin na whatever I have, whatever I am, whatever knowledge I possess, passed on to you, at magiging pundasyon mo ito to take it to the next level, and then pass it on to the next.
6: Yeah.
3: So, hindi yung tipong, eto yung tatay, ang galing-galing, tapos later on, yung next generation, parang, wala na. Pa-deteriorate na. Dapat hindi eh. Parang yung picture ng isang tatay na nilalagay yung kanyang anak sa balikat, di ba?
6: Yeah.
3: So, mas nakikita niya, mas malayo. Parang ganun din ang essence nitong sinasabi natin na moral authority is relational. Kasi ang idea nito is that you whatever you have, you work hard para kung ano man ang meron ka, ito advantage na ng next generation. And then they take it to the next level. So, bawat generation, there is an improvement. Kasi nga, walang insecurity. Wala yung iniisip na I have to be distant. Dapat magsikreto ko rito para hindi nila alam lahat. Para hindi sila maging kasinggaling. Kasi those things come from insecurity. Hindi siya intentionality.
6: Gusto ko yung sinabi ni Paring Jebo, Paring Mark, no? Doon sa yung putting your son onto your shoulder. Kasi doon kasi makikita na yung transition ng tatay na kung saan siya ay nagkakaloob ngayon ng moral authority sa kanyang anak o naglalapat, nagsasalin ng moral authority ay sapagkat dito sa puntong ito, yun ang nais ko po makita rin maging sa akin pong anak eh. Yung alam mo yun na natututunan nila kung bakit mahalaga ito. Yung ano man yung tinuturo ko regarding moral authority, pagsasabi ng tama, pagsasabi ng tapat, paggawa ng nararapat according to God's word, ay natututunan nila kung bakit tama ito. Ikalawa, yung later on, kahit wala na ako, yung paninindigan na ito ang pipiliin nila. With many choices given in life, ito ang pipiliin ko. Yun ang nais ko pong makita sa aking anak. Kaya napakaganda, no, kapag ito yung atin pong napaglingkod po o naipagkaloob sa ating anak, eh makikita mo, no, they now understand kung bakit mahalaga yon, and coming to a position wherein kapag dumating yung point na yon, pipiliin nila yung tama.
3: Yan. Paring Pastor Mark, baka na-inspire ka ng bagong studio.
5: Namamangha ako sa katabi mo. Parang speechless ako.
3: Ito lalaki.
5: Pero yun nga, ang maganda, well, sinasaya mo kasi, parang Jebo, importante yung relational, eh, di ba? Kasi pagka high control ka lang or high in discipline, hindi mo papapasa yung moral authority, di ba? In fact, re-reject pa nga nila yun, eh.
3: Yes.
5: Di ba? Magiging yung term na rebellious o pasaway. Oh. Kasi, sabi, bakit ko tatanggapin yung moralidad ng aking ama? Eh, hindi man niya ako mahal, eh. Di ba? So, in fact, magiging rebellious siya. Magiging... So, importante ngayon sinabi ko sa Rubin Hill case study na kailangan high on love, high on control. Yes. Diba? So, ibabalansya mo. Eh, pag examine mo talaga, yun din ang relasyon natin sa Panginoon. Eh.
3: Yes.
5: Diba? Yung Panginoon, nire-respeto natin, nire-revere natin. At the same time, alam natin na mahal tayo ng Panginoon.
3: Mm-hmm.
5: Diba? Hindi naman yun yung parang yung abuse mo ba? Yung authority ng Diyos. Kasi parang ganoon yung ama, 'di ba? Kailangan hindi mo siya abusa i-abuse.
3: Oo.
5: May respeto mo, may takot ka, 'di ba? Yun yun eh. May holy fear ka eh. May holy reverence, may takot ka kasi ni-recognize mo na may authority siya at hindi mo siya binabastos. At the same time, alam mo secure ka na mahal na mahal. So pagka ganoon, talagang it will really pag the time na i-pass on mo na. Let's say ipapass on mo yung baton sa anak mo. O matanda ka na, ano yun eh, magandang larawan yun eh. Yung talagang, yung legacy na iniwan mo, tuwing naalala niya yung mga bagay na, yung decision na ginagawa niya sa kasalukuyan, ginagawa niya, kasi meron siyang mga memories na yung aking tatay, di ba? Minahal ako, tinuro sa akin ito, at therefore, pinagpapatuloy ko lang, di ba? Pinagpapatuloy ko kung ano yung tinuro niya sa akin.
3: Napakagandang bagay, no, kasi nabibigyan tayo ng perspective, no, na minsan yung mga nakikita natin sa paligid niya at saka yung ilang mga leadership principles na para bang ang dating nga is if you spend time with people, you lose your authority. Pero dito baliktad, ano, if you spend time with them, you develop sincerity which adds to your authority. So napakagandang bagay. Ngayon gusto rin nating i-highlight na yung pagiging relational kasi hindi madali. Una, may mga tao na they are wounded, no? May mga tinatawag na wounds na sometimes itong mga wounds na ito prevents us from being relational. I think maganda isingit din natin to kasi hindi lang to mga salita na okay, be relational. Okay, pag-uwi mo, relational ka na. Some people really struggle, no, with itong tinatawag nating emotional wounds. Intimacy, no, because of the wounds that they carry. So sa ganung mga sitwasyon, paano ba natin ma-identify na ito ba ay wound o ito ba ay pride lang o is it something na kaya ko ba talaga, o how do we navigate dito? Kasi may mga tao gusto nila pero hindi nila magawa eh. Naalala ko, no, para lang malagay sa perspective, minsan may mga trainings na sasabihin ng mga trainees, yung tatay ko, tahimik lang yan. Mabait. No? Para bang ang dating, pag tahimik, mabait. No? Pero it is also possible na yung pagiging tahimik is a sign of emotional wounds. Na yung capacity for intimacy ay wala doon. Kaya paminsan, makikita mo na to be silent is the easiest thing to do. So hindi ito intentionality na parang magiging tahimik na lang ako to become a better father para maging mabait. Pero actually, pwede rin maging sign ng passivity na pinakamadali para sa kanya is not to face the wounds but submit to the wounds, no, and not deal with it. So sinasabi po natin to dahil if the wounds incapacitate you from yung intimacy, mapanganib po yun. At ang susi po doon is not more learning, but rather more healing. No? Yun ang kailangan. Kasi pagka aral tayo ng aral, wala namang masama dyan. Pero kung ang issue talaga ay healing, then that should be addressed. Hindi sapat na may natutunan lang. Ang question natin ngayon, ba't di ko ma-apply? So, based dun sa ating natutunan, sa ating trainings, merong mga wounds that really come from the, we call them the mother and father wounds, no? Yeah. Na imagine as early as age 0 to 1, no? 0 to 1. Isang taon pababa, pwede nang merong mga wounds na nangyayari doon. At yung wounds na yon has to do with trust or distrust, no? Na ang nakakatakot doon, doon siya nangyari sa age 0 to 1. So, may naalala ba kayo nung age 0 to 1?
5: Wala.
3: No? Kahit bago yung studio, wala.
5: Wala talaga.
3: Hindi makuha ng inspirasyon ng studio. Wala. Pero wala, di ba? Pero, base sa pag-aaral, we can be wounded sa ganong stage. At yung wound, ito pang mabigat, does not stay in that stage. Ibig sabihin, yung wounds na tinanggap mo from age 0 to 1 can affect your marriage later on. Di ba? Grabe, no? Kaya yun nga ang sinasabi natin na dyan papasok yung kagandahan na meron kang mga like-minded people sa buhay mo, yung table of support, yung mga kaibigan. Ang reason kasi niyan is because they show you yung mga, kung tawagin natin, ay mga blind side natin, di ba? Yung mga hindi natin nakikitang pag-uugali natin. Tama, parang ganito tama. Just to give an illustration. Halimbawa, masaya ka na sa Pilipinas. Napunta ka sa abroad, nakakita, ang linis. Okay. Biglang na-realize mo, ang dumi pala sa amin. So, dahil napunta ka sa ibang context, and then nakikita mo ito from an outsider's perspective, now you realize, ang dami palang problema, daming mali, daming kailangang improve. So, pero hindi mo makikita yon dahil parte tayo ng system, eh.
5: Yeah.
3: So, ganun din, when you are not journeying with

0: Kung mapapansin nyo at maalala ninyo, may mga sinasagutan po ang mga participants. May mga sinasagutan po tayo. At doon nare-reveal. Yung binabanggit ni paring Jebo kanina, na kung saan yung 0 to 1, bahagi po kasi yun ng every season counts, na kung saan yung 0 to 5 ay yung mother impact years. Yung 0 to 1, yung lacking of emotional intimacy, ay talagang nagkikreate ng sugat, no? Unconsciously sa buhay ng isang bata. Sa isang banda rin naman, yung bakit binabanggit ni paring Jebo, bakit tahimik? Mabait naman ang tatay ko, tahimik lang. Kaya lang, sa pagiging tahimik nga niya, hindi niya ma-i-apply kung ano mga nararapat na kailangan niyang i-apply sa kanyang pamilya. Kasi pwede naman magmula iyon sa father impact years from 6 to 11, na kung saan mga around edad na mga 6, nakikitaan dapat tayo ng moral authority kasi medyo mulat na pong isip ng bata at the age of 6. Ang problema kung ang tatay ay passive, yung tinatawag nga natin bahagi ito ng fatherlessness, yung pagiging passive, no? Sa bahay po, sa bawat posisyon, sa bawat lugar, kapag meron pong hindi kumuha ng responsibilidad, meron at meron pong mag-arise above to take that responsibility. Kaya mahirap po talaga maging passive. So what would happen? Ano magiging scenario? Kung si tatay po ay passive, si nanay po ang magte-take ng responsibility, lalo na kung talagang how should I say
1: gigil
0: it, no?
1: Gigil.
0: For the lack of better words, talagang kukunin niya yung ano na yun kasi wala nga nagte-take ng responsibility.
1: Nakukulangan.
0: Ikaw ngayon, lumalaki ka sa edad na 6, ang mangyayari sa iyo, yun na nakikita mong image ni tatay na passive, tahimik lang. Mabait si tatay, hindi sumasagot, tahimik lang. Ngayon, ikaw na ngayon, tatay ka na. Naririnig mo ngayon ang mga bagay na ito. Na-overshadow ka ng karanasan mo at anong nakalakihan mo. Kaya yun yung isang mga bagay na maaring more often than not ay naguugat po talaga sa wound. At ang yung wound na yun, ang sugat na yun, ay dulot po ng lack of being able to see moral authority from your father.
1: Okay. Yung maganda yung labanggit ni paring Jebo, yung wounds.
0: Sa akin, maganda
1: din
0: ba?
1: pwede na rin. Inspired to kasi.
0: Agapa ang sinabi ko
1: eh. Maganda yung sinabi mo. Mag-ano lang ako.
0: Sorry.
1: Baka naman mawood ka naman ngayon siya. Mag-ano lang ako. Nadagdagan ko lang yung sinabi mo.
2: Yun pala eh.
1: Kasi na-realize ko, di ba kasi pinag-uusapan natin yung moral authority, di ba? Paano mo itatransfer. Na-realize ko lang na yung moral authority mo, paring Alison, maapekto nga ng wounds mo eh.
0: Yes.
1: Di ba? Parang tinitinan ko yung Robin Hill case study.
0: Mm-mm.
1: Ang napansin ko, kapag ka lumaki ka sa isang authoritarian, yung authoritarian parents, yung talagang mahigpit, yung stricto, talagang hindi ka makahinga nung bata ka, ang tendency, pag naging tatay ka na, nagiging permissive ka. Diba?
2: Baliktad.
1: Kasi yun ang wound mo eh. Nagiging permissive
2: hindi
1: ka.
2: Hindi ko gagawin sa kanila to.
1: Hindi ko gagawin sa kanila ito, di ba? Ang napansin ko din, yung mga tatay na yung permissive environment. Okay, lumaki na walang tatay. Napansin ko ah. Kasi may mga kaibigan akong ganun. In fact, may kamag-anak akong ganun. Yung lumaki sa permissive na walang tatay, walang moral authority. Mm-hmm. Ang tendency nila, pag naging tatay sila naman humihigpit. Mahigpit sila sa mga anak nila. Kasi parang wala silang boundaries eh. Nung bata sila, nakita nila yung kapahamakan sa buhay nila. Ngayon, nung nakaanak na sila, masyado silang mahigpit, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Meron pa nga akong isang kwento. Ito nakakatawa eh, isang tatay. Talagang, nung bata siya, nag-drugs.
0: Mm-hmm.
1: Talagang walang boundaries.
0: Mm-hmm.
1: Maraming kalokohan, maraming relasyon. Ngayon na tatay na siya, ang hipit dun sa anak niya. Sabi nung, ito nakakatawang kwento eh.
0: Katawa na ako.
1: Nakakatawang kwento. Pag pinagagalitan niya yung anak niya, yung anak niya, sinaslam yung
0: door.
1: Tadabog,
0: oo.
1: Galit siya. Talagang authoritative siya eh. Galit siya. Alam mo ginawa niya? In-unscrew niya yung pintuan. Wala ka ng pintuan.
2: Tinanggal
1: yung pintuan. hindi na daw siya makapag. Sabi ko, grabe ka naman. Ibang klase. Pero kasi...
0: Wala nang i-islam nga naman.
1: Wala na siya mag-islam. Wala kitang-kita niya yung anak niya sa kwarto. Yung daughter niya. Kasi natatawa ako. Kasi yung taong yun, talaga nung bata siya, nung kabataan,

0: niya, talagang bulakbol. Tapos ang higpit niya ngayon sa wala. Sa anak niya. So, ang ibig ko lang sabihin, yung wounds natin in the past, nakaka-apekto sa ating pagiging moral authority. Kasi based sa Ruben Hill case study, kapag masyado kang authoritarian na magulang, ang resulta, magiging rebellion yung anak mo, magiging rebelde. Kung masyado ka naman na permissive, o masyado ka maluwang, yun nga, yung passive. Yun yung tendency ng passive. Yung relax ka lang, magiging insecure yung mga anak mo. Kasi walang boundaries . So it leads to an insecure child. It leads to yung spoiled na anak. So importante ito yung maganda sinabi mo. Kailangan ma-identify mo. Kailangan ma-identify mo yung mga wounds mo. Diba? Kasi hindi dahil na-experience mo yun, na-experience mo, mahigpit yung mga magulang mo, ngayon ang thinking mo, hindi, tama lang ito na magiging yung permissive, maluwag. Kasi mali din yun . So, kailangan ma-identify mo. Kaya ka ganun. Ganun yung tendency mo. Kasi yun ang na-experience mo nung bata ka . May wounds ka . So, kailangan mo ma-identify mo. Yung kailangan mo makaroon ng healing. Diba? Yun ang maganda sa The Word is a Father training. Kung hindi nyo pa nadadaanan, ma-identify. Yung sinasabi ni paring Allison. Diba?
1: Kala ko, ito training na tayo kanina. Dati sinabi. Bubuhin na . Tatlong araw yun .
0: Oo, yun ang maganda. Kung sakaling di pa kinakatin ng training, kasi ma-identify nyo yung mga wounds na yun. At paano ba siya ma-address?
1: Oo. Alam mo, yun din ang isang na-appreciate ko, no? Kasi usually, pag umaattend tayo ng mga seminars, hindi naman talaga maialis, maraming natututunan . Kaya lang, ang hindi pinag-uusapan yung wounds. So, sometimes, alam mo na yung gagawin, pero bakit di ko magawa, no? Bakit kaya? So, sa pamamagitan ng pag-identify ng wounds na yon, nare-realize natin na, maaaring hindi ako equipped to do this. So, kailangan may healing muna. Or sometimes, sabay na nga rin yun para magawa mo. Parang walang kaibahan yan. Halimbawa, you're talking to a person with disability. Siyempre, naintindihan mo siya kasi yung disability niya is evident to you. So, yung expectation mo managed based on disability. Pero ang problema kasi sa mga wounds na pinag-uusapan natin dito, hindi nakikita ito . Pero nagmamanifest ito. Kaya paminsan, ang nangyayari tuloy sa attempt mo na magkaroon ng moral authority, tapos pag hindi ka sinunod, tapos may wound ka pala, lalo ka nagalit sa mga anak mo kasi mga walang respeto. Di ba? So sometimes, lalong in the process, lalong napapasama kasi nga, hindi natin na-address yung reality that as we fulfill itong mga tasks na ito, it is also possible na meron tayong wounds. No? Na kaya pala yung iba find it easy na gawin yung isang bagay because they're not wounded in that area. Ikaw naman, nag-struggle sa ganong area kasi maaari meron kang wound sa ganong area. At kagaya po nang nasabi natin, yan ang advantage pag meron tayong community, which is also what we promote. No? Na mahalaga yung nabanggit ni paring Pastor Mark, I think last episode natin na you surround yourself with like-minded people, yung level 2 natin, no? Na meron kang practical application, pag-usapan nyo, and then dun mo marirealize na bakit sa kanya, 2 linggo pa lang may progress na, ako 2 linggo ganun pa rin, maybe baka merong pinanggagalingang wound na that incapacitates you from doing what needs to be done. So yan po ang advantage niyan. So we always say na journey with other people. Lagi namin sinasabi yan kasi yan po ang isang bagay na madalas na overlook natin or maybe hindi natin nakikita yung importance. Kami po, no, we journey together, we enjoy our time together. Hindi po kami nandito sa harapan ninyo para lang magbigay ng impormasyon. But really, we are journeying together. Pag kami po ay magkakasama, pinagchichismisa namin yung hindi namin kasama. Ay nag-uusapan namin yung buhay ng bawat isa, nagkukumustahan din kami. And then we actually learn from each other, no? Napakaganda yun . So, yan po. Yan din ang challenge para sa bawat isa. So, if you're interested to have a community, maybe we can connect you with people na malapit sa'yo or maybe we can have a training in your area. Palagi naming sinasabi, you can reach out to us by going to our Facebook page, The World Needs a Father Philippines Facebook page. Or if you want to check the international community, theworldneedsafather.com. Yan po, makikita nyo all over the world. Marami tayong mga kasama doon. From time to time, we get together sa mga seminars at nakakatuwang makita what God is doing in their part of the world. Kaya we invite you also na maging parte dyan. And if you want to champion the cause of itong fatherhood, no, the world needs a father, we invite you also na samahan niyo po kami rito sa ating mga trainings. And if you are trained and you want to bless other people with the training, why not organize something for them as well, no? Yeah. Kasi iba talaga eh, no? Iba talaga yung meron kang kasama sa mga trainings na yon, no? Nagkakaroon ng mas malalim. So nakita natin that moral authority is relational.
2: Yeah.
1: To some people, this may take a lot of unlearning para merong bagong learning. Kasi nga, nasanay tayo na distance is an advantage pagka nasa leadership ka. Distance. Pero dito, natutunan natin baliktad, no? Kailangan relational. So you cannot be relational and distant at the same time.
2: Para
1: so,
2: di maging obvious to yung flaws, kaya distant.
1: Oo. Kasi nga, ang feeling natin, once na nakita yung weaknesses,
2: yes, yes. Vulnerable ka
1: nawawala,
2: na.
1: Nawawala, no? You will become vulnerable. Nawawala yung authority.
2: Yeah, oo.
1: At yan naman ang kagandahan ng sincerity. Kasi intentionally, you show them your weakness and telling them na I want to be better. So help me in my weakness.
2: Nagmumula na naman yung parang Jebo sa ano, sa lacking in conferring identity. Oh. Marred and distorted ang identity mo. Kaya nagkukunwari ka ngayon, yung projection mo lagi is alam mo yung something na magaling ka, walang weakness. Eh ang tanong nga doon lagi, hanggang kailan ka magpo-project ng gano'n? Hanggang kailan mo kayang gawin yun?
1: Oh.
2: Kaya yun po yung danger po doon eh, di ba?
1: Napakagandang bagay kasi talaga na makita natin yung power ng sincerity.
2: Yeah. No?
1: Na again, it's not about covering up your past or your failures or your mistakes. It's about telling people around you, pare-parehas lang tayo, may kahinaan din ako, but I want to become better. Help me become better.
2: Yeah.
1: No? Napaka-powerful nung statement na yon. So, how does this translate to family life? Well, spend meaningful time with your children.
2: Yeah.
1: Huwag tayong matakot na parang, oh, tanda mo na, nakikipaglaro ka pa sa mga anak mo. No? Nakakatuwa actually, no?
2: Yeah.
1: Pagka meron kang time with your children, ako nga, lately yung bunso namin nahihilig sa kung ano-ano, no? So, naglalaro ng yoyo, bumili din ako ng yoyo ko. Naglalaro kami. So, minsan nag-yoyo din ako. Pero I have to admit, talagang iba yung level ng skills niya. Bumili ng Rubik's Cube, no? Binilang ko siya actually, nag-request.
2: Nung huli, nag-chess eh, chess eh.
1: Chess naman, no? Kinalaro pa ni
2: Paring Alice. Nakalaro ko pa.
1: At kamontik na.
2: Oo.
1: Kamontik ng paluin na. Pero nag-e-enjoy siya, engaging with people, no? So sa akin, para sa akin, that's something na nakikita ng anak mo, yung kaibigan mo, kaibigan niya. It gives me joy. Natutuwa ako noon. Nag-i-engage siya sa mga pare natin. Natutuwa ako doon kasi nakikita niya yung mga taong malapit sa akin, malapit sa kanya. And hindi yung tipong anak, huwag kang makialam dito, ibang usapan to. But you're actually introducing him to your environment and you're telling him that this environment is a safe environment.
2: Yeah.
1: Safe nga ba? Hindi nangangagat yan si Paring Allison.
2: Hindi.
1: Enjoy time with them. So, later on, pag sila na rin yung mamimili ng mga kaibigan, they will get yung cue doon. Ito pala yung mga dapat na klaseng tao, no? Bakit nga ba napili ng tatay? Parang kakaiba yung isang yun. Parang Pastor Mark, no? Ikaw, you deal with a lot of people, no? Especially sa mga D groups, no? Mentoring groups. Malawak ang exposure mo dyan. How important is this, no? Kasi nasanay ang tao na, okay, matuto lang tayo. Yan na. Pero gano'ng kahalaga yung community na yon, no? Para sa growth ng isang tao.
0: Hindi, mahalaga siya kasi di ba meron nga tayong kasabihan na it's lonely lonely at the top.
1: Mm.
0: So, hirap yun eh. Kasi, imagine mo, ikaw yung isang boss o ikaw yung isang tatay, pero nag-iisa ka. At malungkot yun, di ba? Yung ganun na sitwasyon eh. So, ang maganda is you develop relationship sa iyong mga anak. Actually, ano yun eh? It's para siyang skill eh, na you learn eh. Kasi at the same time, iibigin mo siya, di ba? Maging relational ka. At the same time, yung relationship nyo, may respect dapat eh. Di ba? Hindi naman kasi yung, sabi mo nga kanina, sabi ni Bian, yung tip, parang barkada mo yung anak mo. Meron healthy relationship eh. So, importante siya kasi pinapakita mo unang-una na hindi ka yung magaling eh. Nakakamali ka. So, yun sinasabi yung sincerity or authenticity. Na kung nakamali ka, di aminin mo. Sabihin mo sa anak mo, pasensya ka na, nakamali ako, nagalit ako, uminit yung ulo ko. Kung nagmura ka, napamura ako, can you forgive me? Diba? Pag ganun kasi, you're building relationship eh. Hindi, basta ako authority, kung anong ginawa ko, yun na yun. So, pag ganun, you're building trust eh. Na siya rin, paglaki niya, ganun pala ang tao may moral authority, diba? Humble siya, relational siya, kasi inaamin niya kung nakakamali siya, humingi siya ng tawad. Yeah. That's building relationship eh. And yun yung nakakaroon ng trust, nakakaroon ng, in other words, yung taong yun, yung anak mo, paglaki niya, mayiging ganun din siya.
1: Yeah.
0: Diba? He knows how to build healthy relationships with people around him. So, napaka-importante po nun. Kasi, yun nga, yung kasabihan na it's lonely at the top, hindi dapat ganun eh.
1: Yeah.
0: When you have a good relationship, ang isang nare-realize ko na siguro darating din yung panahon natin. Pero si Paring Allison, malapit na eh. Diba yung, yung tipong pag senior ka na,
1: yun.
0: Yung parang pinapasa mo na yung baton mo sa anak mo.
1: Yun.
0: Diba yung... May natutunan akong recently, yung ganun, yung kailangan i-affirm mo din yung anak mo. Kasi may kausap akong isang senior citizen, parin Jebo.
1: Yeah.
0: Ang sabi niya sa akin, tinuro niya sa akin. Ang ganda na tinuro, I think kailangan natin i-apply sa the word is a father. Eh. Kunyari, family dynamics.
1: Yeah.
0: Kasi diba, kakasama tayo sa bahay.
1: Uh-oh.
0: Usually, yung mga magulang, pag matanda na, let's say, mga 70s na or 80s, makasama. Kasi ganoon ang family dynamic natin yung mga Pinoy, makasama sa bahay. Yung mga magulang, yung mga tatay, yung mga nanay, parang boss pa din sila.
1: Yeah.
0: Di ba? Boss pa din. Yan, yung anak nila, 40 na, may pamilya na. Pag nandun, boss pa din eh. Pinapractice pa rin yung authority. Ang sinabi sa akin, isang senior citizen, kailangan i-bless mo yung anak mo. Paano yun? Sabi ko, kailangan sabihin mo sa kanila na ikaw na ang authority dito. In other words, when you make a decision, I will trust you. Pare, very powerful yun. Na kunyari, ikaw yung tatay na i-bless mo yung anak mo. So, in other words, kung kailangan mo ng consultation, you can ask me counsel, but whatever your decision is, I will respect it. Somehow, that's also transferring more authority. Kasi alam mo na ano ka na eh. Ayoko sabihin, alam mo, mamatay ka na.
1: Malapit
0: ka na dun eh. Malapit ka na dun eh. So parang bine-bless mo yung anak mo.
1: Yeah.
0: Sabi kong galing nun ah. Kasi para matiwasay yung relationship.
1: Yes.
0: Yung hindi yung takot pa yung anak mo, matanda na siya. Baka si daddy, baka magalit pagka ano. Sabihin mo sa anak mo, alam mo, matanda ka na. You have got what it takes. Diba? You have a good head in your mind. You have a good heart. Whatever decision you make, I will trust it. If you need advice, sige, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng advice. Pero, disupportan ko kung ano decision gagawin mo. Ikaw na mag-lead ng pamilya na ito. Very powerful yun eh. Sabi ko, maganda yun ah. Yung parang may phases ng life, di ba?
1: Yeah, yeah.
0: Pag nandun ka na siya. Of course, yun ang importante pag makasama kayo sa pamilya. Kasi nangyayari, nag-aaway-away. Di ba?
1: Power struggle.
0: Oh, power struggle. Andun pa si tatay, kukonsider mo pa yung decision na yung tatay mo. Yung mga ganun. Of course, kailangan mo i-consider yun.
1: Yeah.
0: Pero malaking bagay na si tatay mismo, speak niya yun, sabihin niya, alam mo kung anong decision mo, susunod naman ako eh. Kasi parang nakikita rin na ako sa'yo. Ikaw na may hanap buhay, ikaw nang kataguy ng pamilya na ito. Appreciate ko yung pinoprovide mo sa akin. Ikaw na mag-lead ng pamilyang ito. Magandang yun eh. Magandang mga words yun eh.
1: Yeah. Actually, yan ang mga natututunan mo pagka nasa isang group ka. No? You learn to open up. Kaya pag nasanay ka na, halimbawa may mga group ka, kunwari, yeah, nag-open up tayo sa isa't isa, pagdating sa pamilya, it comes natural. Eh. Kasi na-open up mo na yung sarili mo sa ibang tao. So yung mga, yung kasanayan na yon, you bring into your family. No? You learn from other people. So yung wisdom nila, so hindi mo na kailangan reinvent the wheel, ika nga, no? May application ka na nung wisdom na yon. Kaya yan po, we always say na mahalaga that you journey with other people. Mm-hmm. Kagaya nung narinig natin kay Pastor Mark, no? So inspired siya, excited na siya mag-senior talaga.
3: Amen!
1: Kasi maganda yung natutunan. So, wala tayo sa season na yun eh. Pero yung wisdom na yun prepares you for the time, di ba? Napakaganda yun. Hindi yung pagdating sa season na yun, mangangapa ka na lang at tansya-tansya na lang. So, yan po ang advantage niyan. When you have people that you journey with, you learn from them, and things actually become easier, no? You not only learn from them, but you also become better through them, at yung improvement mo, you bring to your family. Yan. So, ngayon naman po, dadako tayo sa ating devotion. Pangungunahan tayo ni Paring Allison.
2: Samahan niyo po ako muli sa ating pong devotional. Matatagpuan po ang ating talata mula po sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. 2 Timothy chapter 2, verse 2. And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Salin po sa mabuting balita, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Napakaganda po ng talata pong ito. Sa isang talata ay pwede po natin makita dito the passing or transferring of moral authority. Ang paglalapat o paglilipat ng moral authority mula po kay Pablo papunta po kay Timoteo. Pagkatapos kay Timoteo, doon po sa mga iba na tinatawag po niya mga tapat na tao at sa iba pagkatapos po nito. Kasapagkat ang moral authority po kasi ay hindi basta-basta lamang, kundi dahil ikaw ay may posisyon o may titulo, ito po ay nakakamit at nabubuo po ito sa pamamagitan ng isang buhay na may integridad at katapatan. At nakita po natin ito sa buhay din po ni Pablo. Kaya si Timoteo po ay madali po sa kanya ang tanggapin po ito. Ngunit isang bagay po na nais ko pong banggitin po dito na mahalaga ay nag-invest po dito si Pablo ng kanyang buhay, ng kanyang katuruan, ng kanya pong panahon, and everything that he has para po mailapat o mailipat po itong moral authority o pagtuturong ito sa buhay po ni Timoteo. Mahalaga po iyon eh, sapagkat sa bawat pagkakataon po, we're actually deciding each time, each moment, it's an investment para po sa kinabukasan po ng ating anak. Na darating po ang puntong yon, whether we like it or not, ay mamimili po siya. At lagi po niyang kakaharapin ang pagpipili sa bawat araw, sa bawat pagkakataon. At ang panalangin po natin ay makapili po siya ng tama. At ano po ang kahalagahan nito ngayon sa atin? Kailangan makita muna ang moral authority bago ito ay maipasa. Yun po ang amin pong discussion kanina pa eh, na wala po tayo may papasa, kundi po ito nakikita mula po sa atin bilang mga ama. At siguro panghuli na lamang po, itong moral authority ay nakabatay po sa karakter at hindi lamang po sa posisyon. Kuminsan na, alam mo yon, nais mo lamang mag-exercise ng yung moral authority sapagkat tatay ka, narinig mo ito. Ngunit hindi po sapat pala yon. Kailangan pala may kaakibat na karakter na, alam mo yon, na magva-validate po doon sa ipinapasa mo. Yeah. Kasi kung wala po yon ay kulang pa rin po, kakapusin pa rin po tayo. So nawa po muli sa mga simpleng mga pagtatalakay at talatang ating pong binasa mula po kay Pablo, papunta po kay Timoteo sa mga tapat na mga saksi, at itong mga tapat na saksi ay nagpapatuloy pong ipasa rin po sa iba, na nawa po ay yung po maging layunin natin, yung po yung hangarin po natin sa ating anak, sa ating pong magiging apo at sa magiging apo po natin sa tuhod. Muli po, maraming salamat po.
1: Okay, maraming salamat, paring Allison, sa mayaman at mabiyayang pagbabahagi. Ang ganda nun, ano, yung passing on, no, yeah, sa ibang tao. Kasi sabi nga, paminsan, ang tendency is to be selfish.
2: Yeah.
1: No? Ayaw nating ipasa.
2: Mm-mm.
1: Pero napakaganda na whatever we pass on becomes the foundation for the next generation.
2: Correct.
1: And they build upon it. So they become better by intention.
2: Yeah.
1: Ay, hindi yung natsambahan lang. No? So yun ang maganda. Kaya hamon po yan para sa atin na isipin nating maigi, no, ano yung pinapasa natin, and are we actually doing it, no, passing it on to the next generation. So muli, tayo po yung nagpapasalamat sa pagkakataong magkakasama. Salamat sa napakagandang studio natin, no, naka-i-inspire
0: Naka-inspire
1: talino, ha,
0: ibang class. Kasi si dito, malaki kasi ito.
1: Maluwag, no? May space to think, no? Dati, magkakatabi tayo, yung naiisip mo, nararamdaman ko na. Yung talino mo, parang nandyan na sa tabi ko. Eh, no? Hindi mo pa sinasabi, medyo parang lumilipat na sa akin. Pero ngayon, talaga, natutuwa tayo. Maluwag, no? Maluwag. Hindi ko na nakikita yung iniisip mo. Biro lang ko. Kami po yung nagagalak sa opportunity to minister to each one. And we also look forward na sana po dumating ang time, magkita-kita tayo, magkaroon tayo ng training. Kaming tatlo, no, kasama yung ibang mga kaibigan natin, ay really very excited to go to places na kung saan merong mga grupo who are very interested in learning about fatherhood. Pag-usapan po natin yan, reach out to us. Ano po? So muli, ito po ang programang Pare, kasama si paring Allison ko, ang ating paring Pastor Mark, at ang inyong lingkod, paring Jebo. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagsama. Pagpalain tayo ng Panginoon.
3: Pare, parenting and relationship enhancements.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines. Until all have heard. Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: There are 66 books of our Bible as scriptures, 39 sa Old Testament at 27 naman po sa New Testament. No more, no less. Ibig sabihin, it is inspired by God. So the word inspired, translation po ito sa Greek used by Paul. In 2 Timothy chapter 3 verse 16. So ang Greek word na ginamit po dito ay theopneustos, which translate inspired. Ibig sabihin ng combination na two words ito ay theos means God and neustos breathe. Accurate translation nito, God breathe. So kung titignan natin, ito ay parallel verse dito po sa Genesis chapter 2 verse 7 na nire-refer yung word na ito sa creation ng tao. Ibig sabihin, nung have been brought into existence, yung tao ay through the breath of God. In Psalms 33 verse 6 also, inform tayo that the stars were brought into existence by the breath and the mouth of God. Yung dry bones din na tinutukoy po sa Ezekiel's vision ay nabigyan din ng buhay sa pamamagitan po ng breath of God in Ezekiel chapter 37 verse 9. Si Apostle po ay nagtuturo sa atin na that the scriptures were divinely produced. So that the Bible is unique because it is a result ng created act of God who alone created the man, the heavens, and all its hosts. So scriptures is also inerrant. Ibig sabihin, wala pong error. We believe that the scriptures were without error in the original documents or autographs. Ibig sabihin po, the basis ng ating pananampalataya, paniniwala, that the scriptures were God-breathed or divinely created and produced just as the original man was without sin. So the original universe was without corruption. The original documents as of the Bible were without error. Ibig sabihin, may magtatanong sa atin, paano po yung mga kopya natin ngayon na Bible? Ito ba ay without error? Kung ito po ay conform to the original documents, binigyan naman po ng gift ang mga translator po natin na bilang may mga alam sa archaeology, sa linguistic, and also yung literally knowledge ng panahon, yung pagkasulat po na ito. Also, yung pagiging scholar po nila at yung diligent labor po nila. Na nakikita natin, reconstructed yung original documents. Sa pagkukumpara natin sa mga various copies ng scriptures, na magkakaroon po tayo ng confidence that yung conclusion that the versions that they produce are almost 100% reflections of the original documents. So, inerrant po ang ating scriptures. Sumunod po ay, ito po ay sufficient para sa revelations of God. When we speak about sufficiency of scriptures, we do not mean that this is yung textbook natin para sa science, pang medicine, pang astronomy, or iba pang other areas na tingnan natin na science. Although, kapag properly interpreted, the Bible never contradicts doon po sa accurate scientific conclusion. Kadalasan po, ang science po ang nagpo-prove sa ating Bible o sa the scriptures. It is sufficiency in the area of spiritual and eternal needs of man. Unang-una, salvation of man. Everything we need to know about salvation from sin, and ito pong eternal consequence din po sa ating buhay ay na-reveal po sa Bible. So salvation is found only in Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life in John 14 verse 6. Dahil po ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan, nabuhay na muli. Ang ibig sabihin nito, siya lang po ang nakagapi at nakapagtagumpay at nakapagbayad sa ating mga kasalanan. He is the only Savior qualified to save man from sin and eternal consequences in hell. Kung ito po ay sufficient para sa ating salvation, also sufficient po ito para sa ating faith and life. Sabi nga ni Apostle Pablo, because the scriptures are inspired by God, ito po ay profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instructions in righteousness in order para sa mga Christian to become mature and equipped for every good work. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3, verse 17. So all principle, even yung certain specific instructions, no, regarding our moral, spiritual conduct dito sa mundong ating pong ginagagalawan ay natatagpuan po sa Bible. Other writings by men of God may also produce yung deeper insight, but the general principles are contained in the scriptures para gabayan po tayo sa ating pamumuhay, pag-uugali, at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Ama. We reaffirm yung ating conviction that yung knowledge of the way of salvation and also development para sa ating spiritual life habang tayo po ay nasa mundong ito ay revealed sufficiently in the entire Bible. So scripture is God-breathed para sa ating salvation, para rin po sa ating pamumuhay. Ito po si Pastor Mel Borlohan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao, kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari. Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. E may mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya, subalit kakilakilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, tumatanggi silang dumalo, nasunog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila ng pagiging mapagkunwari. Ngunit dapat nating igalang ang kanilang pananaw tungkol dito. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong maging defensive. Huwag tayong maging defensive. Huwag nating ibalik sa kanila. Huwag natin silang pagsabihan dahil sa kanilang pahayag na may kilala silang mga mapagkunwari na Christians. Ilalabas pa na pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo sapagkat maaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga, may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi nagbabago ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may namumuhay ng salungat dito. Muli, hindi natin kailangang bigyang katwiran o magpalusot sa katotohanan na may mga nagpapakilalang mananampalataya na namumuhay ng may pagkukunwari. Hindi natin kailangang sabihin na tao lang sila o lahat naman tayo ay nagkakasala. Magmumukha pa na tayo ay defensive kapag ganun ang ating paliwanag. Ituon natin ang kanilang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
6: Ami no kotoba wa ikite ite chikara ga ari, ryoba no tsurugi yori mo surudo, tamashi to rei.
7: Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
8: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
9: Deuteronomy chapter 8 verse 18. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Basahin ko po sa English version, sa NLT. Remember the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating tamang tugon sa tagumpay na kaloob ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na lahat po o may mga salita na meron pong mga tamang response o tamang tugon? For example, pag sinabihan po tayo ng thank you, ang response po doon ay yes, welcome, di ho ba? Kapag ka po sinabihan tayo ng isang tao ng I love you, ano po ang sagot po doon? I love you too. Pag sinabihan po tayo ng isang tao I miss you, ang response po doon na tama ay I miss you too. Kaya lang minsan may mga tao na pag sinabihan ng I love you, ang magiging response ay sorry, we're just friends. Aw, sakit nun, no? Pero alam nyo mga kapatid, kagaya nga ng atin pong sinabi, eh lahat po ng mga salita, no, ay mayroong po mga tamang tugon, may mga tamang response. At hindi lang po yung mga salitang aking nabanggit. Even ang mga situations sa buhay po natin ay meron din pong mga tamang tugon o mga right responses. Kagaya po ng ating magiging pagbubulay, ang tungkol sa mga achievements, sa mga success, paano nga po ba tayo dapat mag-response o ano nga po ba ang tamang tugon sa tagumpay? Yung binasa po nating verse kanina, yung sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, ito po ay nagpapaalala sa kanyang mga mambabasa hanggang sa panahon po natin. Dito po parang sinasabi na alalahanin nyo kung sino ang nagbigay ng kung ano man ang meron kayo. Diba? Ganyan po yung ating pong magiging reflection po. Kaya nga po maliwanag ang sinabi doon, remember the Lord your God, for He is the one who gives you power to be successful. Ibig sabihin po mga kapatid, kung bakit po tayo naging matagumpay, sapagkat binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahan. So ibig sabihin lang po mga kapatid, lahat po ng meron po tayo ay galing sa Diyos, kasama na po dyan ang kakayahan, ang talino, ang lakas para po maging matagumpay anumang aspeto ng ating buhay. So ano nga po ba ang tamang tugon sa mga tagumpay na malinaw po na ito po ay galing sa Diyos? Tatlong mahalagang bagay po ang atin pong magandang maging tugon. Una, kapag tayo po ay nagtatagumpay at nakareceive po tayo ng achievement, ibigay ang glory sa Diyos. Tama po, give glory to God. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ganito po ang ating mababasa. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Sa NIV version po, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Dito po ay binigyan diin ni Apostol Pablo na ang lahat ng atin pong gagawin ay dapat pong gawin natin para sa kapurihan at para bigyan ng karangalan ang Diyos. Kasama na po dito kapag tayo po ay nagtatagumpay. Alam niyo po, napakahalaga na ito po ay hindi natin makalimutan. Ito po ay dapat laging nasa isip po natin. Sapagkat kagaya nga po ng atin pong binanggit kanina, ang lahat ng meron po tayo ay galing sa Diyos. Maging ang kakayahan upang tayo ay magtagumpay, galing po sa Diyos. Kaya po marapat lamang na ibalik po natin sa Kanya ang credit, ibalik po natin sa Kanya ang glory. Alam niyo po, ang maganda dito, kapag ka po ibinalik po natin sa Diyos ang glory, ay may kaakibat po itong pagpapala. Sa kabaliktaran naman po, kung aagawin natin ang glory sa Panginoon, eh tiyak pong pwedeng-pwedeng kuhanin ng Diyos kung anuman yung Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Para bang sinasabi, teka muna, parang mali ata ako ng pagkakabigay ng kakayahan sa iyo kasi inangkin mo na ang glory na dapat sa akin. No? Pwedeng sabihin ng God sa atin yung ganun eh. Kasi nga po, inaagaw natin yung glory. Mga kapatid, sa achievements po natin, kilalanin po natin at ibalik po natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ang sabi nga po nung isang quotation na aking pong nabasa, yung pagbibigay daw po o pagbabalik ng glory sa Panginoon is a win-win situation. Bakit? When we lift glory to God, no? Yung daw pong pagpapala naman ang siyang bababa sa atin. Kapag daw po itinaas natin ang pagpupuri, ang pagpaparangal sa Diyos, yung blessing po ang siyang bababa sa atin. Kaya po mga kapatid, whenever na tayo po'y makaka-achieve ng success, Whether ito po ay sa career, sa relationship, or sa mga personal goals po natin, take time to thank God. No? I-share po natin yung kabutihan ng Diyos. Ipagpapatotoo po natin na kaya po tayo nagtagumpay ay dahil po sa Panginoon. Ibalik po natin ang lahat ng glory sa Kanya. Pangalawa pong dapat po natin gawin kapag tayo po ay nakaranas ng tagumpay, manatiling mapagpakumbaba o remain humble. Sabi po sa James chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Minsan po kasi natatakot po ang mga taong magpakumbaba. Bakit? Kasi po kumaga meron pong thinking ang tao na kailangang ipagmayabang, ipagmalabis o ipagsigawan ang kanilang galing, ang kanila pong kakayahan at ang kanilang talino na siyang naging sanhi ng kanila pong pagtatagumpay. Alam niyo mga kapatid, napaka-simple ng reminder ng Panginoon sa atin, no? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Huwag po nating hanapin sa ibang tao na tayo po ay itaas. O huwag po nating tayo mismo ang magtaas sa atin po mga sarili. Kasi po, kahit saan po natin tignan, tiyak po, hindi po ito magugustuhan ng mga tao na kapaligid sa atin. Kaya nga po, 'di ba? Pagkamarin natin, yabang-yabang naman 'yan, no? Siya na lang lagi ang magaling. So ganun po talaga ang magiging tingin ng tao kapag ka po pinilit po nating itaas ang ating mga sarili. Huwag po ganun mga kapatid, no? Ang pinakamaganda po, hayaan po natin na ang Diyos ang magtaas sa atin. Kasi po kapag ang Diyos po ang nagtaas sa atin, malinis po 'yon, no? Malinaw po 'yon na 'yun po ay talagang pagpapala ng Diyos sa atin, no? So kagaya po ng sinabi ni James, yung importance po ng humility. At alam niyo po, ang maganda rito sa pagpapakumbaba, binigay na po ni Jesus yung pong supreme example. Siya na po mismo ang nagpakita ng halimbawa na kung paanong siya po ay isang Diyos.

0: And lastly, kapag ka po tayo ay nakatanggap o nakaranas ng tagumpay buhat sa Diyos, ang pangatlong mahalaga o tamang tugon po natin ay gamitin ang tagumpay upang makapaglingkod sa iba. Use your success to serve others. Ang ganda po na to. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang sabi po sa NIV, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Naniniwala po tayo na ang lahat po sa atin ay binigyan at pinagkatiwalaan ng talento. Pero ito pong mga talento na to, kasama na po yung ating mga success, achievements, ay binigay po sa atin hindi po para lang sa ating personal consumption, kundi binigyan po tayo ng Panginoon ng talento upang magamit po sa paglilingkod sa iba. Pinagtagumpay tayo ng Diyos para ang iba din naman ay matulungan nating magtagumpay sa kanila rin pong mga ginagawa sa buhay. Halimbawa, prinomote ka ng God, no? Prinomote ka sa trabaho mo. Inangat ng Diyos ang iyo pong posisyon. Dapat po ang ating pong maging mindset, okay, prinomote ako ng Lord. Sino kaya naman yung pwede kong matulungan para siya din naman ay mapagpala? O kundi man, kung itatranslate po natin yon, magkaroon din ng trabaho, magkaroon din ng blessing ng kagaya ng sa akin. So, inilagay po tayo ng Panginoon sa industry na kung saan ay isa rin po nating ministry. No? So mga kapatid, kapag tayo po ay lalong pinagpapala ng Diyos, mas lalo po nating palawakin ang ating pagtingin, ang ating pananaw o ang ating paningin sa mga taong pwede po nating matulungan. Kamusta ka kapatid? I hope na simula ngayon sa pamamagitan ng mga paalala na ipinagkaloob sa atin, kung baga ano yung mga tamang tugon natin sa mga tagumpay na kaloob ng Diyos. Nawa ang aking panalangin, ito po ay ating maisabuhay. Manatili po tayo na nagpapakumbaba, manatili po tayo na ginagamit ang success, no, na binigay ng Panginoon sa atin. At lalo tigit, sa lahat ng achievements nating natanggap, ibalik po natin ang lahat ng glory at pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat siya lang po talaga ang nagbigay sa atin ng tagumpay na ito. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat, tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo.

songs to contemplate doon po sa patuloy na paggabay ni Lord sa atin sa araw-araw. At the same time, express yung ating pasasalamat dahil hindi siya nagpapabaya sa araw-araw natin na pangangailangan. Well, you are listening to our program, Saturday Night Praise. Kasama niyo po si Ferdinand, Pastor Ferdinand Franco, dito lang po sa Sweet Voice of Salvation Station DYVS. If you want to log in, punta po kayo dyan sa dyvs.fabc.ph. Stick around, don't go away. More songs about Jesus and His praise are coming up.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Mayong gabi mga pinalangga ko mga kuturan nga nagapadayon sa pagpumati sa ang sininga programa Heart and Mind Matters. Sini naman si Pastor Jack ang inyong abyan. And again, for the next 30 minutes, mag-updanay kita. Kagkabay pa nga ang iningang pagpamalandong kag mga pagpanghangkat. Mangin aragid sa aton nga mga tigipusoon kag panghunahuna. This is an advocacy that our hearts and our minds will be healthy, not only physically but also spiritually. Kag amo ginantuyo naton, and our topic for tonight will be about guidance. No, tungod nga isa na ni sa mga butang nga ayhan nagapalibog, no, kag nagapadula sang kalinong sang tigipuso naton when we just do not know what to do. And even then, sa kabuhi naton, kung sakto ang giya, sakto ang dalanon, sakto ang kaladuan, then we will be satisfied and we will claim even the victory that can only be found in the Lord Jesus Christ. Kaga amugin ang ato na tuyo, luyag naton nga ipaalinton gid sa inyo tanan-tanan, nga there is only one guide, no? And that is our Lord Jesus Christ. And so my dear friends, even then, as we proceed, may luyag lang ko nga i-mention nga mga kauturan nga nagabuligid sa sining programa. Ang isa na diri si Ma'am Amy Hunsay, ang akon nga mga abyan gid kag nangin supportive gid even in the past sa mga previous ko mga simbahan sa Bacolod Evangelical Church, si Ray and Betty Molenyo, si Mami Ruth Ganaban Vargas, kag of course, no, si Jonah kag si Ellie Alonte, and praying for God's blessing to be upon their family. And as well, no, ginagreet naman si Noraline Oriemo kag si Iay Puray. Bao Iay Puray, no, ginadala kagid sa pagpangamuyo kag kabay pa nga maghatag sa imo sang ini naman nga inspirasyon kag sa imo nga pagpadayon sa pagsimba sa Ginoo kag ang imo pagtuo nga tuman gid ka tahom ang Ginoo gid ang maghatag sang kun ano man nga kinanglanon nimo. And of course, no, ang mga kauturan naton diri sa Bethany, si Catherine kag si Ruth Sansu, I pray that God's blessing will be upon you. And of course, sa bugos ng mga kasimbahanan diri sa Negros, kag sa Iloilo, kag may ara pa ganin nagkakalabot sa Antique. And I'm grateful that Radio DYVS 1233 can reach even the farthermost, no? Cebu, ng Negros Oriental, although ati one Negros na tasubong. But we are glad that we can have this moment together. Ambot ay si ano pagali, no, luyag ma ko mag-mention sa kay Inday Morna kag si Manong Paul Wood, no, and bisan pa sa kay John kag kay sa Nining Heroche. So we are again very much blessed because we have friends like that who can always bring you inspiration, encouragement. Kaya diragi ko nagakwa man sang akon man nga mismo nga strength coming not only from the Lord but God using people to help me. So as we begin our reflection for today, mamati tani sa atong paboritong manugamba. Sino ni sila? Well, Baptist Center Church Choir, but here with the soprano, no? Isa sa mga pinaka maayo nga soprano sa bugos nga kalibutan, si Stephanie Quintin Avila, no? Upod sa Baptist Center Church Choir, The Light of a Million Mornings. If you know the song, join.

Ba to man gid kita home no the light of a million mornings and in a way do kanami man ang introduction on the light of a million mornings has dawned on me. In other words, sakto ang pag-iya sa imo, sakto ang imo nga ginapakadtuan, sadto ang imo nga dalanon. And sa sina nga mga tinion makita tagid yang ang suga ni Kristo kung ara sa aton, then it's gonna be something that is truly wonderful. Ang aton nga pagpamalandong subong, among di imbala ka magkakwa sang ginatawag nga guidance, no? Kung ang pag-iya sa kabuhi ninyo. Kay may iba na yan nga naghambal nga nagkakwa sila sa ila yang nga guidance sa mga bituon. Ano? Ang tawag sila actually divine nation, ang practice sa pagpangita sa mga hindi mabalaan kag sang pagpredict pagyapon sang future nga pag uncover sa mga why naton na hibaluan kag may isa na da ang mga tarot cards sabi no ta ginatan-aw ang imong future ang isa na da ang mga ang palm reading no mga palm readers ti ginatan-aw nila manugimalad ba kag ina-check nila kung ano ang napagkit sa imong kamot ti ako ginatratan-aw ko na di sa kamot ko subo may arang nga letter nga M ti nang ang iban siguro manugimalad mambalan sila nga manggaranon pero kasi pwede man yung may imol no nang maalam o kung pwede man nga mango actually why ka gid nakabaloy ako I do not have a mind sa amusin nga sa mga manugimalad na astrology so depende na kung anong imong zodiac sign in the bla Aquarius Sagittarius ano pa ginanda hindi naman ko kabalo actually kaya daw hindi ginapamilyar sa akon. Pero iba niya kapati ang mga linya sa mga bituon, sa mga bulan, kag may ara ganiyan nagapati sa dice, no? Iaboy nila ang dice, kag pagkakita sa mga numero, ma-interpret na nila. Well, pero may ibang pag-idea, ang iniblang mga dahon sang cha, hindi ang napudpod siya, kundi ang dahon sang cha, nga ibutan mo na sa cup the sun butang mo ininit kwao mong ininit kag dira kun anong prestada sang sina ang mga cha amo na ang ginabasihan. Pero sa ato niyang pagtanaw labi na gid sa Psalm 32 verse 8 nga siling ako mag-instruct sa inyo no kag tudloan ta kamo sang dalanon kung sa diin kamo magakadto kag I will counsel you with my loving eye on you. In other words, kung maggambal ka gani nga my eye is on you, ginabantayan ka gid, no? Ginabantayan ka gid, kag dumuduman nyo na sa una sa mga ginikanan ninyo nga nang may ginubra ka mga sala. Ba, tulukon na ka muna masakit, ya, insindihan nyo na. But God has a loving eye and amo na nga ginabantayan tigid yan, ginabantayan niya kita sa aton nga mga idimoon. So, ginambal dira, instruct, teach, kag counsel. Pa, kung iniya, basihan tala niya then we have all the guidance that we need. Ang isa-isa mga pinakadako ng mga question is Lord, anong luyag mong himuon ko? It will actually nang hindi ka bala makaangkon sang kalinong labi na gid sang mga tinion nga hindi ka kabalo kung sa diin ka makadto o kung ano ang imo luyag nga himuon. And every believer, no, kita tanan nga mga tumuloo nagapangita gid sang sininga direction sang Ginoo, parte sa aton nga panimalay, parte sa aton nga obra, parte sa aton nga ministry kag subuman sa aton nga mga future. Ti amo na ginatudloan kita nga ang guidance hindi lamang pangitaon nimo ang kabubuton sa Ginoo sa kabuhi nimo sa mga isolated nga mga decision pero
ang buot sinungon sina iya nga dapat nagkapangamuhi kita nga malapit sa Ginoo agudto nga kun anuman ang iya nga kabubuton mangin kabuhi na naton, it will become the way of life para sa aton. So ano gid bala no kay sa ako nya pagtan-aw iya nga ang Ginoo luya gyud gidyang nga giyaan ang iyang makanakan. Amuna gani sa ano eh sa Psalm 32 verse 8 sa ginbasa naton ginambal yang tino I will instruct you and teach you in the way you should go and I will counsel you with my loving eye on you. Dumtupan niyo sa una sa kabuhi sa mga Israelites no, how did the Lord guide them halin sa Egypt abi sa slavery kag sa bondage pakadto sa life of freedom. Ang ginhimo nga ti, of course, he chose Moses, no? Agutong magigiya siya sa ila. Kag ang mabalala nila, ya, duwala ka butang, no? Ang pillars of cloud and pillars of fire. Nga kun ang pillars of cloud gani, ginagiyaan sila kung sa diin sila makadto, kag asta sano. Pero kung magbulos na gani ang pillar of fire, amuna, nagapaway na sila, kag ginaplastar manila ang... Amuna ang ilang mga pagkabutang, the Ark of the Covenant, kag ang Exodus 13:21 nagasiling the Lord went before them. Kun nagatuo kabla sa Ginoo, hindi niya budlay ya. Hindi niya mahapos niya actually ang magtuntun sang kabubuton sa Ginoo sa kabuhi ni mo. Why? Because you have this deep relationship with Him. He will bring upon you kung ano man nga paagi, either the pillar of cloud or the pillar of fire. When a pillar of cloud says go, then you go. Kung maghambagan nga pillar of fire, then you stop and then you rest. It's gonna come down to that. So may ara man nga nagkakatabo sa ato ng ginatawag natin nga divine rerouting eh. And what do you mean by divine rerouting? But siningon sina nga ayhan may mga either delays kita, pero delays are never denial ha. May mga delays o kung pakadoon ka sa wala o kung pakadoon ka sa tuo, there will be ways nga sa diin i-reroute. And I have mentioned this even nga dirabla sa College of Theology kag mga working na sa Subong nga primero ginakwa nila either engineering no o kung accounting. But later on, they have received the call from God. Kag tungod sina, ti nag-pastor, nag-eskwila sa pagka-pastor. Muna, may kamo, kung kesa daw ginanbal mo blang, ay aluya ko mag-amusin eh. Pero ang Ginoo, tungod ka palangga ka, i-reroute ikaw sa isa kaalagyan na sa diin, makahamungaya siya, makahatag sing ng sining pagdayaw. Ang isa pagiging dapat natong panumdumon nga we have leaders, no? We have leaders. And in the case of the Israelites, ara si Moses nga magiya sa ila. Kag amuna gani nga kaangay blessing sa kamay nga nagatudlo sa iya nga bata kung paano magsakay sa bisiklita nga wising balance wheels. Aragid, lapit gid, no? Lapit gid, agutong akong matumba abi, then he will be able to catch him. So, likewise, no? Likewise, ang Ginoo naton, nagalakat upod sa aton, samta nagatubo kita sa pagtuo sa iya. Ang isa pagid ka dapat naton panagdumon, amunga, kung luyag naton sa giya halin sa Ginoo, dapat kabalo kita mamati. Sa John 10:27 nagasiling, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kag bisan pa ang discipline bala of silence and solitude, actually na share ko na ni sa Baptist Center Church nga kinanglan gidyaya nga nagapamalandong kita, nagahipos kita sa tubangan sa Ginoo, kag nagaisanong kita. Kay sa masami kadasig sang mga kabuhi naton that we do not have time or we cannot hear God's voice, no?
Ti amo na siguro kung luyag di mo ngagiyaan ka, amang pamangkot naton is, am I spending time listening to God and not just talking? Oh, am I reading the scripture prayerfully? Or am I willing to obey what God says? Na amo na. Sa pares na no sa Radio DYVS 1233, kung hindi sakto ang pag-dial ni mo, kung 1231 lang o kung 1235, hindi gid mabatian. Okay, static na ya. No? Damos ang distortion. Kung hindi tuned in, so dapat 1233 gid para ang mensahe mangin maayo. So, God still speaks. Ti amo na gani nga bagayon tagid ang aton nga mga tigipusoon kag kun medyo sintunawo o kun hindi sasakto, then ask God, Lord, tune my heart today. Tune my heart. Ang ikatatlo, amo nga ang Ginoo nagagiya sa aton pagi sa mga dinalan sa balaan kasulatan. And Psalm 119 verses 105, verse 105 says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ti, nintindihon tagit nga ang Ginoo ya will never guide us contrary to His word. So kung makita kita sa mga pililian, no, if we are going to face choices, ano nga dapat natin nga compass? It's the Bible. It's the scripture. Ang mga butang ba lang dapat natin panumdumon? Kung kisa kung doko palagpat lang, hindi man may ara ganing isa katawo nga nag-struggle gid siya. So he decides to open a Bible sa isa ka random nga page kag gintudlo ya sa isa ka verse. Kaya sila nga himuon ko na kung ano ni ang ara sa puntas ang akon nga tudlo. Pero ang verse nga natudlo niya,

ikaduha naman nga verse, go and do likewise. Bo, sining sang tao, sining ay daw, hindi ginisakto ha. So he did it one last time. Kag it landed sa John 13:37. Kag ano na butang? Whatever you are about to do, do it quickly. Wow! Tigmundiging kulban po siya. So, in other words, kung pinalagpat lang ang pagpangita ni mo sa verse, mabudlay ang kagid, no? Masulay kagid. Pero, ang lamp ngayon nga ginamention, a lamp unto my feet, no? And a light unto my path. Ang lamp ni nag-represent bala sa aton nga practical nga mga focus sa mga daily nga mga decisions, ang mga actions, no? Helping you see what is immediately in front of you. So you can avoid ang nabla mga wrong turns and danger. Kag ang ikaduwa, ati, ang light iyan nag-represent sa broader nga perspective. So makita ang bigger nga picture, din kagapadulong, nag-provide ni sa background of your moral and spiritual direction sa imong journey, kag amuna mag-upod gid sa inyo. Well, in other words, if there is a need for guidance, ang siguro ang katapusan ang iambal ko nga it requires obedience, no? It requires obedience. Pero ang iningiya butang yati kung iambal ko siya mo kagiya ko i-obey mo ti, because obedience opens the door to greater guidance. Ti, kung anong iambas ang Ginoo, you obey, hindi na pag-question na ina. If you have a clear manifestation of God's guidance and direction, ubrana, because surely He will be with you. No, daw ka namin isang pagpamalandong nato na eh. Pero sa pagtakop, di ka magkakadukun, kinangalang ka sa direction, kagisang guidance, well, you go to the rock of our salvation. Kagamuning ang bahanon sa pagtakop upod sang aton nga choir, Baptist Center Church Choir, nga nagaamba, I go to the rock.

0: And so we go to the rock. So my dear friends, we are about to end. But again, we hope that nakapamalandaw man ka mo, no? Diin ka mo nagakwa sa giya, ang giya natin na linlagid sa Ginoo. And as we put our faith and trust in Him, surely He will direct us to the paths of righteousness for His namesake. Again, this is Pastor Jack. God bless you and sleep early so that you can be ready and prepared to have a meaningful worship tomorrow. God bless you.
1: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Until

0: Naglaga pa ng miyaw kita sa ngayong agagid, sa tanan, mga kapturan, kabyanan, kagsuki, naton sa kahinan, nagaupod gid sa aton morning prayer. Sa sininga tiyon, kagsalamat gid sa inyo palayon mga pagpamuyo para sa sining palatuntunan, no? Saliwat, bagong adlaw kita subong, bagong kabuhi, bagong kagayunan. Halin sa atong Ginoo, kamakainot na nang makita sa sulod sa 15 hasta 15 minutos na pagpangamuyo, kagpagpamalandong sa mga pulo. Mayang aga kay Tatay Roberto makasilig. Sabong man kay Manoy Flaviano Gonzalez, continue to pray sa imo ay nabatsyag kagpalayon na pagayo sa atong mga Facebook friends, Father's Great People, kag sa mga kauturan din na sirang din natin siya nga aton morning prayer. Gusto ko magdala sa inyo igtalupangod sa sininga aga para sa aton pagpamalandong dahil sa Psalm 90 verses 1 to 17. Medyo malaba, pero dito mang ginipag ubuson na, no? Kaya makita natin dito ang Psalm 90 verses 1 to 17 ang pinaka-focal point ng gitsini amo ang nagisiling sa verse 12, no? Nga, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Again, ang Bible nagisiling, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. So, ang pinaka-pangunahuna sang Psalm 90, nagahambal ini nga ang aton mga inadlaw diri sa kalibutan, limitado. Hindi kita asta sa nodre. Ang mga ginahambal niya dira sa verse 12. Pero kung ipahamtang naton ini ng mga tinion ang ating kabuhi sa Diyos, sa iya kamot, sa iya kabubuton, naghahatag siya sa mga kapuslanan, katuyuan na may ara sa ginatawag eternal ng value. So, our days are limited, but when we place them into God's hands, He can give us the eternal purposes sa sina ng mga bagay. So, ihatag ko sa inyo gamay lang na pagpamalandong. Nagsiling ang pulong sa Ginoo na ang kabuhi talipot. Pero, dili sa Psalm 90, this is a prayer attributed to Moses. Kaya nag-remind ini sa aton na sadiin ang Diyos, no? Kaya ang kabuhi naton, makita naton ang kamatuuran. So, dili makita ang greatness, kag eternality sang aton Ginoo, sang aton Diyos, kung ikumpara naton sa shortness, kag temporality sang aton human life. So, ang Diyos eternal, ang tao, yeah, temporary na makita naton. So, we often live as though we have unlimited time. No? Kulang taon talang kung kaysa sa pagpangabuhi ng tao, abi na ito, no, ay nauntat ang kabuhi, tris duta, kagdaw amo nalang ganyan eh. Pero in Psalm 90, nalatudlo, nga kilala akong ta na ang atong adlaw, mga adlaw dari, limitado, kagani, dapat natin ini, igakabuhi na may kaalam para sa Diyos. So, matuod lang, no, kung pamalandungan ta ang tao kung kaysa, way na pagpamalandong si Ginoo, way nagpaminsar, or kung kaysa, way na gani, nagpating may Diyos pa, no, sa ila pagpangabuhi. Even though, not nabrought up kita sa religious country, religyoso na panimalay kung kaysa, pero in real life, in actual life, kung kaysa ang atong mga gawi, na pareho lang wala sang Diyos na nag-exist ka dapat naton kilalahon. Now, dili makita nato, no? Dapat gali igakabuhi nato ng atong kabuhi na may kaalam para sa kamayaan sang Ginoo. Ang verse 1 and 2, to kasiling, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Everything around us changes. Makita nato, no? Ang Ginoo mo ang atong dalampan. He is our refuge. Ang mga bagra sa verses 1 and 2. Okay? Siya ang atong dalampan. Kaya ang atong pananaguan sa tanan ng mga henerasyon sa katauhan dari sa kalibutan. Meaning, halin sa muna, hasta subong way na nagaliwat ng kamaturan sa tiyempo kanday Moses, sa tiyempo kanday Abraham, sa tiyempo kanday Adan, hasta sa tiyempo natong subong. Amo ina ang kamaturan. God is eternal. He is our dwelling place throughout all generation. Now, everything sa life tanan nabago. People grow old, circumstances change, and our life passes quickly. Bukadali lang, hindi ito mabalalaan. No? Sa una, bata pa ta, subong, tigulang na. Kagdawos ang nagligad lang na. No? Bukadali lang kayo. Pero take note, sa tanan nga nagkambyo diri sa kalibutan, sa tanan nga nagabago, ang Diyos siya nagapabilin. Ang Diyos siya unchangeable. Amo na nga may matunan kita that God never changes. No? He is the same yesterday, today, and forever. Hindi lang siya eternal, kundi unchangeable. Kung sa una, malabing siya, loving man siya, hasta subong. Kung sa una, maalwan siya ng Diyos, maalwan man siya ng Hapon, hasta subong. Amo na ang kinaiya. Kanami sa atong Diyos, kaya dapat i-emphasize natin siya sa atong kabuhi. Kaya nga, Diyos siya nga eternal, walkag Diyos siya nga wala nagabago. Halit sa una, palangga ka sa Diyos, wala ina nagliwat. So, ang aton siguridad, ang security sa aton, hindi makitaan sa mga butang na ang kunta, sa mga achievements naton, hindi sa manggara naton, hindi sa aton kusog. Ang aton dwelling place, ang aton security, muna kung maghambal ka dwelling place, ara sa Diyos mismo. Wala sa kung ano nga butang, wala sa aton kaugalingon. So, siguro ang makitaan kag mabilin ko sa inyo diri sa verses 1 and 2 mo ni. When life becomes uncertain, palapit ka sa Diyos. Dangop ka sa Diyos. Kung do hindi na nato mabalaan kag maintindihan ang nagkatabo sa aton kabuhi, run to God. Kay siya ang aton refuge, siya ang aton dalampan, siya ang aton palanaguan. Hindi lang naton kundi sang kada henerasyon. So, pamangkot, sino ka? Kay sino ka nagasalig, kag ano ang imo ginadangpan, sino ang imo ginadangpan sa tiyon, sang pagka kinahanglanon. Kami pa madunduman naton ang mensahe diri, no? Nga ang Diyos, eternal, wala nagabago, kag siya ang aton eternal refuge. Makadangog, makasalig, kag makasarang siya ng magbulig sa aton, kag wala siya nagaliwat. Hasta subong. Meaning, kung palangga kita sa Diyos, sa una, bibisan pa kita kung kaisa nalipat sa iya, palangga niya kita kag wala yun siya nagkalipat sa aton. Ginoo, salamat gid sa imo kaayo, kag siyang imo kinaiya. You are our eternal God. You are our faithful God. You never change. You always love us, O God. Kabay pa hindi namon ina, Ginoo, pagkalimtan, kag padayon namon ina, nga saligan kag dumdumon sa tanan ni Dion, agud mo himrig-on kami kag mo himaayo ang amon kabuhi para sa imo. Lord, dalayon kami nga nagpasalamat kag nagadayo sa imo sa imo kaayo bisan pa sa Care 104.3 DWAY FM sa Legazpi Albay. Salamat gid Lord sa successful community outreach sa Arimbay Elementary School. Kag nagadayo kag amon sang opportunity nga makaserve sa community nga ina kag makadalasang kayuhan sa 524 students paagi sa free dental and medical consultation. Salamat kay nakamuyo namon ang blessing sa tagsa-tagsa nga nagbulig sa sina nga magpatigayon. Ginoo ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Nagdayaw kami sa imo bangod sang completion sa nadali na lang pagka-kumpleto, pagka-human sa station building refurbishment, Lord. Kabay pa, ginadayo kag Hapon namon for wisdom, kaalam, kagkusog nga ginhatag mo sa Chief Tech JM in resolving sang glitches, Lord, sang network attached storage which did not cause any major disruptions on the broadcast. We pray, Lord, bisan pa sang app 98.7 DYFR-FM life-changing Cebu. Wisdom, Lord, for choosing the best contractor para sa retrofitting sang project ngayon. You know, as quotations have already been received from several contractors. Even Father, ang 1116 DXAS Community Radio Zamboanga We pray for open financial doors and sufficient funds to purchase a good new operations vehicle. Ang DYV as this Bacolo, the sweet voice of salvation. We pray for guidance and wisdom as we discern and prepare for the new station location, including some provision for the move. Lord, we pray for protection over some transmitter, especially during the rainy season. Good help for all the DYBS staff. Even Lord, pray for God's continuous guidance and wisdom sa daily operations and ministry, decisions and programming direction. Pray for guidance and wisdom in planning and producing upcoming programs. 97.5 DYFEFM, unang tugon ng pamayanan sa Tacloban, ang 1116 DXAS Community Radio sa Zamboanga. We pray for FEBC Sunday will strengthen partnership with local churches and foster unity in sharing the gospel. We pray for more Muslim listeners na magbukas ang ilang mga takipusukan sa pagbaton sa silang mga broadcast partners, programs, and hosts and block meters. Ginoo ang 103.3, the new J, DXJL FM, positive choice, Cagayan de Oro. Kabay pang guidance, Lord, ang favor mo, samtang nag-prepare sila sa continue for the 20th anniversary, wisdom and harmony among the team as they serve with one heart and purpose. Ang 1197 DXFE, Good News Radio sa Davao, ginoo mo, padayon mo nga pakamayuhon ni kag ang imo grasya, yatag mo gid ang 1062 DXKI, Friendly Voice Coronadal, kabay pa Ginoo, kaalam kag creativity ang pag-develop sa strategy to actively engage listeners and donors. We pray for our nation, Lord, ang apektuhan sa Luis Maymay kag Habagat, kabay pa Ginoo, padayon nga buligan ang mga komunidad nga diretso ang salanta sini Ginoo. Sa gihapon, ikaw ang mag pakamayo kag magbulig kag magbantay, Lord, sa mga nagkatabo subong proteksyonan mo ang mga komunidad malapit sa Mayon Volcano, Ginoo. Kabay mo pabilin nga ini nagkapabilin, Lord, sa alert level 3 kag nagadungan pang rainy season. Lord, kabay pa, ikaw ang magbantay kag maghalong sini nga mga lugar kag mga katawhan dira nga pumuluyo. We pray for Philippines economy, ang padayon o pagnubo sa amon GDP, Ginoo. Pray for our government leaders nga kabay pa, Ginoo, dugang ng mga decision, wisdom, maka-create sang job employments opportunities. We pray even for Middle East, ang peace and protection amid continuing conflicts in the Middle East, Lord, including renewed violence between Israel and Lebanon. Ongoing tensions, Lord, dagapadayon sa Iraq and the Houthis. Kabay pa, Ginoo, we pray for wisdom sa leader na makahimo sa mga peaceful resolutions and negotiations. Ang Pakistan, ginadala naman, Lord, sa pagpangamuyo ang mga Kristohanon dira. We pray for their peace dira sa Pakistan na nakalatyag, Lord, na na-isolate sila bangod sa mga dominant sang Islam dira sa sinang sosyedad. We pray for broadcast of FEBC to continue delivering hope and engagement to the people around there, to the residents, to the citizens, and to strengthen their work or walk in faith. Napangamuyo kami para Ginoo sa provision sang opportunities for Christians dira sa mga community ngayon kag ang itagipusuko nila madala pagid palapit kay Kristo. Nagpati kami, Ginoo, nga initanan dira sing imposible ang nagkatabo under sa imo control kag initanan, Lord, hindi wala sing imposible nga hindi ni Ginoo ma-resolver. Kintugyan naman yun sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So, sa buong salamat sa inyong pag-upod sa sining aga, sa liwat gali, ako si Pastor Nick Gomez ang Pastor Clay dira sa Sumag. Sa sunod naman na Domingo, danay kita dili sa morning prayer sa 12:33 DYV. Yes. Ganda sa tone. Happy Sunday. Sa tanan.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

sa tiun agyan utol sa Ginoo masugata naton ang Dios nagadulot ini sa pagbag-o sa aton gabuy nagatubo ang aton pagtuo kag sumuman nagalikon ang aton nga relasyon sa iya. So kun aton ilang taon no ini introduction pa lamang naton masapuan diri naton kag makita naton diri nga ang pagsimba diri pagsimba sa ginatong naton matutod ng Diyos sa nagkaigo na pamagi. Hindi lamang ako sila. Kung ang taon nila ito sa puso sa Ginoo, the condition of the heart, the attitude, our attitude is far more important compared to the outward appearance. Our inward condition is far more important than an outward appearance. Ang muna na importante ang aton dili niya tinipusoon, ang aton niya na kinaugali, ang aton niya na mutipo, maaaring kapratis kita sa Diyos. Kaya mo ini ang naging importante sa iya na aturangan. Mga biyan, tumutod sa Ginoo, ang kamaturan din ang kita ato sa puwan sa Diyos, kaya mo ini ang ibili ato sa aturangan sa Diyos. We should worship the right God, the right way. Amo ini ang dinatutok sa sinilihan, tinggal sa kasulatan sa ito. Pagkabaitan na paagin sini, ato ang makita. Ang maturan, amo nga wala sa itang pa, na simbahon kita, kundi ang Diyos ng gano'n. Kaya din ang mga sinat, simbahon na ito siya, sunok sa iyang pagtudlo sa aton kung paano siya nato pag-atubangon at pag-atrapitan. Kaya mo hindi natudlo sa suli na dinaran sa aton. Aton hindi pag-aparinon sa malusunod broadcast nato.

0: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na mabuli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayag sang kabatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Kumbaga sa mga Kristohanon nga nagaygugma sa pagpalapnag sa maayong balita sa kaluwasan. Ginagda ko'y kaabyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.
1: A time of joy and adventure,
2: a time of sorrow and tears.
3: Maayo nga aga, si mga abyan ni Padayan nagkaupos sa aton sa pagpamalagang sa pulong sa ginoga na Domingo sing aga. Dako gilang aton na kalipay nga sa siningaga. Gintega naman kita sa Ginoo sa pribilyo nga makapamanalo sa iyang pulong. Kagdayon na nato no, ang pagpamanalo nato sa kabuhi sa mga Israelin ho, nila binagi sa kabuhi ni Daniel together with his three friends sa atusan ng inislabo sa Babylonia. Kagaling na kita sa chapter 3, the whole chapter. Pero ato nang basahon ang verse 16 to verse 18. Ang pulong sila lang sila, nagsabat sila nga tatlo. Refer sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Mahal nga ari, wala kami sing may masiling party sina. Kung amugid man ina ang matabo, luwason kami sang Dios nga among ginalagaran sa sina nga nagadaba-daba nga hurnuan. Luwason kami sang Dios sa imo mga kamot. Pero kung hindi gid man niya kami pagluwason, gusto namon nga may baluan mo nga hindi gid kami mag-alagad sa imo mga Dios. O kung magsimba sa statwa nga bulawan nga imo gin patindog. Okay, nabala nato ng istorya dere sa Daniel chapter 3 nga after nga na-interpret ni Daniel ang damgo niya sa chapter 2 nga isa kadako ang statwa. Kagtungod sila, nagpatindog si Haring Nebuchadnezzar. Kag gusto niya nga kada tukar sa mga nagasari-sari nga may suminto pagkabati sa tanan niya mga tao, dapat magluhod sila kag magsimba sa sinanga istatwa. Pandi natin makita ang mga Hebruhanon na sila ni Shadrach, Meshach, and Abednego, wala sila nagpati, nagtuman sa ginsugo sang hari ni Nebuchadnezzar. Nga every time makabati sila sa tunog sa mga trompeta o kung sa mga isuminto, magsimba sila sa statwa. Kag tungod sila, nangakig ang hari. Kag ang punishment, nga itagbong sila sa hurnuhan. Kag dahil nakita kung paano ang ilang pagsabat sa siling hari. Sila nila, kung namugin mo na ang inaang matabo, luwason kami sa Diyos nga mga ginalagaran sa sinang nagadaba-dabang honuan. Luwason kami sa Diyos sa imo mga kamot. Pero kung hindi gidman, oh, grabe yung sabat nila, no? Pero kung hindi gidman niya kami pagluwason, gusto namo nga may baluan mo nga hindi gid kami mag-alagad sa imo mga Diyos o kung magsimba sa statwa na bulawan niya imugin patindog. Ari makita natin diri ang tinindugan sang tatlo ka mag-abyan mga Hebruhanon na bisan ano pa nga matabo, hindi sila magsimba o kung mag-alagad sa statwa naging patindog ni Haring Nebuchadnezzar. Kung nung dumo natin, ang aton nga pagtuo is often tested in the fire. Mahapos ang magsalig sa Diyos kung ang tanan ng mga butang maayo. Kung maayo ang kakatabusatan. Pero matutuod ng pagtuo is revealed when obedience becomes costly. Di na matistingan kung daw anugid kapag-un kagka matuod ang aton nga obedience o kung pagtuo sa Diyos kung ara kita sa italital. Dito sa Daniel chapter 3, King Nebuchadnezzar built a huge golden statue. Kagi nagsugo sa bilog na katawhan na magsimba o kung magluhod every time na mabatian nila nagkakasari-sari ng mga tunog sa mga instrumento. Kagabisa sila na hindi mag bow down o kung magsimba sa sininga statwa pagatagbong sa nagadaba-daba ng hornuhan. So tungkol sila, nasugo sa ngari, na-adlock ang kadaman. Kag mostly, every time makabati sila sang tunog sa mga instrumento, nagaluhod sila nagasimba sa statwa ng gintindog, patindog ni Haring Nebuchadnezzar. But, may tatlo ka mga tao na wala yung nagsimba. Amo sila ni Shadrach, Meshach, and Abednego. This third form, even yung declaration sang hari. Klaro kayo nga hindi magsimba pagatagbong sa mainit nga, nagadaba-daba ang hurnuan. Pero ang sabat nila sa kamahal nga rin, grabe no, matinindugan. No? Say, our God is able to save us. But

0: question is,
1: he does not, we will not bow. Isang kung hindi man kami niya paglosod, hindi kami gapong magsimba. So, ang muling nga klase sa pagtuo nga ginapangita sa Diyos. Absolute faith. No? Nga bisan ano pa ang matabo, kindiklara ni Shadrach, Misak, and Abednego nga hindi sila magsimba sa statwa ang ipatindong ni Haring ni Mukadisar. They will still refuse to serve the king's gods or bow to the golden image. So, ano makita natin rin? Una again, makita natin rin ang solid faith sa nga mga pamatanon. Faith believes that God is able. So that our God is able to save us. So yun yung tatlo ka mga Hebruhanon nga mga pamatanon. They began by affirming God's power. Wala nila yung question niya ang abilidad sa Diyos. Nakaibalo sila that their God was greater than kings, the armies, or even the fiery furnace. Ang ilang pagsalig, no, nasandigid lamang sa gahom sang Diyos. Ngayon, Diyos na ginasimba nila, ginakilala nila, is able to save them. As believers, we should never underestimate what God can do. Okay, even today, He still heals, provides, delivers, restores, and performs miracles. Dumdumo natin permi that nothing is impossible with God. All we need to do is to be sure that we have a solid faith and confidence that our God is able to deliver us. Masarangit saya maka uli sa atin. Maybe sa siningat yun, abyan, nagapamati ikaw sa akon sa siningat minsay. Kaya gininga minsay, suited gid sa imo sitwasyon to sa siningat yun. Maybe you are in a difficult situation. Maybe yara ikaw nagabatsyag sang balatian. Nga sa imo nga pagtan-aw, nabulayan ka daw hindi na maayo. But still, remember, our God is a God, miracle worker. Still, He can heal. Or maybe yara man ikaw sa mabudlay nga sitwasyon nga you are financially down. Kagdamo ka sa ilang tubang nga mga responsibilidad nga pag-iswila sa imong mga bata. Nagalibog ako din mukha ko ng mga kinanglanon sa dadlaw matanan. But always remember that He is able to provide our needs. Maybe you are in a difficult situation, nga daw masaling ka nga daw, hindi kinakakabukwa. But always remember our God is able to deliver us. Still, He can perform miracles. All we have to do is to believe on Him. All we have to do is to have a solid faith, confidence that our God is able to deliver us. Kaangay sa sitwasyon ni Shadrach, Misak, and Abednego. Ngara sila sa mabudlay nga sitwasyon. Yara sila sa bibi isang kamatayon. That they were about to be thrown into the fiery furnace. But still nanindugan sila. Because they believe that their God, whom they serve, is able to deliver them. So muna sa aton. Ang Diyos nga gintuwa nila sa muna, the same man nga Diyos nga gintuwa natin sa mga. Bisa ano ka, budlay sa atong sitwasyon. Ano ang imo ginaatubang subong mga kabugatan? And baby, mahuna-huna kasi mo kagalingon nga daway na san tiyansa. But when you put your trust in God and have that solid faith, faith, the trust that God, a faith to believe that God, our God, is able to deliver us. Our God is able to restore us. Our God is able to heal us. Our God is able to provide our needs. Our God is able to save us. But even if, bisan kung hindi man, sa gihapon parahin kita na mag-alagad sa sininga Diyos. So, muling ka namin. Kagamuling dako nga encouragement sa atong kag-challenge sa atong nga sabton man sa Ginoo o kung hindi, ang aton pa kabay, yatagya man ang aton nga gilapang kayo o kung hindi, padayon kita nga mag-alagad sa iya. Kaya nakabalo kita nga ininga Diyos na ginsaligan aton, kabalo ka anong labi mayo para sa aton. Ikadwa, natuloy Shadrach, Misak, and Abednego had a solid faith. Faith believes that God is able, but also they have a strong faith. Faith trusts God even without guarantees. Kaya muna ka namin, na ang pagtuo nila, hindi lamang nga nagapati sila nga ang Diyos makasalang, kundi ang pagtuo nila, nagapati sila nga bisan wala sapagkat na nila wala sang garantiya, but still they will believe, they will trust that. So the remarkable part of their confession, makita natin rin as niya, but even if he does not, nakita mo, masayari sa versikulo 18, na bisan, pero kung hindi ginman niya kami pagluwason, hindi niya man ipagsabto ng amon nga pangabay o kanamon kamon kabuhi, but gusto namon nga may baruan mo na hindi gid kami mag-alagad sa imo mga Diyos o kung magsimba sa statwa ng abulawan na imo gin patindog. So grabe ka labas, grabe ka bakon nga klase sang pagtuo. They believe God could rescue them, but they refuse to make their obedience dependent on receiving a miracle. Their loyalty was unconditional, even if bisan ano pang matamo, pero kung hindi gid man niya kami pagluwason, still siya gusto namon may balaan nimo nga hindi gid kami magsimba, hindi gid kami magluhod sa statwa nga gipatindog nimo. Amo man ni ang panindugan man ni Habakuk, no? Sulingya sa Habakuk chapter 3 verse 17 to 19, bisan pa mag-abot ang mga kabulayan, still padayon siya Habakuk na mag-alagan sa Ginoo. Siya, do the fig tree does not bud, and there are no grapes in the vines. Though the olive crop fails, and the fields produce no food. Though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls. Wala na tanan. But sinasabi sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like a feet of a deer. He enables me to tread on the heights. So, si Habakuk man, naka-experience na sa grabe man niya mga kabulayan. Pero sa niya, bisan pa matabo. Bisan hindi mamunga ining fig tree, o kung wala na sang grapes, na nagpamunga, o kung wala na sang olive crop, wala naman sing pagkaon, wala naman sang karmiro nga pagayaon, tanan. But still, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Damo sa mga tao, subungan nagalagay na sa Diyos with their prayers unanswered. When their doors are open, when blessings, nag-enjoy sila. But mature faith, parang din natin makita, na matutuon niya pagtuo, nag-aambal. Even if my prayer is unanswered, I will trust God. Even if I suffer loss, I will worship Him. Even if I walk through the fire, I will remain faithful. Kaangay sa kay Job, bisa ano pang nagkalatabo sa iya, nang pabilin siya nga matutom sa Ginoo. Kagway siya nakasalabato sa Diyos, bisa nagkaladula ang iyong mga pagkabutan, bisa nagkaladula ang iyong mga kabataan, nagkalamata ang iyong kabataan, kaya bisa nag-ayakuglingon niya health, ayakuglingon niya lawas, napunaan sa balatian, but still, nasuloy niya, bulahan ang alam sa Diyos. Bulahan ang alam sa Diyos. Siya naghatag, siya man amaga, kuha. So faith is not bargaining with God. Faith is believing and surrendering to Him, even if things is not favorable on our side. Amuning matutuon niya klase sa pagtuo. Strong faith. Amuning kinanglanan natin sa mong. Ilabi na kasi nga panahon niya, nag-experience kita sa mga kabulayan. Nag-experience kita sa nagkakalinain ng mga challenges sa atong yung pagpangalagad, sa atong yung pagpangabuhit. Nag-aabot ang mga puraot, nag-aabot ang mga kabulatan, kabulayan, and sometimes dumakasiling kita nga dawasan o panimatapos man. But when you put your faith and when you trust everything sa atong yung Diyos, bisan hindi pa natin makita, kag-blurred pa, but still, padayon kita nga mag-aalagad na mag-atuos yung Diyos. Kay siling niya, sila ni Sadrach, Meshach, and Abednego, bisan kung hindi man kami niya pagluwason, hindi kami mag-alagad sa Diyos ni Diyos o kung mag-bow down sa golden state yung kaging patindog ni Haring Nebuchadnezzar. So, kabay pa hindi sa ato niya pagkabuhi. Sa ato niya pagkabuhi, subong damo sa mga bagay nga nag-compromise ang mga Kristuhanon. Tungod kay gina-challenge sa atong pagtuwin, there's a tendency to bow down to the golden image na gina-offer sa kalibutan. Pero kabay pa tayo, kangay sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego, we need to have a solid faith, pagtuong nagapati that God is able to save us, and also we need to have a strong faith nagasali that even without guarantee, even though blurred kay hindi naton klaro, but still we know that our God is there. Kung hindi man pagsabto naton mga pahabay, kay hindi man pagihatag ang ato nila pangayosuno sa ato nga ginahandom, but still we continue to serve this God. Mula ka ngay sa ginambal nila, hindi kami ang magsimba sa Dios Dios imo mga Dios o kon sa statwa ni patindog ninyo ni mo kikinig pa ni sir. So kami patani yun yung nakatag-challenge sa aton mas aton yung pagpangabuhi padahin kita ang magatindog kamaglagad sa matutuhan niya Dios. Sino niya lagad? Si Pastor Lemuel Luares ng Colossian Lutheran Church ang ginugid magpakamaya sa aton.
0: Kabaing ang pagpanundong sang pulos ang Diyos magpabilin sa inyong mga tagipuson. Basi, malipad ka. Only one life till soon be past. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Panginoong Hesus, hiyala ang kabuhi. Kainin ang kabuhi na ga-iwag sa katawhan. Ang iwag na nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasabtag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag saan ka maturan. Yari ang kubos ni Malaga.
1: Maayong aga and a blessed Sunday sa tanan-tanan na tagpahamati sa inyong programa sa DYES. Ginakalipay ko gid na makapanamyaw sa inyong tanan. Aray naman kita magkapamati sa mensahe o pulong sa Diyos. Ginakalipay nato nga padayon ginawaragwag ang inyong pulong sa kahanginan. Ini si Pastor Ferdinand G.G. Panalio. Kumusta mga pinalangga nato nga tagpalamati sa inyong programa sa kahanginan sa DYES? Salamat nga padayon kita nga nag-tune in sininga programa tungod ini importante gid sa atong kabuhi. Ang pulong sa Diyos amo ang pagkaon sang atong kalag kag nagahatag sa atong sang kalig-on kag kusog sa pag-atubang sa mga pagtilaw nga nagaabot sa atong kabuhi. Gani ginaanda ko kamo nga padayon gid sa pagpamati sang atong programa diri kag kun maluyag kamo magsimba ang atong simbahan Bacolod Evangelical Church na hamtang sa corner Rosario Sana Streets, Bacolod City. Sa atubang ini sa Depre Bacolod. May ara kita lima ka panimbaho diri kun Sunday. May 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m. kag 5 p.m. Pili lang kamo sa sina ng mga oras ng panimbaho, kita ay kita. Welcome gid kamo kag ugdanay kita sa pagsimba sa atong Diyos. Sini nati on, abihan nato ng atong mga Biblia diri sa libro sa Romans chapter 10 verses 13 to 15. Basahon naton ini ang pulong sa Diyos na gasiling, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news." Salamat gyud sa pagbasa upod sa akon, magapangamuyo kita. Yes, Lord, our Heavenly Father, salamat gid nga ikaw nagakabalaka sa amon, nagwala ikaw nagahamulag sa amon. Ang imong mga dulungga nagapamati sa tagsanamon nga pagpanawag sa imo. Ikaw ang amon manubantay, kag protector. You provided everything we need, ang hangin na ginasimhot namon, bisan ang tubig at pagkaon ginasustain mo sa amon. Bisan pa sa tunga sa mga kabudlayan, ara ikaw nga nag-alay-ay, nagpabakod sa amon. Gani, ginatugyan namon sa imo ang tanan na ginakabalakan namon. Wala kami isang kahadlukan tungod ikaw kaupod namon. Hindi kami makulangan, Lord. Salamat sa imo mapinadayunon na kaayong kagatutong sa amon kabuhi. Ginoo, gina-lift up namon sa imo ang pungsod Pilipinas. Be a shield against calamities sa bagyo, linog, baha, sunog, kag sa pagbuka, buka sa bulkan. Be a strong tower for every home, every community, and every life under the threat of disaster. We trust that you hear the cry of your people. We pray, Lord, for all of us. I-bless ang tagsa-tagsa sa amon. Hatagan mo kami sa wisdom, discernment, and fresh empowerment. Strengthen every ministry that we have. Kaya i-bless man, Lord, ang mga kauturan namon ng mga overseas foreign work. lurkers. Let no distance keep them from your presence or your care. We lift up to you our sick brethren, Lord. Ang tanan ng mga nagamasakit, those who are hurting in soul or weak in spirit. Lord, you are the great physician. Touch them with your healing hand. Give doctors wisdom, families peace, and the sick renewed strength. Assure them na wala sila nagkaisahan nun, tungod you are with them. Ginadala nga namon sa imo ang mga kautura namon na nagkasubo ay nawadaan sila sa mga hinigog masakabuhi. Lord, bind their broken hearts and let the peace of Christ rest on them. Lord, we are thankful for the ministries and activities done last week. Thank you again sa pag-answer mo sa aming mga pangulo. Ginatugyan namo sa iyo ang tanan namo ng mga activities, ang mga upcoming services, outreaches, trainings, and church events to you. Let every plan succeed, not by our effort, but by your presence. Remove hindrances. Supply what is lacking, and let everything we do bring glory to you. Lord, thank you for everyone listening to this program. You have been faithful to all of us, and we bless your name for it. Lord, watch over us, guide us, and keep us under the shadow of your wings. Light up our hearts and minds with your word and help us grasp it more deeply. We pray all of this in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Our topic for today is to share the word of God, evangelism. Evangelism comes from the Koine Greek word evangelion, which translates to good news or gospel. It is the enthusiastic sharing of the gospel, the teachings and message of Jesus Christ, with the goal of persuading others to embrace the faith. This is the reason why we have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, because the gospel was being shared to us. Now, katuan-anay natin ang background sa atong nga text. Ang context ng Romans chapter 9 to chapter 11 is about God and Israel. Sa chapter 9, aton mahibal-an nga perti ang kasubo diri ni Paul, nga aman kay kalabanan sa mga Israelinhon rejected the Messiah, the Lord Jesus Christ. Now, ang pamangkot nga aayhan kalabanan sa mga Israelinhon wala na luwas. Kag-ano aayhan ang solusyon sa sini nga problem? Amo ina ang sabton sa aton text sini nga hapon. So, may aralan kita tatlo ka punto diri. Tatlo ka N. First point, the mission. Sitting sa verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sa background sa aton text, aton natunan na halos kalabanan sa Israelite, no? Yung mga tao na reject kay Jesus Christ. The heart of God is to save everyone. That is why ganit niya ginpadala niya iya bugtong anak sa Jesus Christ to die on the cross for all humanity to be saved. There was a need for everyone to be saved. Need gidya, kinanglanon gid. Because hell is real. The need is so intense kay ang kabuhi sang tao diri sa kalibutan is only temporal. Temporaryo lang. Wala sang permanente na tao nga nagakabuhi diri. Kinanglan ini i-address asap. Wala sa ni isa ka tao nga nagapabilin nga buhi diri sa kalibutan. And another thing, ang kamatayon nagaabot like a thief in the night. So, buot si Limon, this is without notice or announcement nga maabot ina. So, there is an urgency. Kag ang tao is just a created being and are finite, limited in everything. Bisanalo pa ka kwartahan, bisan tanan ng maleta, ara na sa iya. Hindi siya kabakal sa kaugalingon niya ng kaluwasan. Bisanalo pa ka alam, bisan sobra pa kataas ang IQ niya, no? Taas pa kay Yang Hoon Kim, nga may pinakamataas nga IQ on record of 276. Hindi siya kaangkon sa pamaagi sa kaluwasan. Magluwas lang yun sa kay Jesus Christ. Hamba ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. This is absolute. Kagula gid sang replacement ini. Only Jesus saves. Sili ni Paul diri sa atong text, everyone. It means no one is excluded. No one is exempted. Bisan ano pa da nga rasa sang tawo, bisan ano pa da iya standing sa kabuhi. Manggaranon man o imol, may iniskulahan man o wala, kung magpanawag kay Kristo, magbaton sa iya, makaangkon sang kaluwasan. It means nagtuo kay Jesus Christ, nag-build sa relationship kay Jesus Christ through faith. Ang tao makaangkon kaluwasan paagi sa himpit na pagtuo kay Jesus Christ. Hindi reliyon ang makaluwas sa tao. Hindi ang paghatag sa indulgence, hindi ang maayong buhat, hindi ang penitensya, kundi pagtuo. Ang primary na mission, amo nga ang mga kalaw maluwas paagi kay Jesus Christ. Growth is secondary. That is why ang mission statement, no? Na itong gani, kinanglan nga ma-assure na ito, no, ang katawahan palapit kay Kristo. That is why nagpadayon di kita sa atong nga mission and evangelism na activities. Nagpadayon sa pag-Bible study. Nagagawa di kita sa atong comfort zone. Agud nga mag-share sa gospel. Agud malabot ang tanan sa iya pulo. Kay tumod, gusto naton nga dan-on ang katawhan, no, to the saving knowledge of Jesus Christ. Kita ka mo sang lighthouse sa dagat. Ina nga lighthouse, wala nag-exist para sa iya kaugalingon. Ina nag-exist para magaydan ang mga ships nga hindi magkalabungo, right? What if ang lighthouse keeper magsiling ginangapoy na kung magpasigas ang suga sa lighthouse? Ano ay hanang natabo? Diba magkalabungo din yung mga barko? And many people will die. Kung kakabala ka ta sa lawas of physical life, no, nga temporal, dapat kabalakan ta sang dubli ang kalag. Kay magapabilin ini all through eternity. Kung nakabaton kay Jesus, te may eternal life. Kung wala, eternal man japon, pero eternal death or punishment, no? Ito sa lake of fire. So mga utod sa Ginoo, hindi kita mag-untan sa aton mission sa pag-share sa gospel. Kay tama, sini ka importante. Base ang imo members ang family, wala pa kay Kristo, i-invite gid no na magpamati sa iyang pulong. Ang imo friend, classmate, workmate, neighbor hagada gid no before it will be too late. Hindi ta magunta sa pag-switch on sang light agud tanan masanagan. Amen. Okay, ikaduwa. The message. Siling sa verse 14, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Sa hiligay nun, siling diri. Pero paano bala ang pagpanawag nila sa iya kung wala sila magtuo? Kag paano bala ang pagtuo nila sa iya kung wala sila makabati sa pulong sa Diyos? Kag paano bala ang pagkabati nila kung wala mawali sa ila ang pulong sa Diyos? Ginpaathang diri ni Paul ang pasunod niya hitabo. For them to believe, kinanglan makabati sa mensahe. Para makabati, dapat may ma-preach sa pulong sa Diyos. Dapat may mawali. This is believe, hear, and preach. The message is the gospel. That is Jesus died for sinners, rose again, and saves all who call on Him. People are not saved by being good. They are saved by hearing the Word of God. Siling sa Romans chapter 10, verse 17. Faith comes through hearing. Hearing the Word of God. Ang pagtuo nag-aabot sa tao paagi sa pagpamati. Ginsulit pagin na din ni Paul ang word no nga nga pagpamati buot si Limon importante gid nga magpamati kay gin-emphasize niya diri kung ano ang pamatian. Hindi chismis or maritis, hindi kung ano da, kundi Word of God, pulong sa Diyos, kay amo ini ang makapatubo sang aton pagtuo sa Diyos. Kagsiling ni Jesus sa Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that cometh out from the mouth of God. Kung ang aton lawas nagakinhanglan sang tinapay nga nagasimbolize ang material na pagkaon para sa aton physical, ang pulong sa Diyos amo ang pagkaon sa aton kalag. Sa wala pa nato na batong si Jesus Christ na aton Diyos kag maluluwas, patay kita sa sala. We are spiritually dead. Pero sa na-regenerate kita, nagtuo kita kay Jesus, nabuhi kita spiritually. Kag nangin bag-o nga creation sa Diyos. Mga utol sa Ginoo, ang pulong sa Diyos tama ka importante sa aton kay naaman. Wala labot nga nagahatag ini sang information sa aton, nagatransform gid ini sang aton kabuhi. This is alive and powerful kay ginabag-o niya ang aton kabuhi. So, kinahanglan naton nga i-share ini sa iban. May isa ka bata na nagpuli sa ila, no? Sa ila balay, halin sa eskwelahan. Pero tinagit ang raguok sa iya tiyan, sa kagutom. May pagkaon man lang sa babaw ref, pero wala siya kabalo, kaya wala gitsang naghambal sa iya. So, ang pagkaon sa babaw ref, hindi man ini maglumpat pangadto sa iya baba. Kinanglan gid nga may maghambal sa iya agud mabal-an niya. The same thing sa pulong sang Diyos. Mensahe sang kaluwasan na dapat ma-share ang mabatian kag magtubo ang faith o pagtuo sa kay Jesus to be saved. Evangelism is not optional. It is our God-given purpose. Amo na nga dapat i-share gid ang gospel, pulong sang Diyos. O hagada gid ang membro sang imo panimalay o kilala, no? Nga magpamati sang pulong sang Diyos kun may kabalaka ikaw sa iya. Katungdum ka mo sang aton golden rule sa Christian life nga nagasiling, kun naluwas ka, sugiri ang iban, agud sila, maluwas man. Amen? Okay. Third point and the last. The Messenger. Verse 15. Nagasiling diri. And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. God has chosen to save people through the preaching of the word, not by dreams alone, not by being a good person, by hearing the gospel from a messenger. Ang Diyos pwede magkasugo sa mga angels, pero ginpili gisang Diyos ang tao na mangin messenger. Katungdong ka mo sa story ni Jesus sa The Parable of the Rich Man and Lazarus. Makita ay na sa Book of Luke, chapter 16, verses 19 to 31. Sa nagtaliwan sila nga duwa, no, si Rich Man, nagmuklat sa iyang mata sa hadis o hell. Kaya nakita niya si Lazarus sa Abraham's bosom na amo ang heaven. Sa ulingi nga part sa sininga story, si Rich Man nag-ayo kay Father Abraham na pabalikon si Lazarus sa kalibutan kay may lima pa siya ka brothers nga buhi dito. Kagambalon sila, warningan sila, agud hindi sila magkadto sa duog nga iya na hamtangan, lugar sa pag-antos. Ining kalag sa Rich Man dito sa hadis, buhi makabatsyag may feelings kay sila niya tama ka init no sa kalayo kag may emotion siya. Pinakabatsyag siya sa kabalaka sa iya lima kaautod na buhi pa sa kalibutan. Kaya nag-worry siya sa ila. Pero di ang iya desire na pabalikon sila sa kalibutan. Agud mahambalan sila apang hindi pwede kay ang ato na dito hindi na pwede magbalik sa kalibutan. So nagsabati pa ni Abraham sa iya. Ato man sa ila ang ginsulat ni Moses kagsang mga propeta sa pagpaandam sa imo mga utod. Papamatia ang imo mga utod sa ginhambal nila. Ini nag-remind sa aton nga ara ang pulong sang Diyos libre para basahon naton kag dapat ipalapnag inino agud ang uban maluwas man. Amo ina nga ang mga messenger naglakat gid sa pagsugid kag pagpalapnag sang pulong sang Diyos. Tisiling gani sa aton text. How beautiful are the feet. In Isaiah's day, a messenger running with news of victory had dusty, tired feet, rejected, but faithful, and God called them beautiful because of the news they carried. In Isaiah chapter 52, verse 7, nagasiling, those feet brought news. Your God reigns. In Romans chapter 10, those feet bring the good news. No, ano ini good news? Jesus saves. It means si Jesus lang gid ang makaluwas. Wala na sang iban. Kanino ba nasa isa ka food delivery? May tao nga gutom-gutom na gid, no? Kag nag-order siya sa pagkaon. Pero wala sang rider na available para magdulong sa iyaging order. Te, nag-antos kit siya eh, no? Sa kagutom. Mauto sa Ginoo ang messenger daw kaangay siling delivery rider na dapat available, no? Sa tanan ni Tion sa pag-share sa pulong sa Diyos sa naga kinahanglan. Ang pagkaon, amo ang gospel. Ang katauhan ara sa kagutom sa pulong sa Diyos. So may istorya pa gid na may isa ka barangay na infect sa makalalaton yung virus. Kaghalos tanan na likop gid, no? Ang bugkos ng barangay. Kag na-lockdown ini sila. May isang doktor na naka-discover sa bulong sila na virus. Wala niya initag-utago lang sa baylo, pertian niya excitement sa pagpanugid sa iya pamilya. Agad sila mag-ayo sa siniya masakit. Ano pagitayhan kung ang bulong gali makabulong sang sala kagamatayon? Kag si Jesus amo ang bulong sining eternal death. So mga utod, kinanglanon gid nung ma-share naton ang bulong sa sala kagamatayon nga amo si Jesus Christ. So mga utod sa Ginoo, kung nagakabala ka ikaw sa imong pariho, sa imong pamilya, sa imong mga himata, sa imo ambyan, be available sa pag-share sa ila, sa pulo.

0: o sa kaluwasan. Himuon naton ini before it's too late. Amen? Yes. So, ang Romans chapter 10, verses 13 to 15, nagabilin sa aton sa tatlo ka questions. Number one, the mission. Do I care that people are lost? The message. Do I know what to say? Number three, the messenger. Will I go and tell? Yes. Mga utod sa Ginoo, God's mission is clear. The message is complete. Wala na ito sa pangitaon. The only missing link might be you. One conversation could change someone's eternity. Go and tell them about Jesus. Amen? Yes. Let us pray. Yes, Lord, our Heavenly Father, thank you for the mission to save the lost, for the message of the gospel, and for calling us to be a messenger in our own simple way. Lord, forgive us for the times we kept quiet. Fill us with love and compassion for the lost and boldness to speak and faith to trust you with the results. Help us not be ashamed of the gospel. Send us, Lord, use our lives and our lips to bring people to call on your name. In Jesus' mighty name.
1: Saan ka maturan? Kinasaktag sa Macaulay Evangelical Church. Kabayay ng may mga pagpakamayo ka mong nabatong sa siling programa. Iwag saan ka maturan?
2: Ang buhay ay masaya. Lalo na kung maraming nagmamahal sa iyo. Pero hanggang ganyan lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainamong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan nito. Dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso ng nagbibigay.
3: Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ketawa Sangka Bumi. Sesudah santri 4 minutus, tidak ada ikau abian sebab mati katak pemanandung sang Pulung Senjus. Pulung Senjus kamu kebayan sang atun adlaw-adlaw mapangabuhi. Iaman imo terhipsun kag pangunahuna sampang dari pemanandung kita. Ini na programa ginasaktag sa Makaulod Evangelical Church.
1: Happy Sunday sa tanan natin ng mga abid na kautura na nagpapadayang bantay sining aton nga radio program na ginadala sa Makaulod Evangelical Church. Kamusta naman kamo? Kami ni kapagod, gid, niya ang grasya sa Ginoo, protection, inyo gina-enjoy everyday. Kung may mga kabudlayan, of course, ang grasya niya ala na kasustain sa aton. Kaya nakakalipay kita sa pag-invite sa inyo sa pag-join sa amon sa pangibahong dala sa Makaulod Evangelical Church. May ala kita na 6 in the morning, 8, 10, and 3 in the afternoon, and 5. So, whisper service, 5 o'clock. At aton nga Sunday School for Adult. It will be right

0: After some 8 o'clock in the morning, together with Judge Alan Drilon, talagang atong kabataan, at 10 o'clock in the morning and 5 o'clock in the afternoon. So join us, talagang inyong kabataan, para sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kahit at least kung nalang sila sa Sunday school, a different approach ang ginagamit sa mga technical teachers, so ang learning sa kabataan, ilagig maka-relate din sila. And then beside, the ang theme sa babaw, during the services, amo mo na siya ang theme nga gina, cater sa ato mga Sunday school teacher para sa kabataan. So please bring with you your children and let them study the Word of God through Sunday school. Kasi ning aga, gusto ko mag-share sa inyo sa mga dinalan sa balaan na kasulatan niya likuha sa 1 Deuteronomy chapter 5, chapter 15, verses 10 to 11, na nagambal, magatag ka mo sa iya sing maalwan nga wala nagalangot ang inyo buot. Kag ang Ginoo nagapauswag sa inyo sa tanan inyo ang ginahimo. Mayara yung permi ng mga Israelinhon nga imol kag nagakinahanglan simbuli gani ginamanduan ko kamo nga magmaalwan sa ila. Ang next na verse is from Proverbs chapter 19 verse 17. Nagaambag diri sa ilunggo ang nagahatag sa mga imol kaangay lang sa nagapahulam sa Ginoo kay ang Ginoo magabayad sa ila. Ang last Santiago kapitulo 2 versikulo 15 tugtog 17. Abi may mga utog ni lalaki o kung babae nga nagkinahanglan simbayo kag ginakulang sa ila pagkaon. Ano bala ang pulos kung magsiling lang kamo sa ila, kabay pa nga magmaayo ang imo kahimtangan. Magpainit-init ka, kag magkaon sing madamo, kag wala mo man sila yung tagaan sa ila kinahanglanon. Ginoo, salamat sa bag-o nga kaagahon. Salamat sa extended life. Salamat Ginoo sang madamo nga mga pinaagi nga gipayag mo sa among tagsakabuhi ang imo pagmaniobra. Pagpatigayon, pagiya, pagpamati sa among mga pagpanawagan, pagsabat. Salamat man Ginoo kay sa gihapon ang imong gugma, grasya, ginabuo mo nga nagapadayon. Lord, we also would like to commit to you and ask for your blessing to those brethren of ours who are having some physical discomfort is because of various ailment. So be it, Lord, that you can touch them and let them experience your healing touch. Yes, some of them, Lord, they can hardly sustain sang physical suffering, but we know that out of it, you have a purpose in allowing those situations. We pray also sa among mga bereaved families. Continue to comfort them. Kagsubong man sa mga kauturan namon nga may damo ng mga concerns. Inatugyan sa imo pinaagi magkahulat sa imo pagsabat. You know, this is Sunday wherein we gather ourselves together to continue to learn more about you and to have our fellowship bonding. Wherein through it, Ginoo, ang among relationship will be more closer and deeper in such a way, Lord, that we can be sensitive to each other's needs and situation and burdens. So, through it, Lord, maka-response kami immediately. It's because we know and we understand. So, we empathize to the situation. Kaya you called us to bear one another's burden. So Lord, ikaw gid ang magpabakod man sa ila. We continue to pray sa situation sa kalibutan. Ayan, Ginoo kami nagalibog. Pero Lord, we know that everything is under your control and you have your own time wherein you gonna deal whatever evil doings that those people are doing. Ginoo, in-create mo ang mata ko ng kalibutan. You entrusted to us the resources and everything. But Lord, since others are trying to destroy the beauty of your creation, so Lord, wala man kami sa may mahimo. Sina, pat kinukabalo kami nga time will come that you will give attention sa ila hindi madami ng mga ginabuhat. So Ginoo, be with us as we reflect your holy words upon our mind. Give us the full understanding so that Lord will be blessed kung ano ang ginamba sa imong pulong. So in Jesus' mighty name, Amen. Well, mga ambiyan kay kauturan, paano bala ikaw nakapahayag? Paano bala ang imo pag-incendi nga ikaw ginpakamaayos ang Ginoo para gamiton niya nga iyaman palaagyan? Or paano bala nimo gin-execute ang imo kabuhi nga nanging blessing sa iban? Kay enjoy ka blasang blessing nga ginareceive mo? Well, whatever blessing we receive, truly enjoy it and we long for more. Kay may purpose ina nga agina bless kita. So ang Ginoo amo na isa sa mga tinutuyo niya nga ginapabubo niya ang iyang pagpakamaayos sa atong tumod kay gusto niya kita makapahayag sa iya gugma paagi man sa pag extend sang bulig sa mga nagakinahanglan. So you can bless people in so many ways. You can bless them upon hearing their sentiments. Bless them with your time. Bless them with your words, kind words. Bless them with your kindness. Bless them even with your money. No? So kadamo sa pwede nga mahimuo naton, nga mapahayag naton ang aton niya kinatawag nga kung paano kita manging blessing sa ila. You know, the Bible teaches us that God's plan is to bless the whole world. The reason nga kita nakabaton sa iya pagpakamaayo. So God's blessings are not just for us to keep or to hoard, ginahoarding natin, tago-tago-unta. Because when God gives us joy, His peace and everything and resources, He wants us to share those gifts. Kaya tulo ko natin, niya kita isa ka pipe, no? Isa abi ka faucet. Kaya hindi kita yung bucket. Kaya ina nga pipe, nag-flow ang tubig para makakadto, makasupply man sa iban. Pero kung bakit kita, kaya wala na siya buwaan, kaya wala na siya sa corner o wala na siya yasang, sa part da nga ma-overflow ang tubig. So, a bucket just holds water and become stagnant. So, because God wanted us to enjoy His blessing, ang purpose niya is that to do good works, to share whatever blessing. And upon sharing, we are doing good works. So, ang Bible nag-remind sa aton that we were created for a special purpose. And that purpose is to made us to do good works. So, these good works help those people that are in need. So, it means we have the power to bless people in our simple way in every single day. Miskan makatag ka lang daya asin, kay tinawadaan siya asin, nangayo siya asin, miskan mag-share ka lang sa imo nga asin o sa isa kalitsi nga bugas o sa isa ka baso nga tubig sa tinauhaw, you became a blessing to those needy people. Why? Because you answered, you respond to their need. So, ang atong nga mga tinutuyo, atong gin-practice being blessed by God in order that we can be a blessing to others. So, we can bless them through our words, through our hands. through the words that can encourage them. Hindi kay dasig kaya mag-criticize. Hindi ka mayo kaya mag-bully. Hindi kay mayo kaya magpasapasa sa istorya kag mag-imo-imo. Trying to destroy people. You are not a blessing. You are a destroyer. But if you use words of encouragement, words of praises, it will enable them to build up themselves and confidence. So with our hands, we can serve. Use our hands to help, to comfort, and to pray for others. Hindi kay kami ito mong imo kambot yung manumbag ka, manampa ka, o kung mag-imo ka sa malaking, mamugnot ka buhok or whatever. Hindi na yan mo ang purpose ka pag, pagbutan sa Ginoo sa kamot pagtuga niya sa aton. Ang purpose, we can use it through helping others. Ang muna gani ang ambal, pero may nga, we can extend our long arms, our hands to the needy. And of course, we can share our resources, our time, our money, and anything na mapahayag natin. Kaya doing so, there is a promised reward, more blessing to come. So when you bless other, God will bless you more. Kaya di ang matuod niya kalipay, masapuan sa paghatag, sa pag-share, rather than sa pagbaton. Na, piman kita magbaton kita, pero just to observe la, diin mas wait ang paghatag, ang pagbuli, o ang nagbaton ka lang. Just to observe your joy. Kaya by helping others, you will find the true mission and purpose in life. Well, sa gibasa, takaina ka mga versikulo, ano ang encouragement na makita natin? May purpose ba lang nga i-bless natin ng iban? Kag ano ba lang ang dapat natin talupang dun? Well, ang Deuteronomy chapter 15 verses 10 to 11, dili makita natin nga God gives a command sa dong mga nagatuo sa iya. Ano na ang command? To give generously to the needy, but upon giving without grudging heart. Wala lang mutbuot. So kung maghatag kita, bali pa yun. Itaba lang paghatag natin nga sa kabubutunta. Hindi kayo napilitan. Kahit kung napilitan ka, muna may paghumod, may kalangot sa buot. Di, hindi ka man nagyapon happy kay nag-isip ka may kalangot sa buot. So, in Deuteronomy is giving us an inspiration that we gonna give freely from the heart. Kaya ang Ginoo gusto siya kag malipayon siya magtan-aw those who are cheerful givers and believers being the appointed and commanded by God, do not hold back kung ano nga mga ginabulig mo kag mga ginahatag mo, it's because of your greed. But rather, may kalipay ikaw. So giving without grudge shows true love. Amo na gani ang balance and Paul sa 2 Corinthians, you will be made rich in every way so that you can be generous in every occasion. Gin-bless ka sa Ginoo, kaya may purpose siya. Para nga maging generous ka man, take note ang Ginoo naging generous sa aton. You never count a single one, wala na kita gina-remind, but gina-remind sa kaya ginahatag terme, kaya gina-isipan. Eh kung gina-isipan niya lang kita, ay ambot na lang gin. So, he encouraged us to give generously. He gave his son Jesus Christ even, and his son Jesus Christ gave everything. Di ko nami, manbala nga kung aton man na masunod ng mga pinaagi sa pagpahayag sa pagbulig. And then, through giving, we can give our constant respond, immediate respond to the constant needs of the people around us. Hindi man ay manigar, grabe ang prevalence, no? Ang percentage ng poverty, kag ang poverty is a constant reality. Pero kung kita generous, then maamat-amat ina-elevate man ang poverty. Kaya tikong kita naghahatag na sa opportunity sa mga tao kag wala man natong gina-abuse, then we are exhibiting a generous manner. So God is very generous to us. And He can afford to be because He is rich, He is the owner of everything. But He doesn't just give us what comes easy. But rather upon giving, He gave us the time where we can reflect and realize He has given sacrificially of Himself, and even kung ano nga mga pinaagi nga gipahayag sa ibugto nga anak through offering His life on the cross of Calvary. So He challenges us. He calls us to be an open-handed. Because through it, we bless others, He bless us, so that we can be a blessing to others, we can be generous and have a grateful heart, and then He wants us also to always open our hands for the needy. Kag di may promise siya, kaya kung kita open to malipay, yun yung naghahatag, igana, unlock more favors and blessing. Damo, siya yun na-in-store, kag may ginatigana siya. So when we help the poor, God blesses our work and our hands. So giving is an act of trust in God's provision. Ang Proverbs 19, nag-remind ko na encourage sa aton that helping the needy is an act of worship that honor God. So, masaling kita, sino na di mga poor? So, ang Proverbs 19:17, gina-refer niya dili sa mga pigado at itong mga maluya, wala sa ikasaran, nakulangan sa resources. Kag-ina ng mga katauhan, they are even materially poor. They are socially weak. Kaya ti, ang mga bala, no? They belong to the marginalized people in the community. So, ang kahuya, ang ilabla-bla tiyagun, hindi mo mabudlayan ta mag-incendi or mag-relate because they are burdened with difficulties and circumstances. But you know, if you can do something for them, since they are vulnerable person, nga umabuligan ta, hindi sila maka-pay back sa ato niya kayo, then amuna nga may pagpangalag-up. Pero ang Bible nag-encourage sa aton nga dapat naton sila tagaan sa attention, particularly those who are widows, orphans, ang mga day laborers, ang mga personal disability, and we can show them our helping hand. Kay through doing it, it is part of our worship to God. So in helping them, we are commanded that we gonna show our generosity to them. Anong hambal sa Matthew 5:16? And charity honors God, and a person who helps the needy, thus God's will as well as God's work. So, we need to have a divine investment. Amo na siya ang aton investment, helping other people. It is our divine investment. And we have the return investment because God promised na kung ano ang aton nahatag at napahayag ang Ginoo, amo ang maga panumbalik sina sa aton. Well, amo na sa mga negosyo, no, may ROI, return of investment. Kaya ti imagine kung ikaw naka-share something, dublihon sa Ginoo. Ako, a lot of instances na na-experience ko ina. Before, I just smiling, wow, Lord, ha? Sobra ma-interest, ha? Nag-smile, but jokingly, I comforted myself on that, no? But you know what? Amazing thing I found out, nga, aging pasubrahan sa Ginoo, it's because ginamanan niya na nadaan nga may ara naman isa ka tao nga pagadalon niya nga kagamito niya ako nga maging palaagya sa pagpakamayo. So imagine, wala pa nag-abot ina na tao, gitagaan ako sa Ginoo sa para i-share ko. Grabe, no?
1: Pakasalig ka din niya that the work of God is truly amazing. And through it, we can worship, we can magnify, we can glorify sa iyang amazing work. So, amuna nga, gina-encourage gid kita nga, once we give, once we share, see to it that we are giving with a joyful heart. Can't forget about it dayon, no? Hindi mo pa panunggumon. Kung basit na sa dyan, kung magsulatanay ka mo, ay abaw, nalipat na siya, wangin muligan ko, bodo wala na siya nungdong, bodo wala na siya nagulikid. Amo na nga bala kong kaisang ato, no? Nga mga mindset. Once we give, once we help, forget about it. And then, giving to the needy is not a loss. It is a safe and secure investment in God's kingdom because God repays you with spiritual and physical blessing. Ang James nga inspiration nag-remind sa aton that real faith shows compassion that meets practical needs. Ang ambal kay na San James, kung may tao nga napalapit kay nagkaginagutom or hubo, wala sang bayo, kay nakita mo kung anong kinanglanon, kabo, grabe, natandog itang tikipusuon mo, mas limbo na luoy ko sa iya, bo kaluluoy, gid siya. And then, hambalan mo lang siya nga, go in peace, the peace is with you. Ay, you did nothing. Wala mo ginpahayag ang imo nga kaluoy. Wala ka nag-take action yung mapahayag mo ang imo nga compassion. Pero ano ang hambal sang James? Ang pagtuo becomes visible when love takes action. So ang word saying, peace, be with you, or walk in peace, or rest in peace, is not enough. Kundi rather, upda natin sa pagtuo. So James reminds us that faith that stops at works is not faith at all. Because genuine belief always expresses itself through compassion. Kati the love of Christ compels us to move beyond comfort and convenience. Kung kaisa, hindi kita namian at magbiyas ang ato niya comfort. So, kati convenient, tinala namin tanan. But you know what? Ang umas ang ginuha mo, ang nag-move sa ato, nag-challenge sa ato. So, when our faith is real, it will show up in how we treat others. Compassion is not pity. It is love that takes the initiative to meet others' people needs. So James challenges to us to live with faith that does more than speak. A faith that serves. So let us remember that a genuine faith requires practical action. Hindi man nabudlay, hindi ka man nagurumagutom nga kung tagaan mo da siya sang imo nga pagkaon o kung hindi man kagurumaruad ang sambayo kung mag-share ka sambayo, no? Kay true faith must produce good deeds. Kay without them, it is dead. So, avoid saying, "Taluoy ko sa iyo." Kaluluoy siya. Pero wala ka sang nahimo para ipahayag mo ang imo na batyagan niya kaluoy. So be it nga ang aton mindset, we enjoy receiving God's blessing because God has a purpose for it. He bless us to be a blessing to others. So, mga kauturan, salamat sa inyong pagpakigupod. Ang ginawa sa lihapon, magagamit sa atin in such a way na ma-enjoy natin ang iyong mission na ginatik sa atin. God bless us all. Amen.
2: sa inyo sa McCollum Evangelical Church. Madamong salamat sa inyong pagpamati.
3: Ano-ano ba ang mga palatandaan sa ating buhay na magpapatunay na tayo mahal ng Panginoon? Hindi ko tuluyang aalisin ang aking pag-ibig sa inyo. Hindi mababaliw ang aking mga pangako. Awit 89:33. Ang mga ito ang magpapatunay na tayo kinakalinga ng ating Diyos sa pagpapala at pagmamahal. Kung darating ang pag-aalinlangan sa iyo patungko sa kanyang pag-ibig, dumungaw ka lang sa kanyang kalikasan at matutunghayan mong ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Welcome mga abiyan, good morning sa Ginoon sa akong programa, Wonderful Words of Life. Ninyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagkakalipayin nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyo puluyan kagabay pa, makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Magapadayin kita diri sa atong pagtuon sa Romans chapter 13, kag sa ligad, ginlantaw din naton ang ini naton ng pagtuon na masakpan naton ang pagtudlo sa pulong sa Diyos aton. Bilang kita nga magkaswanon, may aral kita responsibilidad sa aton na gobyerno. Kaya ang unang punto aton masakwan, amo ina ang the submissive aspect of our duty. Amo ina nakita naton, no? Sa aton pagtuon last time. So recap lang gamay sa aton nakita diri sa aton pagpamalandong. Tandaan-ta nga may aral sang tatlo ka institutions na gin-ordain sa Ginoo sa sinilang kalibutan. Kagtagsa sa ila, may aras ang level sa submission kag authority. Kag ang ining tatlo ka institution, waliwan ang muang family, ikadwa ang church, kay ikatatlo ang government. So nakita tanina last time, no, kung paano kita maghatag respeto kag sa paghatag submission to those who are in the authority. So, saliwa, basahon na kung diri ang verse 1, no? Kag muni naghatag emphasis diri sa atong pagtuon sa Romans chapter 13. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Kabayan Ginoo, magapakamayo gid sa iyang pulong na atong pagatunan. So the submissive aspect sa atong duty gin-emphasize gid diri actually sa verses 1 down to verse 5. Pero since limitado itong tion, ginaliwat ko paghatag emphasis ang verse 1. No? Kag sa aton nga pagtuon diri ang ining pulong nga submission halos tanang gid sa aton daw hindi kita gusto sa sini nga pulong, no? But after all, we all want to be in control. However, we need to realize nga ang ining pagtudlo sa pulong sa Ginoo sa aton sa pag-submit, if there was ever a place where this is true, it is in the world around us, and especially in the government. Kaya ang Romans chapter 13, nagatudlugid about sang aton nga submission sa aton government. Kaging paatagidiri sa aton nga passage that we have a duty to submit to the authority of the government. So take note sa verse 1, nagasiling, may ara sang command. Di ba? May aras ang command. Ang muna silindira sa itong text, let every soul be subject unto the higher powers. That is a command, mga utod. So kung atin i-consider ang political climate sa Rome, sa si Paul, na sila sinina pulong, they are quietly remarkable. Ang Rome was being ruled by a man named Nero. And he was one of the most wicked of the Roman emperors, even having his own mother and wife executed. Imagine na ba? Kung ano kalaot ini si Nero. And during those times, ang mga Kristohanon, ginapampatay niya. Ginabutangan sa espalto ang lawas ng tao, kagsindihan, sunugon. Grabe ang kalaot na makita natin sa dumatiyon. Ang mga tao nga, kung ang mga Kristohanon nga ilang ginapampatay, para sila, ginabutangan sa espalto, ginasindihan sila, ginasunog sila. Nag-rejoice sila. Daw ginhimo nila ang ina nga panahon daw festival para sa ila. Nagahinugyaw sila sa kalautan ng ilang ginhimo. Just like sa October 7 nga natabo bala sa Israel, no? Nagahinugyaw sila kung makapatay sila sa Hudiyo. Naamuni ang kalimbawa ni Abian Utod. So amuni ang time sa Roma sa dumatiyon. Grabe ang sitwasyon na makita natin. Tag-ini si Emperor Nero. He is the most notorious for blaming a tragic fire that decimated Rome on the Christians. Tag nagresulta ini in tens of thousands of Christians dying sa ginatawag na persecution. Pero in spite niya biyan utod si Ginoo, amunin nasakwa natin sa pulong sa Diyos. Ginsulat ni Pablo diri sa libro sa Romans, nga in spite sini ng sitwasyon nila, si Paul nag-issue sa command for allegiance. Grabe, no? Grabe ang binutod sa Ginoo, ang ining natulo sa pulong sa Ginoo sa aton. And of course, Paul had no illusions about Nero. And what Paul is commanding is not blind allegiance to wicked men, but willful obedience to the commands of God. Kaginikang command has nothing to do with the ruler and everything to do with the spiritual condition of the believer. So ang command is very simple and the command is clear nga ang tanan na tumuluo are to willfully submit to secular authorities. Tiyamon ni ang kaulugan niya sa aton nga pagpamalandong sa verse 1. So, the same thing sa aton subong. Bisang elita na minan sa dalangan sa aton gobyerno subong. Makita naton ang kalautan, ang pagdismaya sa tao, ang ini maayo paggamit sa isang budget sa gobyerno, ginakawat, ginatanan na lang na makita naton ang kalainan, no? Ang pampalakas sa itong gobyerno, bisan amuni ang hitabo, ang pulong sa Ginoo Abian Utod, nag-remind sa itong, dapat niya kung kita mag-submit sa atong nga gobyerno. Magamugid, naging problema sini, na sitwasyon, no? Kaya, it is still clear sa command sa Ginoo para sa atong nga magkaswano. However, there comes a time when civil disobedience is in order. So when the state comes to the place of trying to govern the conscience of men, then God is to be obeyed over the state. Ari ang kamaturan sa sinabiyo, Abian Utod. When the laws of the state do not contradict the laws of God, then the state is to be obeyed without question. However, when obeying the law of the state forces you to violate the clear teachings of God, then God is to be obeyed, regardless of what the state says. And this is what the disciples did when they were called before the local authorities. Tama inakathag sa Acts chapter 5, verse 25 to 42, and take note, ang aton diring cross-reference, masakwan man ato sa 1 Peter 2:13. So hindi lang na ang submissive aspect sa atong duty. Makita nato di sa verse 1 ang command. Makita mo nato di ikadwa ang the control of God. Okay? The control of God. As I mentioned sa verse 1b, for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God. So ang rason sa sinitanan ng mga buta, makita nato, ginhambal sa Ginoo. Kag ang Ginoo nakita iya ang events ng history. Ang Ginoo nakita niya ang tanan ng sitwasyon because He is in control of everything. Bisan hindi nato maintindihan ang dalagan sa aton panggobyerno, sa aton pangabuhi, sa anuman nga sirkumstansya, hindi ta malipat that God is in control of everything. Regardless of who is in power, they are there because the Lord has allowed it to be so to fulfill His own purposes. Amo na abyan utod sa Ginoo. Bisan man ta luyag sa sining mga politicians naton. Right? Pero since imbutang sila na sa Ginoo, aton sila gyapon hatagan sa pagtaha. Kaya amo na ang siling sa Ginoo. Bisan hindi ta gusto sa ila. Bisan sa ilang sa mga ginahambal kag mga promesa. Bisan sa ilang mga ginahimo. Pero abyan utod amo na ang siling sa pulong sa Ginoo. Ha? Kinanglanon diya po natin ang pag-submit sa ila. Grabe ni yung statement sa Ginoo sa atin. The Lord holds all power within Himself. Psalm 62:11. He gives that power to whatsoever He wills, and He does so for His own purposes. And take note, if there is any lesson that is clear in the book of Daniel, na na-record sa Daniel 2:21, or sa history sa Israel, it is the lesson that the Lord sets up and pulls down human governments at His discretion. Ang nangatanda natin, na in spite sa mga situation kanabo sa dalangan sa aton gobyerno, God is in control. Right? Katapusan, hindi lang na ini-commanded si Ginoo na mag-obey kita sa authorities. Number two, hindi lang na ang Ginoo is in control sa whatever situation sa dalangan sa aton panggobyerno. Verse 2 to 4, makita natin diyan the counsel of God. The counsel of God. Kaya ginbatag nila sa atong text. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of their powers? Do that which is good, thou shalt have praise of this thing. So, abiyan utod. Bangun sa niyang kamaturan, ginpahayad sa punong signo sa aton. With those truths in mind, we are left with the Lord's counsel for His people. Kaya may ara din, duwa ka basic na ordinance na ara sa mind sa aton Ginoo para sa aton. Una, obey governmental laws. Amo na siling sa Ginoo, verse 2 to 3. Tama katal sa passage. No? So since the rulers rule by the consent of the Lord, if we rebel against the rulers of the land, then we are really rebelling against the Lord. Of course, we need to remember that there is a difference between laws that are acceptable and those that must be ignored. Pero liwaton ko ini ang pagbatsid sa pulong si Ginoo sa aton. Ang athag na prinsipyo sa pulong si Ginoo amo that you and I are to place God's word first in our list of principles and man's laws second. When man's laws contradicts God's word, then God's word must be followed regardless of the consequences. So muni ang siling sang pulong sa Ginoo. Kadang katapusan diri amo ang not only obey governmental laws, but lastly here, the emphasis of verse 4, observe governmental leaders. Kadibata rin sa pulong si Ginoo that the government is the arm of the Lord to maintain order in society. To walk in step with the laws of men is to enjoy peace, but to rebel is to feel the wrath of men. Kaya mo yung idea nga ginakonsider ni Paul sa aton dito. Nga gin-encourage niya kita. Kaya din pa at hangri sa Ginoo that God had handed judgment to men and we are under an obligation to obey them as they rule our countries, even when we disagree with how they live. Abyan utob sa Ginoo, kabay pa, nga ini nga pulong, naghatag sin dako pagpanungdom sa aton, padayon naton ini aton bagtuon sa nasunaman naton ng pagpamalandong. Ang Ginoo, magpakamaayog sa aton tanan, tamo sila.

0: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na nagmamahal sa atin. Totoo kaibigan, mahal na tayo at kailanman ito hindi magbabago. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Efeso 1:5. Walang makapipigil sa Panginoon na tayo mahalin. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
1: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.